0: diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay.
3: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
4: Santon Plus Gold!
2: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
5: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
6: Visionix, daghan ang natubangan.
7: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: baklare sana.
1: Exciting!
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: Kaklarek sana.
1: Exciting!
3: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Really leaf na maaasahan.
0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

DJ Edge Boy Art on XFM. Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Καλάρε ξανά!
1: Santo Plus Gold.
2: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santo Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
5: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santol Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay, halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
4: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sungod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan na ang natubangan.
6: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako ang Premium D3 sa radyo. Akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan. Nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
12: Turbo. Woo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: Kaklara Eksana.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo ang Thon Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nataharot og duwa kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo ng Thon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa
2: Zanthon Plus Gold, tapak yes to health. Zanthon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zanthon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zanthon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanthon Plus Coffee Mix kamo.
4: Zanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanthon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
10: Pormada gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo, tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanthon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zanthon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zanthon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zanthon Plus Herbal Soap.
4: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Zanthon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zanthon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zanthon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Zanthon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa,
0: available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
14: XFM.
15: Kaklarik sana.
16: Exciting!

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang magandang Sunday morning po sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health, ang programang magbibigay ng isang oras na talakayan hinggil po sa ating mga kalusugan. And of course, atin pong ibibigay sa inyo ang mga information, mga sikreto at solusyon kung paano natin mapapanatili na malakas ang ating katawan, malayo sa karamdaman, at humaba ang kalidad ng ating buhay habang po tayo ay tumatanda. Siyempre, ang programa po natin ito hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. At ngayong umaga na ito ay kami pa rin po inyong makakasama, yung Certified Naturopathic Practitioner and also isa sa mga bantay kalusugan po ninyo, Doc Ronald Paler. And of course, sa pangalan po ng ating CEO Doc Remerlito Oy at ng ating partner Doc Michelle Hines, kasama din po natin ngayon ang isa sa pioneering ng ano no, ng mga ng health dito po sa Pilipinas, Doc Algy Bakla. Magandang umaga po, Doc Algy.
1: Ayan, magandang morning. Partner, ano, sa lahat ng ating mga ka-wellness na lagi ho nakatutok, especially sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Mega Manila, yeah, sa DWWW774, ganun din sa mga himpilan ng XFM nationwide. Welcome po sa ating pong palatuntunan. Na-miss ko mag-programa sa loob ng isang linggo. No? Kahagaling lang natin, partner, sa
0: Indonesia.
1: Jakarta, Indonesia. Uh-huh. Pinapunta tayo doon for expo. Mm-hmm. O, kasi ang Yes to Health ay into development ng mga mas mm-hmm. magagandang produkto, mas kumbaga maano ng ating mga ka-wellness ano mm-hmm. sa mga susunod na panahon, yung ating manufacturing mm-hmm. no ng mga healthy supplement and also yung ating coffee, mas marami pa na ibang mm-hmm. susunod na produkto. Kaya yun ho yung nakakatuwa kasi mas marami ang innovations later yes. na makikita natin sa ating mga produkto.
0: Ayan po mga ka-wellness, abang-abangan po ninyo yan. Natalakay na nila nung Friday ni ni Boss Remilito Oy at saka ni partner Michael, yung mga innovations sa mga products, and at the same time mas lalo pa po nating gagalingan ang mga produkto na ilalabas po natin, Doc Algy, na kung saan mas lalong mas makakatulong po sa mga constituents and also mga sumusuporta po at gumagamit ng mga Yes to Health products po natin nationwide. And of course target natin hindi lang sa Pilipinas, hanggang abroad din ang benefits na makukuha. Well, of course, tayo po ay napapakinggan sa lahat ng partner stations natin na nationwide XFM and also ang ating pong Solid FM sa partner stations, and napapanood din po tayo sa ating Facebook page. Kung kayo po ay nanonood sa ating Facebook page, ay pwede pong paki-share and also paki-tag na din sa inyo pong mga mahal sa buhay at mga kakilala po ninyo, ay para po araw-araw ay sila din po ay makatanggap or makarinig ng mga fresh information with regards to health, verified information, and of course mga sikreto kung paano mapanatiling mapalakas ang atin pong pangangatawan. And of course, welcome na welcome po ang inyong mga katanungan, mga health concerns, and also mga greetings din po ninyo. Pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa ating text line number 0969-609-6545, 0969-609-6545. At kung hindi po masela ng inyong mga katanungan, pwede po ninyong ilagay ang inyong mga pangalan at mga address para po atin pong ma-recognize dito po sa ating programa. At sa mga nais na masubukan ang ating mga produkto, pwede po kayong bumili ng mga Yes Health products, lalo-lalo ating flagship products, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and also Santon Gold Coffee Mix, at ang ating premium D3 sa mga Mercury Drug Stores, Watson's Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy sa inyo pong mga lugar. And of course, ang ating Santon Plus Gold nakalimitan na yun ako po. Pasensya po sa palaging nauubusan. Doon po sa ating mga nauubusan mga kababayan. Available din po siya sa Fisher Mall, and of course, available na din sa Mercury Drug. And ayan. Also, Pwede din po kayong magbili or umorder doon po sa mga palaging naubos at gusto ninyong hassle-free and door-to-door. Pwede po niyong SPay later. Pwede din ganun pong COD. Pwede? Oh, pwede po SPay later. Kung may SPay later kayo, pwede COD. Pwede niyo pong i-search sa ating online store, Yes to Health 2011.
1: Ayan. Pwede rin po kayo makabilihan ang ating mga products sa lahat po ng Yes to Health clinics. At ang good news niyan, talagang makaka-discount pa kayo. Mm-hmm. Ano? Kung kayo po ay senior citizen, pasyalan lang po ang mga Yes to Health clinic natin at pakidala ng ID para mabigyan ho kayo ng karampatang discount. Kung kayo naman ay nandun na, gusto niyo magpakonsulta sa ating mga naturopath para malaman ano yung mga possible nutritional support na pwede niyong gawin.
0: Mm-hmm.
1: Ano yung modalities na pwede nyong gamitin, pwede rin kayong makakuha ng special price doon kung doon mismo kayo bibili na ating mga produkto. Meron tayong iba't ibang mga program, katulad po ng cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, basta sa ilalim ng tinatawag na naturopathic medicine. Nando po yan, nire-recommenda yan ng ating mga partner consultant. Ano? At ang kagandahan dyan, libre ho yung ating consultation. Mm-hmm. Yeah, meron tayong mga iba't ibang pamimilian na mga modality sa ang paborito ko diyan yung BioZapper therapy.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, sa isa diyan yung hilotugpungan or Nachotrad, hilotok.
0: Ni Dr. Wendell.
1: Mm-hmm. Anyway, batiin ko muna pala ha. Bago ko makalimutan, nanonood sa ating Facebook Live si Brother Jojo Tumol.
0: Brother Joseph at saka si Sister Presi siguro.
1: Sister Presi Tumol. Sabi niya, pakibati po kami, Brother Ronald, Mr. Joseph, Werner Galang Tumol, and Miss Presi Tumol, taga yes. Latri Homes, Barangay Timalan, Balsahan, Naik, Cavite. At sa lahat ating mga online live viewers, viewers, welcome po sa ating programa.
0: Ayan po mga ka-wellness sa mga gustong ng personalized and also naturopathic modalities na kung saan ang gamutan na walang side effect. And of course, lahat po na ay natural at gusto po ninyong mas mapabilis ang gumaling inyong karamdaman. Bisitahin po ang mga sites or ang ating pong mga clinics sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Palibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. At ang health info po na ito, hatid po sa atin ng Premium D3. Ang D3 na merong virgin coconut oil at ng VCO at ng Moringa oil. Kaya dun sa mga gusto nga ma-boost ang iyong immune system and at the same time ma-provide yung D3 supplements sa araw-araw, Premium D3 po, mga ka-wellness. And also, Doc Algy, holiday season is coming.
1: Oo nga. Kailan ba yan?
0: 100 days to go na lang. Nakaraang araw, parang 98 days to go. Magpapasko na naman, mag-new New Year na naman. At alam nyo ba, mga ka-wellness, na during holiday season, especially December seasons, ay tumataas ang case ng mga heart disease cases and also mortality rate ng sakit sa puso kapag dumarating ang holiday season. At isa sa mga dahilan dyan ay atin pong pag-uusapan ngayon. Ito, palagi nang napag-uusapan araw-araw and also marami nang aware dito. But then may mga bagay na kung saan ay pwedeng or gusto naming i-share pa sa inyo. Baka iniisip natin kung minsan ay yung mga iniisip natin harmless na mga ano, na mga ginagawa natin during holiday season ay siya palang nakaka-apekto ng pagtaas ng ating blood pressure. And of course, pag-uusapan din natin ang sikreto ng mga kalikasan, ano yung mga pwede natin gawin, mga herbs, and also nutritional ways kung saan mapapanatili at ma-prevent natin ang ating health at ang mga halamang gamot na matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno with regards to treating diseases, especially sa pagpapabalik ng normal ng blood pressure. Alam mo ba ka na pwedeng tumaas ang blood pressure mo ngayon, pero kalimitan, walang nararamdaman, walang sakit sa ulo, hindi nahihilo, walang pananakit na dibdib, and somewhat like pakiramdam mo, perfectly healthy ka. Ito din ang karamdam, palaging kinikwento sa akin ng tsuhing ko doon sa aking lola, kasi ang kanyang blood pressure, Doc Algy, is 80 over 90. That is normal, talagang proud na proud siya, and then suddenly, biglang nagkaroon ng major stroke ang aking lola. At isa din na nakita ko doon is smoker kasi ang lola ko. Nililikit sa ano, sa dahon ng lumboy. Kaya proud na proud din, kahit sila mismo ay nagtataka bakit nagkaroon ng major stroke ang lola ko. Na ang BP niya naman is na sa 80 over 90. Pero alam niyo ba na habang tahimik ang katawan ay maaring unti-unti namang naapektuhan ang ating puso, ang ating utak, kidneys, and also ang ating blood vessels. Kaya nga tinatawag ng marami ang hypertension or high blood pressure na silent killer. Pero ano ba talaga ang hypertension? Bakit tumataas ang ating blood pressure? Ano ang mga lifestyle factors na kung saan iniisip natin harmless? Na kung saan nakakaapekto pala sa pagtaas ng ating dugo? At higit sa lahat, maaari ba nating matulungan na papanatili ang normal ang ating blood pressure sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na physical activity or exercise, stress management, also sapat na tulog at healthy lifestyle? Sa episode na ito, yan po ang ating pag-uusapan.
1: Yan nga ang karamihan, mga ka-wellness, ano? Yan ang karamihang tanong. Paano nga ba maiiwasan ang hypertension? Kasi sa kabila ng parang normal, yung inyong nararamdaman, at kumbaga parang wala lang, eh bigla na lang tumataas ang ating blood pressure. So ang tanong, paano nga ba nangyayari itong tinatawag na alta presyon? Yan. Alta presyon o hypertension. Or high blood pressure. Yan yung mga iba-ibang termino eh. Alam nyo, sa bigyan ko lang kayo ng konting background, ano, estimated doon na nasa 1.4 billion adult. Ang edad niya nasa 30 to 79 years old. Sa buong mundo, ang naitala na may hypertension noong 2024. At ito yung nagre-represent sa 33% ng populasyon sa ganong range ng age.
0: Mm-hmm. So,
1: talagang 33%. Hindi biro yan, dami na yan.
0: Yes.
1: No? At estimated nila na 600 million adults ang mayroong hypertension na hindi nila alam na mayroon silang high blood.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun
0: ang pinaka-problema doon, kung hindi mo alam na meron ka palang high blood. Hypertension. Yung
1: problema, ano? Mm-hmm. At ang hypertension, mga ka-wellness, ay isang major cause of premature death sa buong mundo. Ito yung pinakang isa sa delikadong culprit sa tinatawag nating premature death, o namamatay ka ng bata pa at wala kang kalaban-laman.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa sa global target ng non-communicable diseases ay pababain. Kahit saang bansa, they want to reduce yung prevalence ng uncontrolled hypertension by 25%. They started in year 2010 until now, yun ang target.
0: Gusto nila
1: na
0: pababain.
1: At least 25% ng mga uncontrolled hypertension, kasi alam mo maraming tao, in spite of
0: alam na nila.
1: Mm-hmm. Ay, minsan, matigas pa rin ang ulo. Ayaw kumonsulta.
0: Lalo-lalo na mga lalaki doon, ano?
1: Oo, ayaw nila kuminom ng gamot. Nire-resitahan sila. Mm-hmm. Hindi talaga sila sumusunod. At ang problema doon, ang hypertension po ay isa sa leading cause ng heart disease, yung stroke, either yung kidney failure natin, at saka yung premature death. Kasi pag hypertensive ka, may mga komplikasyon na sinasabi na delikado. Kaya dapat nating wag nating pairalin yung katigasan ng ulo pag alam natin na mayroon tayong ganito. Ang nakakaalarma dito, ang hypertension, hindi na lang ito sakit ng mga matatanda. Yung mga older population o tinatawag ng mga adult. Maraming mga younger individuals ang nagkakaroon ng high blood pressure dahil sa sedentary lifestyle, hindi magandang diet, dinagdag na nila sa dati hindi kasama to eh dinagdag na nila sa mga listahan ng dahilan yung sobrang screen time at saka chronic stress. Sa latest na nakita ko sa Facebook at sa balita, even yung mga babies and yung mga bata, even toddlers, nai-stroke na nocron. Yan ang problema, at dati hindi mo makikita yan sa ating population.
0: Paano ang ginagawang yaya, Dok, ang cocomelon? Ginagawang yaya ko.
1: Magalitan ka ng kumeno. So yun po yung nagiging problema. So itong hypertension, isang medical condition na kung titina natin nagkakaroon ng matinding pressure doon sa wall ng ating mga artery, kasi yung artery natin dumadalo yung dugo diyan, di ba? So pag mataas ang presyon ng dugo mo, nagkakaroon ngayon ng matinding pressure doon sa dingding ng ating mga daloy ng dugo, tinatawag na artery, ano? At ito ay nadi-divide into two kinds of kaya makikita mo mayroong systolic pressure na tinatawag, may tinatawag na diastolic pressure. Pag nag-re-read ka ng blood pressure, mayroong tinatawag na 120/80. O yan, yung 120 ang tawag doon, systolic pressure. Ito yung pressure ng ating mga artery kapag ang tumitibok yung puso natin. Okay? Kapag nagpupush siya ng dugo papunta sa iba't ibang cells ng katawan. Yun ang diastolic pressure, yung tinatawag nilang over. Over. Yung anong over mo? Yung diastolic pressure.
0: Uh-huh.
1: Yun yung pressure kapag ang puso ay nasa tinatawag na resting heart condition. Kasi ang puso natin, at the middle of each beat, nagre-rest yan. Nag-fill up yan ng blood. Then, kaya hindi mo lang masyadong marirealize na nagpapahinga din pala ang puso natin. Kasi nga, in each beat, may paghita na konti. Fraction of a second yon. Okay?
0: Yun yung pahinga niya.
1: Ngayon, kung ang timbok ng puso mo normal, normal din yung diastolic pressure mo. Kasi nga, relax yung puso. Pero pag mataas masyado yung diastolic pressure mo, kaya nga yung timbok ng puso natin 60 to 100 yung range niya, di ba?
0: Beats per minute.
1: Oo, kapag ikaw ay sumobra doon sa 100 na ikaw ay kakagising mo pa lang, something wrong, di ba? So yun po yun. So makikita natin na kapag normal yung blood pressure natin, systolic and diastolic, meaning hindi po hirap yung puso at yung daloy ng dugo natin. So yung normal blood pressure natin generally ang bracket niya noon, sinasabi nila 120/80, normal pa dati noon. Ngayon, pero ngayon, elevated na ang kategory niyan.
0: Nang 120.
1: So, oo.
0: So, possible ang normal 110, Doc, ano?
1: Lower than 130, 120. Ayan. Alba, sabi nating 110.
0: Mm-hmm.
1: Mas better sa atin. Mm-hmm. So, depende naman sa tao yan. Yung mga na-stroke na, hindi mo na talaga minsan makita yung ganung blood pressure. Medyo mataas-taas na yung range nila.
0: 140 kung minsan.
1: Oh, kaya nga pag umabot na ng 140 over 90, dati noon, ito yung parang
0: threshold
1: dati. Mm-hmm. 130 over 90 noon, parang elevated na. Ngayon, yung 140 na yan is considered as stage 1 hypertension na.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya bakit po nila nilower ang threshold? Kasi nga, marami daw ang namamatay because of they have hypertension pero hindi nila control. Akala nila normal pa.
0: Mm-hmm.
1: At saka bumabata yung nagkakaroon ng hypertension ngayong mga panahon na hindi usual noong una.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya binago nila ngayon yung ano. Kaya pag 120 over 90, 80 or 90, mm-hmm. bibigyan ka na ng warning
0: mm-hmm.
1: ng doktor na mag-ingat ka sa diet mo kasi nga medyo tumataas na yung blood pressure natin.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema kasi yan na partner, kapag mataas masyado yung blood pressure natin, ang daming nagkakaroon ng problema sa katawan.
0: Complications.
1: Yung puso natin, nahihirapan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, siyempre, pag ibig sabihin mataas ang pressure, malapot ang dugo mo. Very hard.
0: Overexerted.
1: Oh, for the heart.
0: Mm-hmm.
1: So, you need yung heart mo, magdo-double work yan para mm-hmm. mas may push niya ng normal yung circulation papunta sa mga cells ng katawan. Eh, kung malapot siya.
0: Mm-hmm.
1: Yung blood vessel natin, because masyado malapot yung dugo, high ang pressure, nag-steep. At yung ibang mga bahagi, palalo na kung meron mga mataas na mga cholesterol o triglyceride, pwedeng magiging makipot yun.
0: Mm-hmm.
1: At ang problema nun, kapag ang circulation mo is mabagal because may hypertension ka,
0: mm-hmm.
1: mas less yung oxygen and nutrients na i-deliver sa cells
0: Cellula.
1: In due time.
0: Mm-hmm.
1: Kasi para kang para kang nagpapatakbo ng sasakyan mo sa isang subdivision na bawat kanto may humps.
0: Hindi makabuelo.
1: O, ang normal circulation dapat, kung i-compare natin, kung magandang analogy na gamitin, nasa expressway ka.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung ang gagamitin mong analogy sa daan is yung
0: subdivision road.
1: Hypertensive. Just imagine, hihinto ka every now and then. Ngayon, yung delivery ng nutrients and oxygen, delayed.
0: Mm-hmm.
1: Eh, yun ang nagiging problema natin. Mm-hmm.
0: Kaya ang tanong dyan, Dok Algie, kalimitan kasi pag sinasabing mataas ang presyon mo, ay normal lang yan, matanda ka na kasi.
1: Oh.
0: So ang tanong ba is, karaniwan ba na kapag katubatanda tayo, tataas ang presyon? At ano ba ang mga karaniwang dahilan or mga causes? May mga bagay ba tayong kaya gawin para mapigilan itong pagtaas ng presyon ng dugo?
1: Meron. At yan ang naturopathy.
0: Mm-hmm.
1: That's why naturopathy is here. Kasi nga, in partnership, ang tawag doon is complementary doon sa mga mainstream medication which is sa atin. Eh, lagi natin sinabanggit, magpa-check up kayo. Doon tayo pumupunta sa tinatawag na preventive.
0: Mm-hmm.
1: Kasi dalawa yung hypertension na pwedeng makuha mo . Pwedeng meron kang essential hypertension na ang essential hypertension or ito yung mga hypertension na makukuha mo madidevelop mo gradually over time. Mm. Dahilan sa mahilig ka sa mga mamantika, mahilig ka sa sobrang maalat, kulang ka sa tubig.
0: Mm-hmm.
1: So it develops gradually over time. Ngayon, ang hypertension, kahit na sa mga bata, meron na .
0: Meron na.
1: Kaya nakakaalarma na. At wala siyang isang identifiable cause na pwede natin sabihin, ito yung talagang dahilan ng high blood.
0: Mm-hmm.
1: Yung mister ko na masyadong pasaway, yan ang dahilan ng high blood ko. Walang ganon. Di ba? So, ang primary hypertension o essential hypertension is primary link sa tinatawag nating lifestyle and genetics.
0: Mm-hmm.
1: Totoo yun, may genetic factor yan.
0: Kaya ito naman ang sinasabi ng kalimitan. Kapag tumatanda, tumataas ang risk ng hypertension habang tumatanda. Also, meron din pala yung tinatawag, Dr. Algie, na family history. Hyperlipidemia ng isang tao.
1: Oh.
0: Merong genetics gene na mas mabilis talaga magtaas or mag-manufacture ng lipids ang kanyang katawan. And also sa gender, ito mas high blood daw ang lalaki. Mas high blood ang lalaki kaysa sa mga babae, And also kapag ang babae after menopause, tumataas din ang risk na pagkakaroon ng hypertension. Mm. And also ito ang isa sa mga modifiable risk ng mga ka-wellness ha. Itong sobrang pag-consume ng mga maaasin o maaalat na mga pagkain. Akalimitan naman dyan na ano, Algie, na napapasarap na kumain ng mga alat. Oh. Pero doon sa table salt. At table salt, mabilis lang tayo magsawa. Pero yung asin na talagang masarap kainin, yung mga ano. Yung
1: tawag doon ay, doon is hidden salt.
0: Oh, hidden salt. Oh. Lalo-lalo na doon sa mga chips na.

0: in mo, mm-hmm, pwedeng magka-problema ka doon sa tinatawag na other forms of hypertension. Ngayon, isa sa pinakang tinutulong nila no, sa mga listahan ng mga modifiable cause, ibig sabihin ng mga, dalawa kasi yan yung sinabi mo kanina, non-modifiable. Hindi mo pwedeng i-modify yung genetics mo, hindi mo pwedeng i-modify yung edad mo.
1: Oh, wala naman sa, hindi naman pwedeng patras.
0: Hindi pwede. Oh, pwede mo reverse ng ano, pero hindi mo pwedeng prevent yung aging. Pero slow yung mga modifiable na pwede mo siyang i-change, una yung sodium. Alam mo natin na ang sodium is napakatindi ng ano nito kasi may makikita tayo ng mga tumataas ang presyon dahilan sa water.
1: O edema.
0: O yung tubig sa ating dugo ay hindi masyadong namamanage ng kidneys. Kasi masyadong mataas yung sodium ng katawan. Kasi where the sodium goes, the water goes. Kaya parang, kaya nga, di ba, common hypertension medication may diuretic property para bababa yung presyon ng ating dugo. Ano? So yan, kaya hinay-hinay sa pagkain ng salt. Ako, doon sa paggamit ng mga table salt, okay lang yan eh. Kasi may mga tao masyado namang extreme. Ayaw na kumain ng may alat.
1: Ayan naman, as in.
0: Mamo problema ka naman. May isang yan eh, hindi ko lang papangalanan. May isang tao na kilala ko na ang problema niya lagi mahina. Tapos lagi siyang parang timok ng puso niya, hindi niya maintindihan, mataas. Alam mong ano noon, hindi pala siya kumakain na may asin. Sabi ko sa kanya, hindi pa pwede na walang salt.
1: Oh, kasi minerals na yun, kailangan ng katawan eh.
0: Tsaka alam mo, kahit nga yung mga taong ano, yung mga taong sabi yung pinakamahirap tapos ang kinakain ay kanin tapos disabog mo tinatawag salt. They still ano alive at malakas pang katawan nila. Kulang ka lang sila sa ibang element. Pero ang reason nun, dahil sa salt, basically may mga minerals na kailangan ng katawan, mga electrolytes. Ano? Ngayon, kailangan lang natin i-control yung mga hidden salt.
1: Kalimitan yun, ang nagiging dahilan ng overconsumption.
0: Yung mga dilata, yung mga ano, yan hindi mo malalaman, hindi mo makakount kung ilan ba ang salt content niya. Pero yung sa table salt, alam mo, pag nagluto ka eh.
1: Eh, maalat na.
0: Maglalagay ka lang, sabi na kalahating kutsarang asin, hindi rin naman ikaw uubos nung lahat ng ulam na yan niluto mo. So, ibig sabihin, control, nakokontrol yun. Isa pa sa ano nila, physical activity. So, hinakailangan daw na ang ating puso ay malakas at para palakasin ang puso, kailangan mo ng ehersisyo. Kumbaga, basic nga na na pwede natin gawin to stay free from hypertension, mga ka-wellness, mga physical activity, kailangan meron po tayo. Iwasan din natin yung pag-develop ng overweight and obesity. Pag napapansin natin na yung mga damit natin, pumuputok na ho yung mga butones. Ay, kinakailangan na ho nating hindi, yung iba kasi yung ginagawa sa sobrang panic, hindi na kumakain.
1: Kumagawa na diet.
0: Oh, yung crash diet na tinatawag, kung ano-ano mga diet program ang ginagawa na hindi naman na plano at hindi rin proven, minsan napasama pa sila. So, kailangan lang is to lower your consumption based on your need. Yun naman eh. Kung ikaw ay construction worker tapos nag very low ang consumption mo ng pagkain na kailangan mo, maghihina ka. Pero kung trabaho mo naman, lagi ka nakaupo, kailangan mong hinahinay sa mga sugar, sa mga ganyan. It can cause a lot of problem like overweight and obesity. Chronic stress. Ang stress ay napakalaki ng papel sa hypertension. Kaya nga, diba, kapag si nanay, si tatay nagalit. Kung mga pelikula ang titingnan mo, nagalit. Tapos maya-maya, hahawak sa dibdib. Tapos naisugod na sa ospital. Diba, ganun yung mga senaryo pag na-i-stress. Totoo po yun.
1: Actually, meron ako nakita, Doc, na isang case na kung saan is perfectly normal yung ano niya, yung lipid niya. Perfectly normal for many, many years yung kanyang ano, yung tinatawag na blood pressure. Pero nagkaroon ng stroke. Dahil sa tinatawag na chronic stress.
0: Oo, alam mo ba may tinatawag, Dok Rona, broken heart syndrome?
1: Yes.
0: Ang broken heart syndrome is para kang nagkaroon ng heart attack. Na wala ka naman talaga mga underlying reason to
1: risk,
0: have heart
1: underlying
0: attack.
1: Risk.
0: Yes. Ang reason lang nun, kapag ikaw ay, alam ko, kilala mo yan, ganyan yung diagnosis nung mamatay siya, broken heart syndrome.
1: Yes.
0: Na kapag you're in intense pain, kaya hindi rin pwedeng tisin yung pain eh.
1: Yes.
0: O kaya naman sobrang sama
1: chronic,
0: ng loob mo.
1: Chronic pain.
0: Ilang, alam ba, nangyayari yan doon sa mga, ano, minsan mababalitaan mo, yung asawa na babae namatay, tapos after 1 month, namatay yung asawang lalaki. May ganun. Because of the reason na pwedeng sa sobrang stress.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag nai-stress tayo, nalulungkot tayo,
1: mm-hmm.
0: nagpapagod

0: napakawala ang katawan natin ng mga stress hormones.
1: Yes.
0: Yung mga stress hormone na yon, ang gagawin niya, pipersahin niya yung puso natin. And, kumbaga, ang stress kasi, hindi naman masama eh. Because if there's something na mayroong emergency, the body will activate the stress. If we have injury, the body will activate that stress hormone. So, the body is well aware and alarmed na, uy, may problema. Kaya lang, kapag ikaw eh,
1: chronic,
0: nandun na sa level ng stress the everyday, puro stress hormone stress sa katawan mo, it affects the heart and also affects circulation. It can trigger hypertension. Ay kung mahina na yung puso mo, bibigay, makaka-wellness. So yun ha, yung stress is kabahagi na yun doon sa nakasulat na modifiable risk. Kasi pwede ka namang maiwasan mong stress eh.
1: Yes. Sabi nila kapag ang trabaho daw, ang trabaho ang dahilan, hindi ka naman daw tuod na inilagay doon, pwede ka naman daw lumipat.
0: Ang problema, pag lipat mo, wala kang malipatan, lalo ka na stress.
1: Kaya yung pasyente ko nung nakaraang araw, sabi ko sa kanya, kasi ang ano niya, ang shifting niya is night shift, graveyard shift. Tapos hindi pa isang linggo, dok, isang one na straight na graveyard shift. Sabi ko, it's not worth it. Pero sabi ko, bago ka lumipat, ano ka muna, wag kang mag-resign, mag-apply ka muna ha, bago ka ano, bago lilipat. Kasi yung hamakin mo yan, isang buwan, graveyard shift.
0: Ay, hindi pa pwede. Actually, meron yung ano eh, yung tinatawag na workplace ano ako dito hazard
1: tapos wala pang risk pay ganun. Wala pang risk pay,
0: hindi pwede, mali yun.
1: Kawawa nga na ano.
0: Oo, kaya kahit nga yung mga kaibigan natin na mga security guard, hindi sila nag-straight ng ganyan. Minsan 2 weeks pwedeng straight,
1: mahaba na nga yung 2 weeks
0: mahaba,
1: eh.
0: Minsan mahaba na, minsan isang linggo lang, tapos magde-day shift sila, magpapalitan sila, no? So yun po mga kaibigan, ano, mga wellness stress, because it really affects the circulation. Tataas talaga yung presyon ng dugo natin dyan. Sama pa rin dyan yung paninigarilyo at saka pag-inom ng alak. Kasi pag nagsigarilyo ka, yung mga chemical ng sigarilyo can make your blood vessel stiff. Maninigas yung blood vessel. Sorry, blood vessel natin. And also, yung pag-inom ng alak, once na mag-shot ka, isang shot, mapapansin mo yung iba namumula, yung iba parang
1: nagpapalpitate.
0: Kasi nire-raise ng alcohol, even one shot, nang bahagya yung blood pressure natin from normal. Tapos isa pa dyan yung sleep deprivation na hindi sapat yung tulog, na ito ay link sa hypertension at ito ay pwedeng maging problema pag matagal na hindi nakokontrol yung pagtulog na hindi normal. It can trigger hypertension.
1: Ayan po mga ka-wellness, those are some pointers. Especially doon sa palaging puyat na hindi naman kailangang magpuyat.
0: Puyat na puyat sa mga AI na mga novel na paulit-ulit lang naman.
1: Yung iba naiinis na pag hindi mahanap yung ano, next yung episode. Well, anyway mga ka-wellness, mamaya po sa ating pagbabalik.
0: Parang alam mo yun.
1: May mga kasama ako sa bahay na iinis eh pag hindi mahanap yung next episode. Kaya mga ka-wellness, mamaya po ating pag-uusapan kung paano ang mga gulay at the same time ang Santon Plus Gold at ang mga key ingredients nito ay makakatulong sa mga may problema sa hypertension. Kaya manatili po nakantabay, magbabalik po kami dito lamang po sa ating programang
2: The Secret of Health. The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health, Health Info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa health info po natin. Doc Algie. Paano ba? Kasi kalimitan, marami po tayo palaging gumagamit ng ating Santon Gold. Dati pa, Santon Plus pa. Tapos na upgrade into Santon Plus Gold. Is napakaraming natulungan, especially na maibalik sa normal yung kanilang blood pressure, at yung iba mismo pinatigil ng kanilang doktor ang paggamit ng mga kanilang mga maintenance medicine.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sa ano, dahil sa isa din sa tinitake nila kasama sa mga medication nila is yung Santon Plus at Santon Plus Gold natin.
0: Mm-hmm.
1: Paano ito nakakatulong sa mga may hypertension?
0: Okay, linawin natin ha para hindi ma-misinterpret mm-hmm. ng ating mga tagapakinig. Ang Santon Plus Gold po ay hindi gamot sa hypertension.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Ang Santon Plus Gold po ay isang food supplement, mm-hmm. nutritional supplement na napakalaki ng papel para ma-establish yung kumbaga magandang sitwasyon ng ating katawan para makaiwas tayo sa hypertension.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kaya kung meron kayong maintenance, hayaan nyo lang yung maintenance kasi mm-hmm. reseta ng doktor sa inyo yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya para hindi...
1: Ang doktor na mismo magsasabi kung kailan nyo ititigil.
0: Oh, kung sakaling mm-hmm. ang doktor ang magsabi na okay, bawasan natin ha, mm-hmm. o kaya naman modify natin yung inyong gamot,
1: mm-hmm.
0: Yun lang. Mm-hmm. Pero kung magpapasya tayo ng tatanggalin natin because you will take some supplement,
1: hindi po yan nire-recommend
0: namin yun dito. Ang mga mm-hmm. naturopath na mga rehistrado sa Pilipinas mm-hmm. ay hindi namin ginagawa yan.
1: Yes.
0: Yung ganyan mga advices na ihinto nyo ang inyong medication kasi hindi naman talaga yun yung goal natin. Ang mm-hmm. goal natin, kung gusto nyo mawala yung maintenance, unahin muna natin yung modification ng lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: And one of the way to modify yung condition natin ngayon is idagdag yung mga nutritional supplement gaya ng Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: So, ang Santon Plus Gold po kasi, ang sekreto niya, nandun sa mga ingredients niya.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Ano-ano ba
1: right
0: yung mga
1: combination, Doc?
0: Yung mga kombinasyon, mm-hmm. yung tamang, kasi ang Santon Plus Gold, Doc Ron, ay ginawa na swak dun sa demand mm-hmm. sa healthcare sa ating bansa. Kasi alam mo, sa Pilipinas, wala kang mapupuntahan, bihirang-bihira siguro,
1: mm-hmm.
0: na isang tahanan na pag tinanong mo, meron po ba ditong may hypertension?
1: Mm-hmm.
0: Lahat, karamihan, meron.
1: Meron.
0: Kumbaga ito
1: isa yung, sa membro sa isang bahay, kahit isa, dalawa, merong hypertension. Oo,
0: misa kahit hindi naman talaga sakit na high blood, ugali lang, puro laging high blood yung tatay yung nanay. Kidding aside,
1: uh-huh.
0: Unang-una, ang mga major conditions sa Pilipinas, like hypertension, yung heart disease, yung diabetes, yun yung pinakapangunahing modifiable problema ng mga condition sa ating bansa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung Santon Plus Gold ay pinormulate.
1: Mm-hmm.
0: Sabi mo nga, yung Santon, dati Santon Plus, ano,
1: mm-hmm.
0: na ang composition is yung Santon
1: mm-hmm.
0: and
1: Moringa.
0: Ngayon, mas pinarami kasi may mga ibang mga condition sa katawan na kailangan ng
1: Madres.
0: Mga phytochemicals mm-hmm. directly.
1: Mm-hmm.
0: Unahin na natin yung isa sa pinakang star ingredients ng ating, ano, ng ating product. Yung scientific name niya, Moringa olifera
1: mm-hmm.
0: or malunggay sa simpleng mm-hmm. termino. Actually, ang benepisyo ng malunggay sa mga taong may hypertension, based on study ito ha,
1: mm-hmm.
0: unang-una, yung moringa, mayroon siyang phytochemical na parang nagiging siyang natural vasodilator.
1: Nagpapabuka ng ugat.
0: Nagre-relax mm-hmm. ng ating mga ugat. Ayan. Siyempre, pag-relax yung ugat mo, mm-hmm. dahil sa mga sustansya na nandun sa malunggay, mas magiging relax din yung circulation mo, yung BP mo. At tumutulong din para makatulong sa pag-reduce ng ating systolic and diastolic blood pressure. Mayroon itong diuretic effect sa ating mm-hmm. katawan. Ibig sabihin, diuretic, binabawasan nyo yung excess na tubig sa ating katawan mm-hmm. para iihi mo yun. Na yun yung commonly, pag hindi na ilalabas sa ihi,
1: mm-hmm.
0: pwedeng magpataas ng volume ng pressure sa ating dugo. Ano?
1: Mm-hmm.
0: At in terms naman doon sa tibay ng mga ugat, yung moringa ay meron siyang benepisyo doon sa mismong function ng ating endothelium.
1: Endothelial wall.
0: O endothelial mm-hmm. wall natin, mas naging matatag siya kasi yung sustansyang meron doon ay nakakatulong doon sa dingding ng ating mm-hmm. pong blood vessels. Ano? Ang mga responsible phytochemical na nakita nila dyan sa moringa, o yung quercetin, lagi natin binabanggit mm-hmm. dyan, isang flavonoid na kilala bilang isang natural na pampababa ng blood pressure.
1: Mm-hmm.
0: O yung quercetin. Ano? Isa pa, yung chlorogenic acid. Mm-hmm. Lagi mo maririnig yan dito sa programa.
1: Mm-hmm.
0: Na nare-reduce niya yung tinatawag na vascular resistance based mm-hmm. on study ha. And potassium, alam naman natin, electrolyte yan.
1: Mm-hmm.
0: Pag ikaw ay may sapat na potassium, babalansihin niya yung level of sodium.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga itong dalawang ito, para kontrahan ito, mm-hmm. kontrapelo. Pag sobrang isa, papababain ng isa.
1: Mm-hmm.
0: Yan. So if you have enough potassium in your body, na meron sa moringa, it will help you to balance your sodium.
1: Mm-hmm.
0: Yung isothiocyanates, isang anti-inflammatory at isa ring matuturing na cardioprotective na phytochemical. So, doon pa lang sa moringa, marami ka ng benepisyo. Kaya dapat yung moringa, Hindi kahit hindi sa lang doon sa supplement natin, yung kinakain mong malunggay every day, malaking tulong din 'yon, ano. Pero ang kaibahan ng Santon Plus Gold kasi extract na yung form niya.
1: Tapos readily absorbed na kasi ang ano, maganda naman na kumain ng malunggay do, kaya mapapansin mo pag ano, pag dumi mo, malunggay pa din kung minsan ano. So ibig sabihin, pinaka the best if you want to have the benefit of ano, yung malunggay in extract form. Pero mas maganda din na kumain araw-araw, kaya malunggay namin dito sa paligid, kalbon.
0: Pansin ko nga.
1: Nang dumating ako, kalbon. Araw-araw ba naman? Masarap kasi malunggay.
0: Magtatampo na sa inyo yung malunggay, inaraw-araw niya na eh. Ayan, pangalawa mga ka-weldes, mangustin. Lagi natin binibida, kaya nga ito yung pinakang tatak natin, Santon. Diba? Yung Santon, yan yung pinakang active phytochemical sa mangustin. Na ang mangustin talaga, unang-una, magaling siya sa pag-reduce ng oxidative stress sa ating katawan. And based on study, nakakatulong siya sa pag-relax. Same thing with malunggay, di ba? At sinusuportahan niya rin yung puso natin. Ang mga active phytochemical na responsible dyan is una yung santon, particularly yung alpha at gamma mangustin. O na may antioxidant, anti-inflammatory.
1: Dalawang klase pala ng mangustin meron doon, Dok.
0: O yung santon, yung alpha mangustin at saka yung gamma mangustin. Yan yung santons na meron doon sa mangustin, na nakita na nila ng potential na benepisyo sa ating daloy ng dugo. Ganon din yung polyphenols at flavonoids. Itong mga to, lagi mo makikita yan sa mga research with regards sa circulation. Isa pa, yung garlic o Allium sativum. Itong garlic, eh, sabi nga nila, ito daw ang pinakamaraming research sa in terms of plant pagdating sa hypertension. Kasi dito, makikita mo talaga yung mga nakita nilang benepisyo nito sa kanilang mga pag-aaral. Una, proven yan na nakapagpapababa ng blood pressure. Kung gagawin mo siyang consistent araw-araw, malaking tulong ito. Even you're taking your maintenance medicine, at kumakain ka rin ng garlic, nakakatulong yon, ano? Meron siyang ability to help the body produce yung tinatawag natin nitric oxide. Na itong nitric oxide, vasodilator ito. Kasi nakakatulong sa ating pagpapaganda ng daloy ng dugo. Cholesterol and prevention of plaque formation, dahil ang itong garlic talaga, based on study, even sa Department of Health, sa 10 halamang gamot, kasama yan para sa healthy cholesterol level. Ano? Kumbaga, overall cardioprotective siya in terms of benefits sa hypertensive patient. Kasi meron siyang mga phytochemicals like allein, allicin, mga sulfuric compounds. Yung S-allylcysteine, isa yan, na tinuturing nilang cardioprotective na nandun sa garlic. Kaya napakaganda, nandyan na yan sa Santon Plus Gold. Ano? At may mga cases na may high blood ka na, may diabetes ka pa. Kaya nga, itong ampalaya ay hindi natin kinalimutan sa formulation. So yung ampalaya ay nandun to help. Kasi yung ampalaya naman, meron siyang charantin. Na ang charantin, tumutulong sa tinatawag na metabolic balance. Kaya kung ang diabetes ay laging iniugnay sa
1: metabolic syndrome.
0: Yung metabolic syndrome, yung obesity, mayroong charantin doon sa ano, ampalaya. Alam mo, may pinakamaraming extract ng ampalaya o saan parte ng ampalaya, hindi doon sa bunga, kundi sa dahon. Yan. Kaya yung dahon, kain-kain din tayo minsan ng dahon ng ampalaya. No?
1: Lalo pag ginataan, Dok, no? Purong ginataan. Halos sa munggo, nako po, nananghilayan na.
0: Ayan, nagugutom na tuloy ako. Polypeptide, P. Yan, mga sikat yan na phytochemical. Ganun yung flavonoid, yung potassium. Yan, mayaman sa potassium ang ano, kasi green na green ang ampalaya. Ayan. So, last but not the least, spirulina. Spirulina naman, mataas yung kanyang ability to strengthen our blood vessel kasi yung kanyang picocyanin. At ang mga essential amino acid na meron dun sa spirulina, kasi mataas ang protein ito, partner eh, ay nakakatulong sa pagpapatibay naman na ating daluyan ng dugo. Kasi the more na matibay yung daluyan ng dugo natin, the more na mas ligtas tayo sa mga tinatawag na pag-rupture na ating blood vessel na pwedeng maging dahilan ng stroke at iba pa. So maraming ano, doon pa lang sa Santon Plus Gold, marami ng benepisyong pwedeng ibigay sa atin to help the body fight against hypertension. Isama mo pa dyan yung kumain ka pa ng mga healthy na mga pagkain, kumain ka ng mga malalaway. Ano ba yung malalaway? Mga okra,
1: Saluyo, Gabi,
0: oh.
1: Likway.
0: Oh, saka yung ano ha, lagi kong tinuturo ito yung sayote.
1: Sayote.
0: Oh, maganda yung sayote sa ating hypertension.
1: Mm-hmm.
0: Sambong. Dahil ang sambong ay diuretic. Maganda yan sa yung mga lolo natin noon, lagi iniinom. Curious ako masyado dun sa iniinom ng lolo ko. Tinikman ko, ay bata pa ako, iyak ako eh. Kasi sobrang paet. Uh-huh. Hindi ko ma-imagine, paano kaya nainom ng lolo ko yun?
1: Uh-huh.
0: Yun yung mga ano, kasi sa traditional medicine, ang dami mga pwede nating pantulong.
1: Uh-huh.
0: Especially kung meron na po tayong hypertension.
1: Uh-huh. And also, change lifestyle, mga ka-wellness ha. Kailangan baguhin yung mga, ano, yung mga pagtitipid na hindi naman dapat tipirin, kalimitan na doon sa noodles talaga, no, palaging ano, sandalan ng mga ano, sandalan ng mga nagtitipid.
0: Yung noodles pang ano, hindi naman sa masyado tayong extreme dito. Ayan ay mga pagkain na paminsan-minsan lang talaga. Parang sabi nga nila cheat food daw yan eh, pero yan ay dapat iwasan, especially you have hypertension. Kumbaga, there's no compromise sa health. Pagbawal. Ngayon, kung gusto mong labagin yung bawal, be ready to suffer the consequences. Di ba? Ayun yun mga kaibigan. Kaya non-negotiable daw kasi ang kalusugan natin. Di pwedeng, ngayon lang naman eh. Di ba? Meron ang isang pasyente noon sa isang clinic na kung saan nandun ako. Sabi niya, New Year kasi, Dok, baka may binigay kasi yung ano, yung kapitbahay kong lechon.
1: Baka sayang pwede mo na ngayon.
0: Sabi niya, sayang naman, baka mapanis.
1: Uh-huh.
0: Pwede bang kumurot lang ako? Eh, alam mo, sasabihin ko, eh, kayo ho, bahala eh. Uh-huh. Kayo naman yan eh. Kaya lang, after New Year, na tumawag yung asawa, naka-confine sa ospital.
1: Yun lang.
0: Na-stroke.
1: Dahil dun sa ano, hindi nila siguro kurot.
0: Hindi, kinurot, paulit-ulit. Yun ay medyo nakakaano lang, ano, pero sabi nga eh, wala tayo dapat compromise pagdating sa kalusugan po natin.
1: Ayan po mga ka-wellness ha, kalimitan, kahinaan kasi natin ng tao is yung dila.
0: Pagkain.
1: Pero dapat is maging discreet po tayo, especially sa pagpili ng mga dapat kainin, lalong-lalo na po kapag ka meron na po tayong mga iniinom na karamdaman. Of course, mamaya-maya po ay atin pong babasahin ang inyong mga text sa mga gusto pa pong magpadala ninyo mga health concerns, mga katanungan dito po sa ating programa. Pwede po ninyo ipadala yan sa ating text line number 0969-609-6545. 0969-609-6545. Manatili po nakatabay, magbabalik pa po kami dito po sa ating programang
2: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar. Sunphone Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunphone Gold Coffee Mix.
2: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabilis ang kapatika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunphone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunphone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunphone Gold Herbal Tea. The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. Diretso po tayo sa live advice at kakaunti lang po, napasarap po. Talakayin natin ha. Balik po tayo. Sa mga gusto pong muli magpadala ng inyong mga health concerns, mga katanungan, ating po text line number 0969-609-6545. 0969-609-6545. Dok. Algie, baka meron po kayong gustong batiin sa ating po mga live viewers.
0: Ayan, batiin natin yung ating mga taga-panood sa ating live. Ayan, kanina binati natin si Sir Jojo Tumul, ano? Sir Sister Presi. Yan, bati natin si Maria Fe Triste, si Angelo Fernandez, ayan, nag-a-update sa kanyang regalo. Kaya mo, ipapollow up ko, sir, ha? Minsan kasi pag nagkakatabon-tabon yan, oo, ay, ipapollow up natin para ma-enjoy mo na yung iyong Santon Gold
1: Coffee Mix,
0: coffee mix gift packs. Ayan, ayan. At BJ Pastor Yaha, Haya, good morning, hello mga doc, sabi niya, welcome back, Doc Algie. Opo, mas maganda pa rin sa ating bansa. Although alam mo sa ano, sa Indonesia, akala nila Indonesian din kami.
1: Eh kasi yung ano, yung kulay at saka meron kasi tayong ano, yung the same ancestry.
0: Gamit talaga. Na gamit natin yung Google Translate doon. Kasi siyempre vegetarian, hirap na hirap ako sa pagkain talaga. Hirap na hirap talaga ako.
1: Kamusta ang tempe, Doc?
0: Ah, masarap ang tempe. Ayun nga yung gusto kong hanapin sa Pilipinas kung meron bang tempe. Ang tempe ho mga ka-wellness, ito yung soya po ang ginagawa nila. Actually, yan ang pride of Indonesia, yung tempe. Kahit saan kami pumunta, may topo, yung tinatawag na taho. Topo yun sa atin. Tapos yung tempe. Kahit mga street food sila, may tempe.
1: Napakataas po sa protein.
0: Oo, ang taas talaga ng protein. Kaya parang national pride ng Indonesia yung tempe. Anyway, pinapabati niya si Shane Ferrer, Tess Alejandro Alejandrino, Ami Gaita Cruz. Yan, batiin ko rin yung si Mrs. ano.
1: Yes.
0: Emmaline Bakla. At syempre yung aking mother na nagdiwang ng kaarawan kahapon.
1: Happy birthday. Kahapon ay maganda yung ano, yung kwento, ano yan, yung sharing kahapon sa ano, doon sa simbahan kahapon.
0: Oh, sa aking mother si Mommy Miriam Bakla. Yan. Aha, belated happy birthday po. Siyempre si Solomon Orbon, nakikinig din, nanonood sa ating palatuntunan. Ayan. So, pakishare lang po na ating live at pwede pa kayo magpahabol ng inyong mga katanungan at sasagutin po natin sa abot ng ating makakaya. Wag lang usaping pag-ibig.
1: Doon sa ibang programa po.
0: Okay.
1: Isa first na ano, Doc, queries. Doc, ano ang magaling na gamot na inumin para sa may arrhythmia? 91 years old with thyroid medication. Tap din, 5 milligram din. Thank you. Parang FECT.
0: Siguro meron siyang hyperthyroid, no?
1: Yes, kasi meron siyang top din 5 milligram na pinapainom ng doktor.
0: Ay, kasi pag meron kayong hyperthyroidism, isa talaga sa pangunahing nararamdaman, arrhythmia. Okay, arrhythmia is isang irregular heartbeat na hindi mo mawari yung tibok ng puso mo, either bababa, yung bradycardia, or tachycardia. So, pag ganyan, kailangan natin ng mga heart-healthy supplement or mga sustansya na nakakatulong sa puso. Sa mga pag-aaral, tinuturo nila na makatutulong sa puso natin yung omega-3 fatty acid. Number one yan. Kaya, pwede kayong kumain ng mga healthy food na merong omega-3 fatty acid. Commonly, yung mga iba sinasabi nila, marami daw yan sa mga fish oil. Totoo naman yun sa study. Ano? Kung hindi kayo vegetarian, you can take fish oil. Sa mga vegetarian man, highly recommended natin yung flaxseed
1: oil.
0: Yung chia seed. Mataas ang ano yan. Basta mataas yung omega-3 fatty acid sa BCO, okay din yun.
1: MCT. Lalo na sa premium D3 daw, ano?
0: Oo, kaya meron tayong premium D3 kasi bukod sa may anti-inflammatory property. Kasi minsan yung puso natin, kaya tumataas yung tibok niyan, pwedeng mataas yung inflammatory response ng katawan. Nai-stress tayo. So, kailangan ng mga natural anti-inflammatory and mga circulatory enhancer. O, kaya yung Santon Plus Gold, recommended yan sa mga ganyan. Hindi as direct na magpapababa ng tibok ng puso mo. Kundi ang target ng Santon Plus Gold is doon sa reason why. Bakit masyadong hirap yung puso kaya nagsusobra yung tibok or bumabagal yung tibok niya.
1: Especially doon sa mineral needs ng ano, ng thyroid, no?
0: Oo. Ngayon, kung kailangan pa ng mga other supplement, may thyroid problem kasi na kailangan mo ng calcium, kailangan mo ng magnesium. Oo, yan, may mga ganyan kondisyon. Kaya nga dapat alamin mo, magpapakonsulta ka, ano ba yung kondisyon ng thyroid mo. And another thing is pag sa thyroid, pinaka the best talaga na iwasan natin yung high sugar. Kasi kung nagkakaroon kayo ng arrhythmia, so ang sugar ang isa sa factor na pwede mag-stress ng ating pong sirkulasyon. Okay, kaya iwas sa sugar. And also coenzyme Q10. Yung mga pagkain na mayaman sa coq10, maganda po na araw-arawin natin kainin yan, no? Ang mga pagkain niyan. At sa Yastar Wellness Clinic, most of the time pag may ganyan, we recommend coq10 supplement.
1: Coq10.
0: Oo.
1: And also yung ano, yung premium D3 natin kasi parehong pathway lang dinadaanan yan.
0: Tama.
1: Doon sa ating liver with regards sa production ng cholesterol and also coenzyme Q10.
0: Uh-oh.
1: Ang MCT is also thus enhances production ng coenzyme Q10 sa ating pong katawan.
0: Oh, pagdating naman sa mga natural remedies, pwede kayong, alam mo yung Bignay?
1: Yes, Bignay.
0: Oh, ang Bignay.
1: Yung iba ginagawa yung wine doc.
0: Oh, alam mo ba ang Bignay kung bakit yung mga Hapon din ini-import yan dito?
1: Mm.
0: Ang Bignay ang halaman na mayroon tayo sa Pilipinas na napakataas ng coQ10.
1: coQ10.
0: Oh, both yung dahon at saka yung ano. Kung mayroon lang kayo sa inyo.
1: Niya.
0: Oh, tapos na sambong, gumamit ka ng sambong, o kung gusto niyo po ng tea para sa detox and the supply ng mga ilang phytochemicals, yung Santon Gold Herbal Tea, maganda yan. Recommended ko yan para po sa inyo. Para makatulong sa inyong kondisyon.
1: Okay, another doc. Ano po ba ang halamang gamot na nakakatulong upang makatulog agad sa gabi? Salamat po. God bless you po.
0: Marami pwede. Una na dyan yung ano, sibuyas. Sibuyas, yung iba, hindi nila in-expect. Sibuyas pala, may mild sedative effect. I-chop nyo yung sibuyas, okay, ng maliliit.
1: Chop ng maliliit.
0: O, ilagay nyo sa mainit na tubig. Ilagay sa baso yung mainit tubig. Lagay nyo yung sibuyas doon, takpan ninyo, then wait for 10 to 15 minutes. Ang tawag doon ay hot infusion. Iinumin nyo yun bago matulog. So, ako, proven ko na yan kasi nung nagpatanim ako sa Mindoro ng sibuyas. Di ba, marami mga reject-reject yan. Yung hindi mo na pa, yung size niya, hindi na pwede pambenta. Ang ginawa ko, ginisa namin. Nang marami. Masarap kasi sibuyas eh.
1: Yeah.
0: Kinain ko, alam mo, hindi ko na namalayan, umaga na pala.
1: Napasarap ng tulog.
0: Nasarap ng tulog, sobra.
1: Kaya din. Doon sa may mga problema, ha? Yan, sibuyas.
0: Oh, sunod, talong.
1: Talong.
0: Oh, yung talong, i-chop mo din yan, tapos lagain mo naman. Pag nilaga mo yung talong, pag malambot na yung talong, kunin mo yung
1: sabaw.
0: At inumin mo yung sabaw. Yan ay mild sedative din. Pandan, especially kung meron kayong nervyos, yung mga kaba-kaba, maganda rin yung pandan.
1: Ihalo nila sa saing, no? Pwede ba yun?
0: Pwede rin, pero maganda yung sabaw niya.
1: Juice, yung tea.
0: Oh, cardiotonic din kasi ang pandan. Eh, nakalimutan ko kanina doon sa ano, doon sa natatanong tungkol sa tibok ng puso. Cardiotonic 'yun, maganda sa heart at maganda sa nerve, nagre-relax siya yung sabaw ng pandan. And also lukewarm bath. Sa hydrotherapy, yung maliligo ka ng maligamgam sa gabi. Yan, okay 'yun. Oh, take na rin kayo ng ano. Mga ginkgo biloba, sa Yes to Alkinic, meron tayong mga ibang supplement na pwedeng magamit.
1: Ayan po mga ka-wellness, ha. Ang bilis ng oras natin. Doon po sa mga doon po sa mga nagpadala po sa atin ng mga text messages, huwag po kayong mag-alala. Ay amin pong isa-isa yung babasahin. Wala po kaming nilalaktawan na babasahin ng mga ano para ma-address. Kaya tutok lamang po dito sa ating programa. Kaya may mga queries po kayo, padala lang po kayo at amin pong bibigyan ng panahon yan. Wala po tayong sapat na oras para magpatuloy sa ating programa, Doc Algie. Baka meron po kayong pabaon po sa ating mga listeners ngayong gabi.
0: Ayan, tandaan po natin, ang hypertension, isang kondisyon na kumbaga highly modifiable and preventable. Wala dapat magkaka-high blood, basta alam lang natin kung ano yung ating gagawin at dapat iwasan. Kaya nga, ingatan po natin ang ating kalusugan kasi yan ay number one, ha? Para po tayo ay maging masaya sa buhay. Sabi nga nila, if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, all are lost. Maraming salamat po, Doc Algie po Tubola sa Yes to Health.
1: Ayan po, maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating programa and also maraming salamat din sa ating mga nagpapatronage ng ating po mga produkto sa Yes to Health. Magigit po tayo palagi araw-araw, atin pong pahalagahan ng ating kalusugan, ehersisyo, tamang lifestyle ng pagkain, and of course, iwasan po ang stress, ma-stress araw-araw, at sa isama po ninyo sa inyong daily lifestyle ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C Premium D3, ating ultimate trio para po palaging malakas ang ating katawan, iwas po palagi sa karamdaman, at healthy and happy po tayo palagi araw-araw. Sa pangalan po ng ating CEO, Dr. Melite Oil, at saka ng ating pong partner dito, Doc Misael Hines. Maraming salamat po sa ating sa pakikinig sa ating programa. Bukas po muli, manatili pong nakaantabay at tayo po muli magkarinigan dito lamang po sa ating programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa

0: health. The secret of health.
1: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
2: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarice, Anna.
6: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Exciting Pilipinas, kaklarex ang nakatropa oras, alas 11.54.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Maayong ito Davao, Mindanao. Maayong ito Pilipinas. O kutob sa maabot sa itong pagsibi. Happy, happy Sunday kaninyo mga katropa. And i-clarify lang na itong oras katropa. Dili na alas 11.54. Ang mga technical difficulties. No, kay dere sa itong atubangan alas 11.54. Wa manggid ni isbog ang oras katropa. Pero bitaw oras na ito, Philippine Standard Time. It's 12.06 in the afternoon katropa. And welcome po sa programang Central Weekend. Ang adlaw nga Domingo, Setyembre 22, 2026. Kuyo gimi katropa kutub ta ala una karong nga utuha or karong hapon na katropa. Ako si katropang Andy Causon. And of course, abagan kita sa akong sparring partner ang walay lain, ang small but terrible daw sa no. Dini sa XFM 89.1 katropang Marvin Ebano.
1: Eto na. Eto na. Eto na.
0: Lohi, lohi. Oo.
2: Yes, no see to eh.
0: Ah?
2: Oh. Tama. Ang sa to sugdi ka tropa ngandi na. Lohi, lohi.
0: Lohi,
2: lohi. Mga baliktad sa hello, hello. And then, no see to eh. Sino ito?
0: Nice.
2: Kanta mo guna ka tropa ngandi sa mga kapanahunan ninyo.
0: Kapanahunan ni mo.
2: Ako ada yung kapanahunan. Well, anyways, yes, basa-basa karon ha, kay kagabi, perting bundaka sa ulan, I don't think, diri sa Davao City. Kay sa Pantukan, perting bundaka, yung katropang Andy. Diri ha?
0: Wala ko sa Davao del Norte. Ano, wala ko sa Davao City kagabi. Ina ako sa lungsod sa New Corellia,
2: Kana!
0: Davao del Norte, Pilipinas!
2: Kumusta dito, katropang Andy ha?
0: Na ay localized thunderstorm, katropang Marvs. Muraga, na ay uban nga area sa makaingkag part, bagid ko sa New Corellia, kaya may ulan. Onya dito sa kaning may population area na ay nasinatipod nga pag-ulan pero dili kusog katropang Marvs no pero karon ha dinhi sa Metro Davao katropang Marvs medyo lagiting ang init sa gawas
2: yes,
0: ha
2: tibod.
0: Oo sa mga katropa nato nga nagbiyahe din ha amping-amping pag nalagid og tubig katropa iwas sa dehydration and sa mga nagakwanti gusto nga magplano pa nga mo gawas sa ilang balay pag dala mo og payong katropa pag dalag tubig og ayaw kalimot human sa pag-inom pagkaon ninyo sa inyong paniud to ayaw kalimot og inom sa atong Xanthone Vitamin C.
2: Yes, kaya sumala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office as of 11 AM nitungtong na sa 39 degrees Celsius ang atong heat index diri sa Davao City.
0: Oo, and kagahapon katropang Marvs nakadawat baka o appeal ako lang ba?
2: Yes,
0: ang,
2: bagting ang alert.
0: Ako lang ba ang ginotify?
2: Ay, di basta-basta.
0: Feeling special ka?
2: Di basta-basta. Well, anyways, I'm sure that kaming ang mga cellphone ang nangkirig
0: yes.
2: kagahapon.
0: Oo, kan makuratan kung kakay nagnap ka. Uy, sabay nga nag, may mga vibration.
2: Yes, pero ito nakita hang nindot siya. Nung
0: yes.
2: atong ma-alert to ka.
0: And ma-remind ta ba kayo sa mga katropang Marvs, bisag aware ta nga na apagihapon ang haze dili nga maka-apekto
2: yes.
0: sa atong panlawas. Usay manggod pag gani ganing dili kaayo ta, kani ganing mataranta or di ta ka nang sige i-remind. Makalimot ta. So nindot kaayo na nga na yung mga reminders from our authorities nga,
2: yes.
0: oy, ayaw kumpiyansa katropahan na apay haze. Mo na nga kita dapat ligon permi atong immune system kay di manggod sa tanang panahon katropang Marvs nga masirado na to atong mga balay.
2: Indeed.
0: No, dili po tanang balay nga na ay mga screen nga maka kaniganing
2: makaharang
0: filter. Sa, maka-filter sa haze. And di po maiwasan nga, usay makagawas ta sa balay nga wala tay mask.
2: Kung yes.
0: nga itong mask pagyod nga gigamit, dili pagyod itong
2: N95.
0: No?
2: Yes.
0: Nga mo ay girekomenda kay atong mapalit dali-dali katropang
2: Marvs. Tag-sinko!
0: Tag-sinko! Oo. Muna katropa nga dapat, aside sa kaning healthy diet o healthy lifestyle, inom yun ta pirmi o Xanthan Vitamin C para maiwas ta sa sakit.
2: Yan, mga katropa. And of course, kini nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated available kini sa tanang butika nationwide. Ilabi na sa to ang Yes to Health Clinics mga katropa.
0: Mm-hmm.
2: Diri sa Davao City nahimuta to ang Yes to Health Clinic sa may door 3 build or cellphone building.
0: Mm-hmm.
2: Partikular at bang diri sa may Kawayan Drive GSIS Matina Davao City.
0: Ayan, bisitahan na katropa and naputay free consultation din ha, no? Labi na kung naa si Dr. CJ na Ruda
2: yes.
0: ato sa inyong pagbisita katropa and sa mga dili makabisita din ha sa ato ang Y2H clinic din sa Davao City available po sa nakadaiyang butika din sa Dakbayan ang ato ang mga produkto ug kung gusto gyud mo nga one click away lang no pinaagi sa online pwede mo mag-order sa Shopee
2: yan sa tumakaigsoonan ha nga mubuot mo padangat sa inyong mga mensahe komento reaksyon i-message ato ang Facebook Live karon sa XFM Davao Katropa Digital o baka sa ato ang Centro Media Page and sa atong YouTube channel ang Davao Katropa.
0: Yes, and sa itong mga katropa diyang agbuot po, no, nga magpaambit sa ilahang mga mensahe, reaction, komento, greetings katropa. Kami po din yung padangat sa itong text line 0969-303-0537. Mas po na ko 0969-333-0537. Uy, nag-unad rin katropang Marvs, oh. Nagpa-shout out pa yung uto daw si Ma'am Nita Valderosa.
2: Hindi, basta-basta hato ang katropa from Canada.
0: Yes, ana siya, check attendance lang. Kay basin makatulog daw siya kay 12 midnight na daw dito sa Sunday
2: okay.
0: morning. So 12 midnight sa Sunday morning, pasabot advance ta. Og pila ka oras sa ilaha.
2: Yes.
0: Kay Sunday noon naman sa tuwa katropa sa Canada.
2: Monday na sa ila?
0: Dili pa, late sila.
2: Late.
0: Kag kwan pa,
2: so,
0: 12
2: kwan pa
0: midnight karun, pa
2: Saturday, dun. Midnight.
0: Sunday, midnight. Alas 12 sa
2: alas
0: 12. Gabi dito.
2: Kawat-kawat na ang gabi. Higa-gabi na. So matawag ba gyapon na to good night? Kung tingtulog anang midnight?
0: Good morning.
2: Good morning. Yes, Ma'am Nita. Good morning to you there.
0: And sleep well, katropa. Uy,
2: by the way, tulog, talking about tulog-tulog, ato nang atangan na.
0: Pero pa ka ha?
2: Well, actually, gikan pa rin ako biyahe katropa ang Andy.
0: The
2: no?
0: Feeling is mutualism.
2: Wow, di basta-basta. So ang kainit sa panahon, maayo na lang na. Kaya safe ang atong kadalanan ato ang agian mga katropa.
0: Oo. And init ang panahon, dili na to sabayan sa init sa tong ulo katropa.
2: Yan!
0: Dapat chill lang tayo dyan. Iwas tayo sa mga stressors this Sunday tungod kay first day of the work week. And since first day of the work week, atong siren katropa, unsa ba ang mga init? Nagpungasi nga balita nga angay na itong masiren kay para knowledgeable ta, aware ta, unsa panghitabo sa itong palibot karong semana.
3: Sentro sa Balita.
0: Sa nagunanghan ay sa itong sentro sa balita, kaping 40 ka POJ drivers ni Salmot sa Davao Bus Social Prep Training. Oy, unsa ni ang naisgutan nga training katropa tungod kay moabot daw sa 40 ka POJ drivers o operators ang misalmot sa ika-81 nga batch sa Social Preparation Training ubos kini sa Social Development Program o SDP sa Davao Bus Project. Ipahigayon ang duha ka adlaw nga training nitong Setyembre 16 hangtod 17 ning tuiga sa Grand Menseng Hotel. Din gitutukan niini ang personal development, financial literacy, gender awareness ug mga oportunidad sa panginabuhian aron nga matabangan ang mga transport workers nga maka-adjust sa umaabot nga kausaban tungod sa nasangpit nga proyekto. Nakadawat usab ang mga partisipante og libreng pagkaon ug 700 pesos nga daily allowance. Ingon man 1,400 pesos sa duha ka adlaw human makompleto ang training. Ang social preparation training o sa kinika mandatory requirement aron ang mga apektadong transport workers mahimong kwalipikado sa pinansyal og dili pinansyal nga tabang gikan sa lokal nga gobyerno sa panahon sa hingpit nga pagpatuman sa Davao Bus Project.
3: Sentro sa Balita.
2: Sa pikas bahin mga katropa, ang requirements matud pa alang sa mga kumpanyang adunay kontrata sa gobyerno gipahugtan sa SEC. Sa detalye mga katropa, gipahugtan sa Securities and Exchange Commission (SEC) ang audit requirements alang kana sa mga kumpanyang adunay dagkong kontrata sa gobyerno atul kana sa mas gipakusgang investigasyon niining kontrobersyal nga flood control project sa nasod. Ubos sa SEC Memorandum Circular Number 26 Series of 2026 ang mga kumpanyang adunay usa ka government contract nga sobra 750 million pesos o total contracts nga sobra 1 billion pesos. Kinahanglan matod pa kining magkuha o Group A accredited independent external auditor. Samtang ang mga kontrata nga nagkantidad og 400 million pesos hangtod sa 750 million pesos, kinahanglan sila ma-audit sa Group B auditor. Dinto mong sumang bagong requirements nga mapalig-on ang financial reporting og transparency alang sa mga government contractors.
0: Samtang sa katapusang hanay sa itong sentro sa balita, muna ito katropang Marvs, no, ang oral arguments sa Senate Impeachment Court labot sa 2/3 vote gipangandaban karon sa House Prosecution. Gipangandaman na sa House Prosecution Panel ang oral arguments sa Senate Impeachment Court kabahin kini sa hustong pagkwenta sa 2/3 vote sa nagpadayong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Ikatakdang ipahigayon ang oral arguments ning semanaha din giimbitaro sab ang mga retiradong Supreme Court Justices aron mga manghatag o legal nga pananaw sa pagkwenta sa boto. Ilabi na gyud sa mga senador nga wala mo appeal sa trial. Sumalak ang attorney Hez Montalan. Isusi sa legal team sa prosecution ang mga ikalabutan nga balaod o jurisprudence o gipasiugda nga pabor ang prosecution nga ang aktibong may appeal sa trial lamang ang i-appeal sa pagkwenta sa 2/3 threshold imbes nga ang tanang 24 ka senador. Isuportahan usab sa House panel ang pagpatawag kang Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga gisabpina aron nga motambong sa hearing karong semana.
3: Sentro sa Balita.
2: Katapusanhan ay sa atong sentro sa balita, mga katropa, ang online groups nga nagpasiugda og violent extremist contents. Kinahanglan matod pa bantayan sumala sa DICT. Diin sa detalye, nagpahimang no ang Department of Information and Communications Technology kun DICT bahin sa nagkadakong hulga sa mga online groups nga nagpalapad og violent extremist content ilabi na ngadto sa mga kabatan-unan. Dungan niini ang pagkundina sa DICT labot sa nahitabong pagpamusil sa Banga National High School sa South Cotabato diin adunay mga estudyanteng nasamdan og tulo ang namatay. Sumala ni DICT Secretary Henry Roel Aguda, dili na lamang kini issue sa screen time kundili dakong hisgutanan kini labot sa kaluwasan sa publiko ilabi na sa kabataan. Matud pa niya, maghimo ang ahensya og mga lakang aron matubag kini nga problema. Gihangi usab ang publiko nga dili mag-repost uli kayan ang mag-share sa mga video, litrato ug ubang content nga may kalabutan sa insidente.
3: Sentro sa Balita.
0: And init ka mga hisgutanan ka tropang Marbs, init ka mga balita na ed news ug na ay mga alarming news no nga kaning mga panghitabo dinhi sa ato ang palibot no sa ato ang rehiyon sa Mindanao ingon man sa tibuok nasod usa sa dako nga mahisgutanan ka tropang Marbs sa ginaatangan sa tanan kaning impeachment trial sa atong vice president ilabi na no nga appeal sa
2: gisapina
0: uman no nga motunga didto atol sa trial ang atoang mayor din sa Davao City.
2: Yes.
0: Kung siya kay mahitabuan ang katropang Marbs.
2: Ato na katangan kung musalmut ba yun or mutubag si Mayor Baste sa maong panawagan katropang Andy.
0: Ayun. And nindot po itong reminder no sa DICT katropa ha. After atong incident kanahitabo dito sa kanina, grabing ngingig. No? Dili ka kakuan ba katropang Marbs nga
2: di ka makatuo ha?
0: No? Ano mahitabo siya? Makaya, no? Nga, ako gani, mahadlok kay kumuguna ito.
2: Uy! Mahadlo ka.
0: Oo, oh, kasi ano bang good? Okay man nga kabalo ka, at least abot sa panahon sa emergency, kabalo ka sa paggamit na siya.
2: Yan, responsable nga paggamit.
0: Ano protekta imong kaugalingon. Pero dili ko gusto nga mahimo ko enthusiast tungod kay dili ko gusto katropang Marbs nga pag panahon sa pungot akong ulo. Ay, ana, tama to, responsible, no? Kay kabalo ko sa akong sarili mo kudusahay. Pag naaka sa peak sa imong emotion, dili din mo mapugan imong self.
2: Tinood ba
0: that's why, dili kina ko engage akong sarili sa kanin. Tungod kay, basig, dili na mo control lang ako ang, ano ba, anger.
2: Anger?
0: So, tapos, syempre, pag initin mo ulo, na, ay, so, gano, okay.
2: So, tinood nang mo itong imong pananaw pag suko na kay kakatropang
0: pink
2: Andy?
0: Ako.
2: Ay, mo pink! So, nawala na itong mga itong-itong dahil karon ha?
0: Pero, bitaw, tama itong responsible gun ownership yes. Katropang Marbs, no? Labi na yun sa katong mga gun enthusiasts. Nga, deeply lang dapat na to i-apply ang kaning pagka-responsible gun owner sa atong kaugalingon, kundi para po sa atong pamilya.
2: Correct.
0: Iyahan ang atong mga anak kay basin manggog, observant ba ang mga bata? Yes. Ay, ginaana din ni Papa pagkablit, ha? O tapos, sa wata kabalo nga, out of curiosity, ilahan ang dulaan, makabalo sila, and duwa pa man ato na subay. Unsay hinungdan atong gyud na katong insidente katropang Marbs, no? Kay, dili lang mag-uni first time. No?
2: Actually, halos sa may aging bulan or sa may labay pa yung bulan.
0: Yes,
2: katong sa may Zamboanga, mga katropa. Yan, sa mga nakalabay pa yung bulan sa Tacloban. So, dili lang mga shooting incident, even mga stabbing incident, mga katropa.
0: Oo.
2: So, actually, concerning ni and na ay mga gipang bulgar ang ato ang DILG. Labot sa mga nadiskubrihan sa ilang investigasyon, labi na sa mga investigasyon sa atong kapulisan, unsa ba'y ginalantaw nga hinungdan. Kini atong lantawon kay medyo nindot ni siya. Exciting ni siya mga katropa o dapat yun nato nga tutukan ang nagpadayang investigasyon sa mga otoridad o unsay ilang mga talambagon labi na alang sa mga ginikanan nga naghupot og mga armas kay sama sa mga ingon katropa andi nga curiosity
0: yes.
2: Sa mga kabataan. So actually naay mga nagpadayong mga organisasyon karon nga nagapasiugda ni ining sama tong gipahigayon nga President's Cup 2026 kana bitawng airsoft. So mga bata tanan mga katropa gina-train unsaon pag-handle properly sa mga armas. So siguro out of curiosity sa mga batang nalambigit ni ning pagpamusil, siguro wala siya sukad nga na kini nakatry og gunit ni, and makakita siya sa mga video online nga pusil-pusil ing ana ing nakatropang andi. So ato nang atangan ha, katong isgutan taod-taod labot ni ning mga gibulgar sa DILG nga naa jud ay gitawag nga dark web. Dark web mga katropa and depression.
0: Agoy.
2: So, ano atong isgutan taod-taod mga katropa?
0: Oo, so importante gyud no ang mental health katropang Marbs no kay dili dapat pasagdan ang moingon na oi raman ang kuano.
2: Kayo mo ginikanan uban ha.
0: Oo nga kanang. Ay so sundog-sundog kami sa una, bes ang magganang lapuson may og ganang kuan.
2: Oh.
0: Bes ang pagmagkuan magpuno na na og kuan mo ang lawas
2: kanang labhag,
0: labhag dinha. Ibitay pa mi dito sa punuan sa nang kaisulod og sako paasuhan.
2: Paasuhan
0: pa gyud. Wala kami na depressed.
2: Oh. Karon
0: sa una man to. Sa una to. Ang panahon karon no. So dili na to pwedeng kaniganing discount ang ila or kaniganing dili i-consider no ang kaning gibati sa kaning mga kabatanunan pod no.
2: Yes.
0: Kinahanglan nato i-process istoryahan as a family. Kay para at least diha pa lang sa family mismo kung diha pa lang daan mahatagan na siyag tarong at ambag.
2: Mm.
0: Dili na magsipok yang ulo and magiyahan siya kung unsaon niya pag-release tong stress ba na, worries ba na, anxiety ba na ngayon na experience katropa.
2: So ato ang isgutan mga katropa, huwag ipadagat ka ninyong mga reaksyon, labot ni ining dako na bang kabalaka, o dapat hatagag dakong pagtagad sa itong panggobyerno kining asusama ng mga problema nga na sinati ilabi na sa mga tulunghaan para bagyod mga katropa.
3: Sentro.
0: Ayan katropa, kanatong hisgutan sa tong pagbalik katropang Marv, samtang ato sang timbawason pod no. Kinipipila ka mga greetings din hi mga greeters nato
2: yes.
0: sa tong Facebook Live.
2: Mm-hmm.
0: And we have 13,000 viewers.
2: Wow, di basta-basta niabot nag 15 din hi katropa ng Andy.
0: Bakit late ako masyado all?
2: Oh. Ayan. Si Ma'am Nita ho mana ato na nabasa kanina. Si Sir Arnold Altivo, magandang tanghali po. I'm watching from Coronadal City.
0: Hello Coronadal City. Good kumusta morning po. Mga pinyahan diha katropang Marv.
2: Kiniha no? Season karon sa pinya.
0: Oo, lamig kayo na din.
2: Reporting tam-isa baya niya
0: yes.
2: itong mga natilawang pinya ng mga panahuna.
0: Mm-hmm. And kay Sir Diego Latigo,
2: kini.
0: Maradyaw na udto sa Edjo Tanan, watching from the beautiful Siargao Island.
2: Wow, with triple hearty face.
0: Yes, oh, panindot sa Siargao, bisag wapak ko kaadto ka tropang Mark.
2: Oh, pero madunggan na to hang isa ni sa mga tourist, ginapasiog ng tourist destinations sa itong
0: yes,
2: nasa Pilipinas.
0: Yes, and dinot kayo lang mga beaches, kaso ayan. Lang, mahadlok lang dyan ko sa mga waves.
2: Yeah,
0: baka
2: okay.
0: Madagit tayo sa Pacific Ocean and matiurok ako kasi hindi ako marunong lumangoy. Pero, daghan ang enjoy sa Siargao,
2: yes.
0: no? Mag-vacation, mag-relax, mag-unwind, uglabaw sa tanan, mag-surfing, katropa ka na. And, ingon pa si katropang Arnold Altivo, malapit lang yan dito sa amin sa Coronadal, South Cotabato, at saka Banga, South Cotabato.
2: Ah, okay.
0: Katong na-mention ni mo katropang Marbs na insidente sa
2: shooting incident sa
0: eskwelahan. Katropang Arnold, kumusta din na sa inyong lugar, no? Mas gi-strengthen na ba ang security sa mga eskwelahan, katropang Arnold, no? Right after sa incident. Though, strengthened na magyudaan, katropang Marbs, no? Even last month, tungod atong mga insidente lagi sa kaning karahasan, sulod sa mga tunglunghaan dari sa tong nasod. But karon mas doble ba or triple pa after atong nahitabo din ha sa may Banga. No, sa South Cotabato. Ayan, oras na to ka tropa, alas mabalik na pugugtan ako hapit. Alas 12:24 na gyud ka tropa no sa atong pagbalik atong hisgutan no unsa bay miguwa no sa kaning investigasyon sa Department of Interior and Local Government o DILG. Labot aning insidente sa pagpamusil sa tulunghaan sa South Cotabato aron kita pod no gato mga ginikanan aware kung unsa bay dapat bantayan nila sa ilang mga anak, unsa ilang ginapang search din ha, ginapanglantaw din ha sa social media kay kinahanglan gyud ng tanan og parental guidance katropa.
2: Yes. Na ha, uguban pa mga katropa ato nang isgutan sa to pagbalik lamang pipila ka mga minuto.
3: Sentro.
4: X FM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. X.
4: X.
3: F. M.
4: XFM.
5: Taklarik sana.
6: Exciting.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
12: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
10: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Oy, nanong gamugot manay mong

0: Valdivia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o binigun pa yun kini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den

0: It's a beautiful Sunday, katropa. Bisan pa manog init ang panahon karon. It's a beautiful day gihapon para sa katong mga nang labad ha, katropang Mars.
1: Kanang timing kayo maglaba nga dag-um.
0: Ayaw po din. Karon lang kay init kay para
1: bawi agyon.
0: Oo, para dili man ni maho og kanang kuan.
1: Ang sa may tawag panos, lahi man na pagkaon ang panos.
0: Na
1: may angso.
0: Na may kulob.
1: Kulob, Bisaya, katropa. Andi, bahong angso. Na may uban niya ka ng humulan, di ba? Pagbuntagan, naghumul na ko pagkabuntag lahi ng baho, mga katropa, no?
0: Makakabuhi.
1: Makakabuhi, mga katropa. Pero ang kanang kabuhi, basin unyag, resulta na sa mga kape inyong ginainom na?
0: Yes, oo. Panaganing mga taas ang caffeine, katropa. Lamin yes. Ang sa kaniganing na ay acid reflux, katropa. Marvs, nagpalpitate, sama na ako. Ayaw, mag-inuman ng kape ng mga synthetic, katropa. Kanang na ay mga tagaas nga content sa caffeine. Dito ta sa

0: alternative og healthy ng mga coffee katropa. Kaya sama na lamang sa Zanthon Plus Coffee Mix. Zanthon Gold Coffee Mix katropa o Premium D3. Tungod ka ang main ingredients na gagamit ni Ana is mangosteen. Naapay! Health benefits nga itong makuha, katropa. And di pa kita magpalpite.
1: Yan, diba? Pinakanindot, mga katropa. Kaya pure, mga katropa, natural ingredients ang gigamit sa paghimo ni ini nga mga kape, mga katropa.
0: Ayun. And sa itong katropa, padayang naglantaw sa itong Facebook Live, katropang Marbs, we have 12,000 viewers.
1: Ayan, di basta, basta kadaghan, ha?
0: O, 13 na sila. Kumusta mo din, ha, katropa? Mm-hmm. Nanibuto na ba mo? Unsa inyong sudan din, ha? Unsa inyong, kumusta inyong adlang Domingo?
1: Ayan, ito ba gyud si Ma'am Leia Manalay sa imuhang imuhang naniudto na pangutana.
0: Uh-huh.
1: Kay si Mala pang Ma'am Leia Manalay sa good PM Ma'am Andy and Sir Marvin watching maniudto ta ninyo.
0: Wow.
1: Ah, di basta basta.
0: Unsay sad ana to dira ka to pang Leia basig na pay mga dukot-dukot din ha nga pwede na mong
1: madaginot.
0: Madaginot ni ka to pang Marv suman sa programa. Uy, speaking of. Oo, napud si hi po Ma'am Leia Abarca Castillo maayong udto katropang Andy. Oh. Straight from Barangay Mesaoy, New Corelia, Davao del Norte, Philippines.
1: Ayan, mga katropa. And naunsa man ipagbasa na ako sa message ni Ma'am Leia. Kay, imbis loud and clear, akong nabasa luod and clear. Masa paglaon man ko isgutan ba? Sagin niya, mo konekta.
0: Gigutom na
1: siya. Ayan.
0: Bitaw katropa, oy, mayayong kayong paglantaw sa inyo and daghang salamat ha sa pagsubaybay sa itong programang Central Weekend. Baliktad sa atong hisgutanan katropa no sama sa na mention ni katropang Marvs kaganina adunay gipagula no nga kaning resulta ang DILG sa ilahang gilusad nga investigasyon atong nahitabo nga shooting incident dinhi sa Maytulonghaan sa South Cotabato area. No, gikumpirma mismo ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla iyahang gibuhagay katropa nga dunay usa ka dark web.
1: Uy.
0: No, ang ugawas ni ana naapuday nasinatian nga depresyon ang minor de edad nga suspect sa pagpamusil sa usa ka tulunghaan sa South Cotabato. Unsa kaning dark web site?
1: Ano man
0: niya? No, kung isik usa ta kaginikanan pa unsa nato ma-identify nga kaning nga website, dark ni siya. Dili ni siya white, dili ni siya pure. Dili ni siya wala ni gigamit og perla katropang mark.
1: Kay wa ni puti.
0: Wala ni gamit ito oh. Clear skin herbal soap.
1: Wag isa ba yan pag yung inumog Zanthon Gold Coffee Mix? Nako.
0: Og Zanthon Vitamin C. Mo kana. Ning lagum.
1: Bundak yun mo katropa nga, hindi?
0: Ito, dark man.
1: Dark, ay, dark.
0: Dark ay. Web, no? Oh. Ito mga katropa, ha, gikuan ka rin, gikonsidera, na mauni ang duha sa mga nagunang hinungdan sa pagpamusil sa nasangpit nga estudyante. May resulta ni tawon sa pagkakutlo sa kinabuhi sa duha ka mga parehon ng estudyante katropa. O walo pagyod ang nasamdan.
1: Agoy.
0: No, nga kasamtangan pang nagpaayo, nagpaalim sa balay tambalanan katropa. So, gi-explain katropang Marvs, no? Ni Secretary Remulla, unsa ning dark website.
1: Uy, kini, ha?
0: No?
1: Oo.
0: Ang dark website katropa, mo daw ni siya ang nagatago sulod sa pipila ka mga particular nga mobile application aron nga mangdani ug mag-impluwensya sa mga kabatan-unan nga mohimo og krimen.
1: Halaga. So sa cellphone na pod, back na pod taaning cellphone or online nga mga websites mga katropa nga dili mamonitor sa mga ginikanan.
0: Mao gyud. Ug usa sa gilantaw pagyud nga kuan karon katropang Marvs nga kani nga problema no sa tong otoridad tungod kay dali na lang kaayo gyud maka-access ang mga kabatan-unan sa social media.
1: Kana.
0: No kay imagine bisan ang mga bata nga kanang mga minors katropang Marvs pwede na mahimog account sa Facebook, TikTok.
1: Mas hard pa mukubi sa ilang ginikanan.
0: Kaysa sa ilang ginikanan matingana lang mama dito kay magana mag Brazilian dance na.
1: Nako.
0: Ano may nagtugtugtugtug sa kwarto nga natulog naman.
1: Tingtulog naman nun ta?
0: So, snag TikTok.
1: Sige, sayaw. Nanatutong anak katropang Andy. Anak na pong sayaw katropang Andy. So, kana ha? Actually, mo na ang realidad karon. No, ang kining accessibility sa kabataan sa social media, sa online platforms, as long as naa kay data din ha, mga katropa, makasulod na dyan kaniini nga mga websites.
0: Yes, oo. So, dili man wala may daotan sa social media. Tungod kay, ilabi na sa, I mean sa internet katropa. Labi na kay makatabang na easy access po sa information sa mga bata. Mas dali na lang sila nga maka kanang tawag ani katropang Marvs maka-research no. Na sila mga topics, mga lessons nga din nila masamtan dayon. Pwede sila nga magpa-help kay kuan AI. No, para i-explain in layman's terms sa pinakasimple nga pamaagi ang ilahang mga gikalibugan no nga kaning mga leksyon. But at the same time naapod say kumbaga negative side.
1: Yan.
0: No, kay katulaging giingon sa DICT no nga naay og sa DILG nga naay mga katumbanga dark
1: web.
0: Nga web nga example legit ni siya nga kapansin ka na katropang Marvs pag mag-open ka og ganing application sa imong phone. Di ba na murag na imong sapaw mo appear dito nga murag commercial.
1: Yes.
0: Pag i-click nimo to dito mo na to siya. Uban dito siya mo gawas. No?
1: Mura sa ginatawag og si tawag ana ship
0: fishing
1: tanaw na la shipping naman noon parcel man to ha fishing link
0: kay ka pila ka parcel ang
1: actually kining dark web mangud mga katropa mao man daw ni ang hidden site sa internet nga ang standard search engines sa Google dili kini ma-reach out.
0: Agoy.
1: So dili matud pa kini ma-open sa normal nga web browser sama sa Chrome or Safari.
0: Agoy.
1: So meaning kuyo uno ni nga bisitahon katropang Andy.
0: Yes, pero ang uban na siguro katropang Marvs katang mag-ano sila sa katong mga users. Nga makalusot ba? Diba kung example ikaw gusto kag nadula ba ka din ha? Appear to siya nga kuha niya, hatagan kag libre nga skin.
1: Kanang mga libre-libre ba, no?
0: Kinsay makarelate sa libre nga skin.
1: Oh, okay na.
0: Upgrade sa kaning ilang upgrade sa ilang sa itawag ng tao-tao sa ilang dulo.
1: Character?
0: Oo, kanang mga anak.
1: Bitaw na,
0: sa ilang mga equipment. Oh, yung click lang ni, tanaw lang ani nga kuha. Tapos after ana, wala na ka, daluhon na ka dito sa naisgutan ng website niya. Siyempre, di man ma-access sa imong Chrome. Possible nga, ipa-kuha na po ka, ipa-download na po ka another application para ma-open to nimo. So ikaw, kung desidido gud ka nga, ay, ma-upgrade akong kuan.
1: Oy.
0: Mauni. Akong Mia, ang sabi na.
1: Mga Layla o mga Balmond.
0: Mga Delayla.
1: Delayla.
0: Oo, so mo na katropa, careful gud and kinahanglan gud og parental guidance.
1: Yes.
0: Ilabi na kay, okay lang unta katropang Marvs kung ma-open siya through Chrome. Kay ako, isip ginikanan kung after work, ma-check na ko, oops, give me your gadget guys. I-check na to, di ba na history sa mga
1: kana
0: sites nga gi-open sa imong anak.
1: Oo.
0: Pero sa imong na-mention kaganina, dili siya makita.
1: Dili siya makita sa normal lang mga browsers, mga katropa.
0: So kung dili siya makita, dili siya ma-open, ma-access gamit ang normal nga browser sama sa Chrome o Safari, pasabot, sige ni kanan, kung dili yun nila bantayan ilang anak nga kanang tanawang ginun sa ginatanaw nga mga websites, ipod sila, di nila ma-check. Kaya di man nila makita na sa trace sa history dito sa kanang Chrome sa bata or sa Safari kung iPhone ilang
1: gamit.
0: Cellphone.
1: Kana, labi na mga katropa, kay dili po baya stibok adlaw magyampungad ang magnikanan pagbantay sa ilang mga bata kay mas dakong oras kini sa tulunghaan.
0: So, and ang ginikanan po, dako og oras katropang Marv sa kanin
1: trabaho. Yes.
0: Manginabuhit man in tawo.
1: Kanya pag uli pag yun sa balay, may magbanding yun dayon. And then ang ubang, gipangkapoy, tulog, diretso mga katropa. So itong paminawang kinaamang yung mga pamahayag mismo itong SILG labot ni ini katropang Andy. Labi na sa ilang mga nadiskubrihan sa gipayagang investigasyon sa ito ang kapulisan labot ni ini. Engineer, palihog ko engineer. Okay. So,
2: but I think the bigger issue is the use of internet of children. Nakikita natin dito na kung unsupervised ay san-san sila pupunta at na-implement siya niya mga bata. So I will meet with the ICT to put an end to this. Even going to Congress to ask for the limitation of the use of the social media sa mga bata, katulad ng ginawa ng Australia. We had a meeting with the developers of games. Ang nangyayari dyan, they play the video games. Yung sidebar nila is on a different platform sa Meta. Sa Meta sila na sa platform. Roblox sila naglalaro, pero yung conversation nasa iba. So this goes to someone has to answer up for this. And the legislation has to be put in place to protect our children. Nung lumalaki kasi tayo, parang tatlong channel lang ba yun? No, limang channel lang yun eh. Ilang nakaka-influence sa atin. Now, they have access to the deep dark web. Satanism. Nihilism. Anti-LGBT.
1: Uy.
2: Chat groups encouraging you to commit crimes and to be glorified. Ayan ang nangyari dito.
1: Uy. So, atong nadunggad ka, tropang Andy, nga, if they commit crimes, they will be glorified.
0: Ayun.
1: Marami tao, pangkulto ka, tropang Andy.
0: Oo, kumbaga, pag mahimo ni mo ni, na ay dako nga ganting,
1: ganti.
0: Abot ka ni mo.
1: Naka, no,
0: and
1: na,
0: imagine ha, kita man good, I mean, ganun kita man good pirma. Am I a ginikanan?
1: Social media user.
0: I am just a fur mom. So, I mean ba, kung ginikanan ka, kampante ang ubang ginikanan ka, tropang Marbs, kanaging labi na ako, sa so, ako mga pagumangkon, mga inaanak, kinaingnan ako nga, uy, bantayin na ha, kaya nakita na ako, sige, nagdulag Roblox.
1: Yan.
0: Okay raman ang Roblox. Okay raman. Mana sila. Okay raman ang Roblox, kaya nag-build, build ang mana sila din ha, kung unsa ilang gusto nga i-build. And, ano pa daw, ang kaning creativity sa bata, ang skill sa bata, ang imagination sa bata, kaysa magsigi siyang tanaw o K-drama. So, kampante lang ginikanan kay wala bitaw na baril-baril, wala bitaw na nagpusil-pusil ang bata din na dili bitaw na kuan. Pero sa na-mention ha sa DILG, nga aside day na, na ay another site, no? Nga kumbaga naka-minimize ka tropang Mars ba, dari si Roblox, na ay chat nga ka ng application, oh, no? Nga outside sa Roblox, nga dito na na tudluan ang mga bata og dili maayo. No? So, moto ang himuon nila nga kuan karon katopang Marbs lakang is maki-coordinate sila sa kaning Congress sa laraw nga ilimitahan ang kaning edad sa mga bata nga adunay access sa social media kaning sa internet. And daghan day katropang Marbs na ubay-ubay na nga mga nasod katropa ang nag-impose or kaning restriction sa paggamit sa social media nga to sa mga kabataan. Sa Australia katropa, effective December 10, 2025, ang mga bata edad 16 years old paubos, bawal sila nga mogamit og social media. Wala sila access sa social media platforms. Sa nasod France pod, tanang mga batan-on edad 15 years old paubos, naapod sila restriction sa social media use katropa o gamo atubang sila og legal challenges kung makasupak sila ani.
1: Kana.
0: Oo, sa nasod Spain, same gihapon katropang Marbs, nag-develop sila karog restriction og age verification measures. Kay para makuan gyud nila ma-screen ba kay bisan pag moingon kag bawal ang 16 years old paubos, kung dili stricto ang pag-verify, 'di ba kay pwede man gud gihapon ibutang nimo dito para sa Facebook karon din sa atong nasod. Ibutang na ko nga bisag 18 years old pa man gyud ko. Butang na ko dito nga
1: ay patasan
0: 15, example ako 14 years
1: 14
0: old
1: years
0: ko.
1: Old.
0: Butang na ko dito para
1: maligal
0: ko
1: sugtan.
0: Nga maka-create og account. Butang na ko 30 years old ko.
1: Ah, tigulangan na ko da katong
0: makaedad na nimo, syempre kay 18 pa man.
1: Pantaan ni katropa Gandhi.
0: Oh, sa nasa Greece pod mga katropa 15 years old gihapon ang minimum age sa social media kaning pwede mo gamit. Norway bawal sa ilaha ang 15 years old paubos nga magamit og kaning social media. Sa Italy medyo stricto katropang Marbs sa 14 years old ang iyang threshold. Pag kaning sa mga magamit
1: ban. Social media ban.
0: Dito sa Germany ang kinahanglan og parental consent ang paggamit sa social media sa mga aged 13 to 16 years old. Dito ta sa China.
1: Kinipila.
0: Kung stricto ang Italy sa 14 years old, dito ta sa China kay naa sila'y minor mode na mag-provide katropang Marbs o age-based restrictions sa app use. So example, if imong edad sa imong anak kay 12 years old, limited lang ang sites nga iyang ma-access gamit iyang gadget. No, nindot siya. And sa Malaysia katropa, kato under 16 bawal. So nindot ni nga mga kaning lakang. Okay, sama sa na-mention po bitaw, no, pagdaghan mangud kaayo ang source sa information, paspas kaayo ang kaniganing ma-access nimo ang tanan katropang Marbs. Dili lang good ang paspas nimo ma-access. Even ang negativity ang katong kaniganing karahasan.
1: Karahasan.
0: Oh, kasi syempre, one click ra. Basta kay nakay load din na katropang Marbs, makita nimo kung gusto ka nagpusil-pusil da karon imong tanawon, di ba? So mapoison ba ang mind sa mga kabatan-unan imbes dito sa magtanaw sa katong mga inspiring nga videos, motivational nga videos kay para mag ano sila
1: nga bitang fruitful nga mga kuano.
0: Yes, kanang
1: maka-develop sa ilaha mismong skills kana.
0: Example, hilig ka ani nga sports. Magtanaw ka sa video sa mga kanang mga professional na nga mga players kaya para maka-earn ka og kaning bag-o nga mga learnings or skills ba karon or strategy bang ay ingon ani day ang technique pag magingon ani ka. Diba? So nindot unta kung gingon ana paggagamit. Kaso manggod kana lagi kay kulang ang dili ingon ana kay strikto ba. No, ang regulations ang pag-regulate no sa kaning social media use sa mga kabatan-unan mo ning napod sila easy access na sa mga dili maayo
1: kini mga katropa. So actually ang kadaghan pila ba unsa ba kadaghan ang mga bataon sa Pilipinas kini mga teenagers kini nga pangidaron katropa ang andi nga usual user sa social media platforms mga katropa. So sumala sa ato ang pagsusi mga katropa na sa 11.4 million ka mga teenagers edad 15 ngadto sa 19 anyos diri sa Pilipinas kana ha ang virtually tanan sila mga katropa ang nagbisita sa online o nagagamit ni ining social media. So kini nga gidaghan nun pagkadako na lang yun og kining contribution kung madayon man tong gi-propose ni DILG Remulla, Secretary Remulla katropang andi nga limitahan or i-regulate. Actually, dugay naman eh. Yes. Pila na kabulan ng labay nga i-regulate na to ni ha. Kay delikado lagi sa mga kabataan. Pero mga katropa, naamang po yung mga depensa. Labi na kining mga gitawag na to aning creator ni ining game katropang Andy. Yes. Sa tawag ani sa ila ha. Mga developers mga katropa. So, ila pang depensa, wala man may dautan nga tumong sa paghimo ni ana. So, naalagyod sa mga kabataan paunsa. Kining community, nag-message din ha mga katropa. So, kini, balik na po sa maginikanan katropang Andy.
0: Yes.
1: Ang matawag na to aning giunsa nila pag-monitor pag matuto ilang kabataan uga labi na sa responsabling paggamit ni ining ang mga cellphone technologies labi na sa pag-connect ngadto sa social media.
0: But ang mas effective ani no kung naay collective effort gikan mismo sa kaning mga ginikanan uga sa gobyerno.
1: Yes.
0: Sa ginikanan mismo matutuon og tarong ang anak no istoryahan og tarong ba e, kani-ganing tarungon monitor gawa sa
1: ipasabot.
0: Monitoring pwede mag pwede manggood ka nga kung monitor lang ka wala nimo siya gipasabot og tarong unsay pros and cons anang ingon ani nga action ingon ani nga exposure at a young age. Pwede mong gugaing nun na, nagkuhan ka, wala maoy. Nagkuhan pa ka, wala na maoy. Kailan rin pag uninstall o pag-install o balik pag humag-check ni mama o ni papa sa akong gadget, di ba?
1: Yes.
0: Kasi makabalong ko, ay, ala size natin, check na ni Romoli na si mama o si papa, check na ni akong gadget. Okay, uninstall. Pag-aug sa buntag, install. Di ba? So, mas nindot man tong dito ta sa education, na pag-edukar sa atong mga kabatanunan nga, kani siya, dili pa ready, no? Ang imuhang, dili pa ni angay ng mga contents para sa imuha. Unsa lang ang contents nga para sa imo. And of course, sa government, dapat good pod, no? Mulihok na itong mga, kung ano itong mga bright na itong mga ITs. No? Kaning mga knowledgeable aning pag-abot sa mga internet and social media, nga pahugtan good pod, no? Ang mga measures. Kaya kung nahimo na sa ubang mga nasod, no? Nga, example, sa China, nga limitahan ang katong mga websites or kaning mga social
1: applications.
0: Media applications na pwedeng gamiton sa mga minors, then basin kaya na to. Dili na to basin. Kaya na to.
1: Kaya hon.
0: Siyempre, Pinoy good ta. Diba? Ang Pinoy, ginapanghambog na to na nungunguna tayo. Ang Pinoy, mga bright. Mga hawod. So, unta, diha nga pamaagi ka tropang Marbs, no? Mapahugtan na to. Kaya even gani, bisan sa mga adults, muingon tag social media abuse, ay daghan. Even, supposedly, social media, wala, do wala man girestrict, no? Nga one account sa usa ka tao.
1: Yeah, kadaghan.
0: Pero,
1: ha?
0: Ginagamit siya sa scammers.
1: Oh, kanang mga dummy accounts.
0: Why? Kasi easy lang ka maka-create og accounts din sa social media. So, example, di na natawag mention og unsang social media nga platform. But na ay mga social media platforms nga bisan pag multiple accounts din na imong i-change-change da katropang Marbs, imong i-create kaya ra nimo maka-create. Ingon na siya kadali. So unsay resulta? Either magamit na siya sa scam, sa pagpangdaot sa tao, kani mga dummy account kay nganong magtago man sila in the first place sa dummy accounts kung legit jud sila nga pagkatao and limpyo ang ilang konsensya, di ba? So kung kana palang daan gihugtan na nato, wala na'y daghang krimen, way daghang reklamo nga, sir, giharas ko, sir, gingo na, sir, di ba? Mm. Ang anti-cybercrime unit na nato, din yun ta, sige, kasakit ang ulo kay daghang magpa-blatter.
1: Yes, tama yun na katropang Andy. Labi na nga karon nga digital world yes. na gitintaon ta mga katropa.
0: Lahat na lang i-post sa social media.
1: Kanang mga reklamo ni mo diha, mga mulo nga instead i-direct ni mo sa tukma nga ahensya ay ipaagi mga pakagsimpatiya sa kining mga social media users, no?
0: Imbes nga imo i-report
1: ito sa dayon.
0: Proper authorities para maaksyonan.
1: So, kini mga katropa, actually concerning kaayon ni, labi na sa ato ang nasod, ning tuiga lamang, ubay-ubay na gilintaw ng mga natala, nakabsan sa kinabuhi yes, mga katropa. So, kini ha, ako nakita, nga nindutong mga pamaagi sa laing nasod and hoping nga sa dili madugay kana kato pag regulate nito mga applications nga pwede lang ma-access ni ini nga mga tukma nga mga pangidaron mga katropa. So nindot pero kana lagi process, long process na pud katropang Andy.
0: Yes. Eh syempre so ang pag-regulate ana pagkabalo nga kani siyang account, kani siyang gadget ang gagamit ani is minor, di ba? Kay para pag-click niya dira, oops. Welcome.
1: Alert tayo.
0: Bitaw ka tropa ha. Let's hope and pray no tungod kay dili po nato kumbaga makuha no masukod ang kabalaka nga gibati sa mga ginikanan no naatay mga friends, mga workmates nga mga parents nga sila mismo makaana nga kaning kaniadto kapante na ka nga basta mahatod nimo imong anak sa eskwelahan. Okay na to siya, safe na to siya. Sunduon na lang to niyang hapon.
1: Yes.
0: Diba? Labi na kung naay kaning school bus, sunduon na to siya niyang hapon, magkita na lang mi sa balay. Pero karon ultimo ka nang muginhawa kagamay, magunhaw na, ay, kumusta ka akong anak?
1: Diba?
0: Kaya siyempre, kaninga mga incidents sa una, mga katapang Marbs, may ngang tag-eskwelahan, nag-klase ragyod ba? Diba? Leksyon ragyod ang ginakuan
1: dito. Focus kayo.
0: Either dula, kanang nang limpisa, nagsayaw-sayaw, ano naman, nag-roleplaying.
1: School activities, yun.
0: School activities. Nag-tuon, nag-exam, nag-quiz, muna madunggan ni mga chika sa imong mga anak pag-uli.
1: Yan.
0: Karon katapang Marbs, mabalaka na in town ng mga ginika na safe. Pabagyod ng mga anak kapag eskwela ako.
1: So, So, kini, naka-point ni ang isa na to sa hisgutan karong katropang Andy Labot sa social media or online platforms.
0: Yes.
1: Pero napay isa nga pag bulgar si DILG Secretary Remulla. Labot ni ining amahan matod pa o ginikanan ni ining suspect sa mong pagpamusil. Opisyal matod pa sa ahensya sa gobyerno. Nakatong sa video. Engineer. Ayan, ato ang napaminawon labot ni ini mga katropa kay naghupot matod pa kini og nasa tulo ka mga armas. Ito paminawon.
2: The gun was used that was not secured. Hindi po secured enough nang ginawa. Ang ama niya po ay official ng DepEd. Ang kanyang designation ay Disaster Risk Mitigation Officer. Meron po siyang tatlong licensed firearms na hindi secured enough na nabuksan ng bata at kinuha yung baril. Pumasok po siya ron. Upon investigation, he was heavily again into the deep dark web. Sa hindi namin sasabihin yung website, but he was into the deep dark web, which influenced him. According to his phone, meron siyang, he left several notes detailing his depression. At tuloy-tuloy ito, and it was discovered last April 2026 ng parents niya, and the parents tried to handle the situation. Ngunit nagkulang.
0: So kani katropang Marbs makakuan kumbaga naluya ko katropang Marbs kay si Papa no ang papa ni opisyal sa DepEd dito na assign sa disaster mitigation
1: pagyud.
0: So pasabot unsa nang disaster mitigation paunsa nimo malikayan ang disaster nga mahitabo.
1: Yan.
0: And ang disaster di lang ta moingon og disaster nga natural calamities nga mo na ang disaster. Na ito ay gitawag katropang Marbs nga human-induced disaster. And appeal ana ang karahasan. Appeal ana ang possible
1: crimes.
0: Na krimen, pagpamusil, pagpanumbag, tanan nga makakos og harm sa others. So imagine, Bakit?
1: Wala. And then ang hinungdan, kato laging reckless, matawag bag reckless, kaya wak manatarong.
0: Yes, wala natarong.
1: Og tago, og hipos, ihang mga, tulo pa yun, kaarmas mga katropa.
0: Muna na itong pabalik-balik, no? Bisan ato mga authorities, sige ngon nga, responsible gun ownership. Wala lang nagpasabot ka, nakay baril dira, protection na sa imong sarili. Munang responsibilidad po nga, kanang imong baril, dili po siya maging cause, no? Nga kanigani maka-harm others.
1: Yes.
0: Kaya bisan gani mag-firing ka katropang Marvs, kanang mag-appeal ka o mga shooting competition or kanang friendly lang ang mga firing, di ba? Yes. Sa ginaingon, ang imuhang kamot, dapat dili na mong ibutang sa kanina.
1: Gatilyo
0: sa armas. Not until nakatutok na dito sa imong target.
1: Yes.
0: Diba? So, inga na, gani siya, sila ka-stricto. So, ganong ibilin-bilin, mani mo bisag-gasa.
1: And then, ang bata is niagi depression. April pa lang.
0: Imagine. And nabasa na sa ginikanan.
1: Oh, nadiskubrihan lang po nila.
0: Oo, so, mga ginikanan, kumbaga, it's high time also na dili na to ipa-daplin lang. Okay na siya, naka-recover na. Kay butang na to. Kuan pa man to yung notes, okay na siya karon, kinag-smile-smile man siya. Dili tanang nag-smile, okay. Dili tanang nag-smile, happy. Dili tanang nag-smile, dili bugat ang gibati. Dili tanang nag-smile, walay giyuna-huna, nag-overthink, nag-anxiety ka tropa. No? Pwede nga, panlabas lang na niya, kaya para dili mag-worry ang mga people around him or her. Pero wala nagpasabot nga, wala siya nanginahanglan og tabang.
1: Correct.
0: Kung ma-discover man na to, nga naay ngan-ana nga problema, ang mga bata, ang mga batanon, mag-seek tawag professional help.
1: Tinood ka na.
0: Diba? Kay mama na, naaman tayo mga eksperto anak kay para ma-process na ang ilang gibati, mapagawas na nila. Kaya kung ato lang ipadaplin, kay nag-smile naman to siya ganina. Okay na to. Napalitan naman to bagong kuan katropang Marvs. Napalitan naman to sports car. Okay na to.
1: Ay, sports car pa naman diba? Mga katropa.
0: So, dili kasi na ingon an ang sukdanan katropa. Kung na makita na to nga naanay something wrong, naay problem sa to ang mga bata, o biisan sa itong mga sarili, dapat mag-seek dito always of professional help.
1: Yan na. So, kini nga depression, dili lamang baya kini posibleng musangko nga to sa pagkutlo sa kaugalingong kinabuhi.
0: Yes.
1: Isa po ni kining pagpamusil mga katropa sa posibleng sangputan. Labi na kining bullying. Hinon pa, dahil pang investigasyon, kung nakasinati ba niga bullying mga katropa ang nahisgutan nga suspek nga namusil. Pero hinon, giklaro ni Remulya nga wala matod pa sila ay balak nga limitahan ang media sa pag-share ni inyong mga impormasyon partikular. Labo sa nahitabo, sama na lamang ni ining nahisgutang insidente. O hinon, dapat matod pa nga masayran sa publiko ang tinuod gayud nga panghitabo. So, kana lang ang tinuod lang nga panghitabo.
0: Yes.
1: Kay ang uban karon ginahimo na lamang kining content aron makadani og mga followers, mga katropa, bisan pa man, gitwist na ang impormasyon.
0: True.
1: Meaning, sa mga lehitimula mga information or kining media, mga katropa, dapat no mo kuha kita mga impormasyon labot ni ini.
0: True. Uban katropang Marvs, gamitan og katong screenshot sa katong nahitabo nga example, video or picture. Utangan dito mga angulo nga bisag wala good giingon sa authorities.
1: Correct.
0: Kaya para lang ma-hook ang kaning ilahang mga followers or mga tao and then mo follow sa ilaha. Maka-gain sa like engagement without even kanigining verifying kung unsa katinuod ng ilang mga impormasyon nga gipost sa ilang mga social media. So, be a responsible social media influencer or user pod, no? Dili pasabot nga kwarta-kwarta lang ta din atong isipon pod unsay epekto anang atong mga ginapost sa social media.
3: Sentro.
0: Ayan, oras na to katropang Marvs.
1: Nitong-tong na gyud.
0: Una-uno na. Ato sang dalikyatan, no, ang atong trending balita.
4: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Dinhita sa itong trending balita, katropa, tungod kay Adlong Domingo karon, katropang Marvs, karong mga orasa, tingnap, nagyod sa itong mga katropa.
1: Tingtulog sa uban kay another week of working na po mga katropa.
0: And so, umang paniud to, katropang Marvs, lami, manjud kaayo ka ng manghuyab na manjud ka na kanang, ay, kalami na lang yun magnap.
1: Kinigong manghuyab ka, katropang Andy, isa daw na sa timailhan nga, healthy ka.
0: Sige daw, panghuyab daw, kung healthy ba ka.
1: Kailangan pagpaniod to. Nindot niya itong trending and I'm sure, I don't know kung tanan ba yun na kasi natin. Nakatry na ka ni katropang Andy. Kanabitaong natulog ka and kanang sa imong dreamland, sa ba? Nangyari ka? O baka nagkaon ka?
0: Ay,
1: and then, sa reality imong lawas ni react.
0: Oy. Sino ah? Oh. Yun sa ang pangutan na unsa gi-react ka tropang Marv.
1: Kini, atong tanawon kung susama ba nining iro ka tropang Andy ang atong mga kining nasinatian pul ba sa atong mga katropa. Kay kining iro lami kayang hayang-hayang natog.
0: Uh-huh.
1: And then usa na hitabo. Nagpawis-wis mga katropa. Oh. Sure-sure nangihi ni siya sa iyang dreamland.
0: Oh. Mura siya kareng fountain gani ka tropang Marv.
1: Oh, kini mga katropa daw gipil yun ining usa ka ero ang kanindot sa paminsar samtang nanghi sa iyang dreamland sa walay pagpakisayod nga uy sa realidad mga katropa naglungot na gyud ni actually I don't know kung nalipay ang iyang amo iyang tag iya nga nagvideo sa iya or sagol na lang sige na lang total la naglagot naman ko sure sure manglaba na mapuguan ni ako lang ni i-content pang reaction.
0: Ang lisod anak katropang Marvs kung foam pag yun ang gihigdaan.
1: Ako'y pagkabugat labahan so, anak katropang Andy. Hindi
0: ka pa-uga anak katropang Marvs kung pagpawala sa baho sa panghi.
1: Ay nato na lang mga katropa. No?
0: Ito good so, vibes ng katropa. No? And ang sama na to, nga mo manggid yung gibate. Di manggid yung mapuga niyang ihi.
1: Basin gibusta na ni katropang Andy.
0: Kung naman ang panahon katropang Marvs, medyo kilom-kilo man sa background.
1: Oh.
0: Mo siguro nang hinanok ang tulog. Kanya ka ng lami na kayang damgo.
1: Lami kayang
0: damgo. Nakapabuhagay yun si intawon siya sa realidad.
1: Oh, kanal yung malipayon ka sa imong damgo pero pag mata ni mo nag-atang na mga katropa ang ngilngig ang mga musunod ay panghitabo.
0: Nag-atang na ang kuan katropa.
1: Bunal.
0: Oo, kaning hanger o baka silipukog.
1: Piti. Lahil lanot pinakakumunusahay katropa Andy.
0: Oo.
1: Oh, kana mga katropa sa itong trending, kining viral lang usa ka iro human kini nangihi samtang gatulog.
0: Ayan mga katropa mo itong naglangkob sa itong trending balita. And of course mga katropa sa naglantaw sa itong Facebook Live karon naminaw sa itong frequency. Nagang salamat hap sa pagkigduyog sa itong programang Central Weekend. Ayaw kalimot mga katropa sa pag-inom sa itong Xanthone Vitamin C ha.
1: Mm-hmm.
0: Kay again and again and again, dili may makapuyan o remind sa ito ang dapat siguruhon na itong ligon na itong immune system. Healthy ang itong panlawas. Labi na nga maguhay lang no, nakadawat. Gihapon ta ninyo og mga alerts sa itong mga cellphones. Kaya naapaggihapon present pa ang haze. Bisan pa magdi na to na makita. But ang risgo na sa itong panlawas is still present mo nang dilita dapat magpakampante ka tropa.
1: And that's why ang Yes to Health palayon nga nagagama ni ining Xanthone Vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dili lamang ang purpose ni ini sa pagpaboost sa itong immune system. Apan, dako kining tabang alang sa paglimpyo sa mga toxins nga naa sa ito ang lawas mga katropa.
0: Ayan, kaya dili man tanan na itong gina-intake. Sigurado tanga limpyo. Mm. Kaya magkaon man ta sa gawas. Wata kabalog yun sa pag-prepare.
1: Correct.
0: And diligid po all the time katropang Marvs nga makaingon tag-balanced meals sa itong kinakaon. Mm-hmm. So need yun na ito nga ma-detoxify atong lawas. Pasabot, mapagawas itong mga toxins sa atong lawas pinagi sa pag-inom sa Xanthone Vitamin C.
1: Right.
0: Mm-hmm. Once again, katropa, dagang salamat sa inyo pakigduyog sa itong programang Central Weekend. Katropang Marvs, napabakay additional ng mga greetings din ha?
1: Of course, itong makaigsuunan pa dayon lang mga katropa sa pagsubaybay sa ito ang XFM 89.1 Davao City. O gilabi na sa ito ang Facebook page sa XFM Davao Katropa Digital. Alang sa uban pang mga impormasyon, updates, alang kaninyo mga katropa. And of course, nagkadoon lang yung Christmas katropang Andy.
0: Christmas is around the corner, nagyod katropang Marvs, no? Bahala, pitos-pitos pag gamay ang kinabuhi. Wapan na ito na feel ang ka ng mga mayuhon.
1: Mayuhon!
0: Pero, yes, Christmas season, nagyod kinatay makitaan ng mga nagkidlap-kidlap sa daplin sa dalan.
1: Ayan mga katropa, 95 days, 10 hours, and 54 minutes to go. Pasko na.
0: Ayun. And mga katropa sa mga nag-celebrate sa ilang birthdays karong adlawa, happy happy birthday kaninyong tanan. Woo! Sa mga nag-celebrate sa ilang month-sary, week-sary, anniversary din ha. Happy celebration. And belated happy birthday kang Cheska Zamora. Nag-celebrate siya sa iyang debut, no?
1: Yan. And happy birthday po. Napa, katropang
0: sige,
1: Andy?
0: Go.
1: Yes, ako ang amigong kuya mga katropa. Wow. Si Kuya Mark de la Victoria. Birthday niya karong adlawa. Happy birthday.
0: Happy birthday kaninyo katropa.

0: Ay, what?
1: Happy birthday to you.
0: Happy birthday and happy Sunday once again ka ninyo katropa. Yes. Motong naglangkob sa itong programang Central Weekend. Ningadlo nga Domingo Pet sa 20 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Sa ngalan na lamang sa Kinatibuk ang Puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
2: Alang sa Dikiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropang Marvin Ebano.
0: Uga ko sab si katropang Andy Causon. Hangtod sunod semana puhon, same time, same dial, same anchors, same program, Central Weekend. O kami magaingon,
2: kamatuuran ang sandigan.
3: Central XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
4: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Clarence, Anna.
6: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Santo Blas
4: Gold. Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Zanta Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Mao nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod nimo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mataka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa,
1: available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarik sana!
14: Exciting!
15: Ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
14: Kaklarek sana!
16: Exciting!

Noong kumakanta pa ako sa Olongapo, merong isang babae doon na nagkatrabaho sa isang nightclub na nakapagkwento sa akin tungkol sa kanyang buhay. Kung bakit na niya pinasok kung ganung klaseng trabaho. Malungkot yung kanyang kwento eh. Para bang yung mga nababasa natin sa comics. Napayak pa nga siya eh. Hindi niya alam, ginawa ko siya ng isang kanta. At kung narinig niya ako ngayon, ito'y para sa kanya.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Kaya, unya, igdala sa kanyang tubig daan. Im na, ayaw mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom!
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea

0: Ito ang XFM Network Philippines. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga nabong suranda ko din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi, so kung pag-ihi, kung putol, may gabi yung hindi matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami, natulog na kayo ko, kung sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ang doktor sa Yesus. Kaya aktibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Zaphone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan na ko ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapit.

0: Nang akong edad, matay hinay naman. Naulawan ko sa kontseks. Pag tumarna ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes usang maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug malig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanami gin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available

0: And to take your designs to the next level, get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
7: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
8: The secret of health.
7: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
11: Santon Plus Gold.
12: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
13: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
14: Santon Plus Gold!
13: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
14: Santon Plus Gold!
13: Santon Plus Gold!
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
15: The
3: Secret of Health.
7: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer.

0: Dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisunix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natumangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: sa Athlon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surangabaw di Oro. Akong creatine yung taas. Akong ihi, so ko pag-ihi, doon putol. May video nga di ko matulog.
0: Zathon Plus Gold.
1: Creatine lamian na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay ra kayo. Garo, wala kong creatine. 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar. Sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na doon ko sa Yes to Health. Itibo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
0: Zathon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, katukara akong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan na ako kunog inom ang Zathon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zathon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zathon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zathon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zathon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zathon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Zathon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Zathon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin.
7: Zathon Plus Herbal Soap.
2: Sis the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the pain relief na maaasahan. Zathon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zathon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zathon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Zathon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available

0: Extra Drive.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Santhon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santhon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og

0: Extra Drive.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy igad ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa,

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Extra Drive.

0: Extra Drive.
1: Extra Clarex sana.
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
12: Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
11: Oo.
13: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, protection at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free Dietary Guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Kaklar Eksana
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dyan kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sansol Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: Extra Drive.
1: Extra. Klarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The secret of health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
13: Kaklarek sana!
14: Exciting!

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Kuya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ug ligon pa yun kini.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
12: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Kaklarex, sana!
14: Exciting!
15: XFM time, it is now 6 o'clock.
16: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
17: Send money abroad quickly and easily with Ed Lulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Ed Lulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Lulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Lulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Ikaw palang gani isa, lipay nako.
8: Samot naglima mo.
13: Kaklarex, sana!
14: Exciting!
18: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Kaklarex, Anna!
19: Exciting!
14: Exciting!

0: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, anyos at taga Jansan.
9: Vision Next, sulay ang kaipektibo.
6: Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Kaklarek sana
2: exciting.
9: Sister Pain.
13: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
14: Usa ka call center agent.
13: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
14: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Joseph. Uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agarico mushroom, the best.
9: Southern Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
17: Exciting.

0: visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito
3: sa programang Extra Big.
4: Extra Big.
3: Matag-adlang Sabado,
4: alas 7,
3: antod alas 10 sa gabi.
4: O
3: ano na, sayaw na.
5: Extra Big.
6: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o may hinungdanon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
7: Alan Abais, Andy Causon.
6: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
8: Express Balita.
6: Express Balita.
8: Express Balita.
9: Magkakaon lagi tao ng lami. Pero mag-una, mampong kasabaan eh.
10: Kaklarek, sana.
11: Exciting!
12: XFM 89.1.
11: Klarek! Exciting!

0: I honestly love you.
1: XFM.
2: กลับบ้านเด็กสานะ
3: Exciting.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sis the Pain!
4: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Suntone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Suntone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kung ang siliha lang, ay miss you lang.
2: Baklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Baklarek sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan.

0: nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental. Unwind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Santol Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santol Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santol Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Zaza Plus Coffee Mix user atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Clarex!
11: Exciting!
1: Sister Pain.
12: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin hod akong tiil. Kita og likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
1: Southern Gold Coffee Mix.
14: Mga katropa,
11: available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
14: Dili sad ta makaingon nga itumta, kamakitaan man ang atong kagwapa.
15: Kaklarek sana!
16: Exciting!
17: XFM 9.1
18: Tambayan sa Katropa.

0: kinabuhi walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santo Blasco.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o migawas ni ang Santo Blasco. Akong gisulayan, si duwa ka simana, ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Blasco.
8: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blasco adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blasco nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blasco aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blasco kada adlaw.
5: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
11: Santo Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santo Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
9: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
13: Sister Pain! Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lakat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa

0: test this buhangin.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: XFM time. It is now 8 o'clock.
4: Oras, hatod kaninyo sa Turbo Man Enhancer.
5: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: Choy! Plitty plitty po, Choy!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as ka kalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Klare!
2: Exciting!
3: Sister Paid!
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
3: Sister Paid! Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid! Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Shea. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
3: Southern Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian.
16: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
17: Andito na ang programa.

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 7,500 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental. Unwind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaon o mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
1: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
6: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Vision X, slay ang kaipitibo! Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kaklarek, sana!
9: Exciting!
10: Sister Pain!
11: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Cellphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Fess, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
12: Cellphone Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
8: Kaklarek, sana!
9: Exciting!
16: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
4: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! No! Sister Pain!
5: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Gipakilig, pagkahuman gibiyaan, gigitik nilang unta ko nimo aron wa kay napasakitan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
10: Exciting!

0: That song was brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Clarex!
3: Exciting!
4: Andam ti kahulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon, basta kita duha ang magkadayon, let's go na dayon!
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Lina Ateneo, dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na tingini ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama mag-inom ko og Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diintang gali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan?
1: Aw.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.

0: Как плариться она?
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Ana.
3: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Exciting morning. XFM.
1: Kak Clarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
1: Kak Clarik sana.
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na tinik na tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man, basta mag-inom ko ang Santone Plus.
4: Kamusad, mag Santone Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawasan.

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den

0: Golden Drug San Pedro.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mulahutay og reply.
4: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Exciting!

0: Exciting morning.
1: Kaklarek sana.
0: Exciting.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Kaklarek sana.
0: Exciting.
3: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
2: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjudyo kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aranmalikayan, gambakabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, kinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na o dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikdan ako ang amoral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumba, gimingaw ba yak man imo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?
11: Mata.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Xanthan Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
3: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
12: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Alan Abay sa XFM Davao.
7: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan, bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
6: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
3: XFM. XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Andy Kauson sa XFM Davao.
8: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
6: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana!
10: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Philippine Standard Time, alas 6:01 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Headlines.
4: Kampo ni Kapitan Liparanon, gitanaw nga pamulitika ang suspensyon. Department heads, mibisita sa Banga National High School, human ang mangilngig nga pagpamusil. Upat kataw, patay sa US strike, batok sa barko sa Caribbean. Gilas women, nakabuk na sa quarterfinals, giduminar ang Hong Kong. Bini Maloy, nagpakita og fit check sa Melbourne. 97 anyos nga lola, nakabreak sa Guinness record sa wing walking. Alang sa health alert, paunsa mapahimsog ang liver ug kaimportante aron mapalayo sa mga sakit.
3: Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Luzon, Visayas, ug Mindanao, higala may buntag. Welcome back sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Lunes, pinsa 21 ni bulan sa September, tuig 2026. Kami niya mga tigbalita karong orasa.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako sab niyo katropang Alan Abais. Sa unang mapagbuhagay sa balita, balitang lokal.
7: Balitang lokal. Lokal.
1: Ang ato nga balitang lokal ato kanato sa Santon Vitamin C. Aduna gini espirulina nga puno gini sa vitamin A ug 10 times gini nga mas dagan og bitamina kaysa sa karot. Dakong tabang aron nga munindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Sa detalye, gitawag sa kampo ni Barangay Balyo Kapitan Ricky o Ricky Liparanon nga politikal ang ilang pagtanaw sa sakatuig nga suspensyon. Matok kaniya ang suspensyon gisubay sa desisyon o sa desisyon sa Ombudsman Mindanao nga makakaplag kaniya nga administratively liable sa grave misconduct o serious dishonesty. Samtang si First Kagawad Antonio Tonying tinasas ipuli isip acting barangay captain atol sa suspension ni Liparanon sa milabayng 2025 elections. Si Liparanon midagan kini sa First District sa Davao City ubos sa kampo sa mga Nograles apan napildi kini.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Samtang mikabat na sa kinatibuk ang 1,300 ka mga electric vehicle o EV taxi slots ang Metro Davao, sumala kini sa datos sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ubos sa LTFRB Memorandum Circular Number 2025-050. Una nang giablihan ang 600 ka EV taxi slots na tumiaging tuig diin kadaghanan ini nakuha sa Green GSM. Tungod sa baguhay nga fuel crisis, nag-abli usab ang LTFRB og dugang 700 ka EV taxi slots pinaagi kini sa Memorandum Circular Number 2026-054 aron nga mapalapdan pa ang paggamit sa environment friendly nga transportasyon. Gilauman nga makatabang ang maong lakang sa pagpakunhod sa pagsalig sa tradisyonal nga fuel powered vehicles og pagpalig-on sa green mobility initiatives dinhi sa rehiyon. Nagpadayon usab ang pagduso sa gobyerno sa paggamit sa electric vehicles isip kabahin sa mas limpyo ug mas sustainableng sistema sa transportasyon.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Duga pang hukas sa itong balita nga lokal hugot nga gibantayan o gagimintinar sa Davao City Environment and Natural Resources Consenro Davao ang kalimpyo sa Coastal Road sa syudad. Ingon na usa sa ginapasiugdang destinasyon sa dakbayan. Subay sa gipaligon nga pagpatuman sa City Ordinance Number 0661-10 o ang Davao City Ecological Solid Waste Management Ordinance. Parehin nga gipanang o gipang dakup sa buhatan ng illegal nga nagapanglabay o nagabilin og basura sa lugar. Gikan sa September 13 hangtod 18 ni nga tuiga, Og doon na nay 19 ka individual ang nadakpan. Og naisyuhan og citation ticket kinsa posibleng maka community service gawas sa bayran nga multa. Subli nagpahimangno ang Sentro Davao sa publiko nga likayan ang pataka nga paglabay o basura sa mga dalan, parke ug uban pa nga pampubliko o pampubliko nga lugar sa dakbayan og giauhag ang katawhan na dili magdinamak, magpabiling disiplinado sa hustong paglabay sa basura og mo-cooperate kini sa pagmintinar sa kalimpyo sa syudad.
3: Express Balita.
6: Alas 6:07 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Aduna kini bawang o ahos mga katropa nga makatabang sa pagpaubos sa cholesterol level sa atong lawas nga to suggest hangtod na sa 15%. Xanthone Plus Gold mapalit kini sa Shopee, sa mga Y2H clinics ingon man sa mga butika sa inyong lugar. Tulo ka individual nga na-stranded sa karagatan sa Sarangani, Davao Occidental, luwas nga na-rescue sa Coast Guard. May express balita si katropang Marvin Ebano.
0: XFM Report. Report.
8: Mabungahon ang pag-responde sa Philippine Coast Guard pinaagi sa Coast Guard Substation Patuco. Human nga malampusong na-rescue ang tulo ka individual nga gikatahong na-stranded sa katubigang bahin sa Olanivan Island, Sarangani, Davao Occidental ning Milabayng adlaw. Sumala sa Coast Guard Station Davao Occidental, sakay sa motorbangka ang tulo gikan sa Barangay Butulan, Jose Abad Santos, padulong unta sa Mabila, Sarangani, Davao Occidental. Dihang na inkwentro niini sa ilang biyahe ang mga dagkong balod, rason nga katunga sa ilang bangka ang naunlod sa dagat ug miresulta sa pagkadaot sa ilang makina. Giila ang mga na-rescue nga sila Dodi Palate, 45 anyos, Buboy Palate, 37 anyos, ug si Yoyoy Suda, 45 anyos, kinsa maoy operator sa maong motorbangka. Subay sa maabtikong pag-responde, subling gipasiugda sa Philippine Coast Guard nga nagpabiling kining lig-on sa ilang pasalig sa pagluwas sa mga kinabuhi nga ana sa peligro sa kadagatan, pagtubag sa maritime emergencies ug pagsiguro sa kaluwasan sa maritime community. Mga katropa, aron kini kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
3: Express Balita. Balita.
1: Aduna kita 8 minutos ng paglabay sa ikalasay sa buntag. Duga pang hukad sa itong balita nga lokal na bungkag sa gilusad nga by-bust operation sa PDEA Regional Office 11. Uga Pantukan Municipal Police Station ang gituuhang drug den sa Barangay Kingking, Pantukan, Davao de Oro. Banda laon ay Jess Kadlaon na September 19 ni nga tuiga. Arestado ang tulo ka suspect nga sila si alias Boss, 34 anyos, gagiingong nagdumala sa drug den si alias Raf, empleyado sa drug den, ug ang giingong drug den visitor nga si alias Yashir. Nakumpiska sa operasyon ang 11 ka mga sachet sa gituohang shabu nga nitimbang kini og 32 gramos ug dunay street value nga 217,600 pesos, lagi pang drug paraphernalia ug mark money. Kaso paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang tuluka dinakpan ang gipasaka nga tuka nila. Subling nga gipasalig ni PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspe nga magpadayon ang hiniusang pagpaningkamot sa ensya uban sa partner agency sa pagigbatok sa illegal nga droga agig pagprotekta sa komunidad.
3: Express Balita.
6: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, babaeng buntis nga gipusil sa Tagum City, stable na ang kondisyon, motibo sa krimen padayong giimbestigahan. May Express Balita si katropang Lars Sanyol.
0: XFM Report. Report.
9: Parayon pang giimbestigahan sa kapulisan ang insidente sa pagpusil sa babaeng buntis. Ngayon lang si alias Jana, 33 anyos, gawa sa iyang ipoy ang boarding house sa Purok Malinaon 2, Barangay Magugpuis, Tagum City. Pasado alas 6 ang takda sa gabi, September 19, 2026. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Tagum City Police Station, Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, sigon sa caretaker ng si alias Eliseo, bagong abot ang biktima sa iyang boarding house, niya at tungtungura, din kalit lamang kining gipusil sa dagang higayon, sa wala mailing sospek, nga naka-helmet.
10: Buhi pa man ang biktima na sa likod ang tama, gidala-dadayon nila sa hospital para matambalan. So, dito sa hospital, amo siyang gi-interview.
9: Na-recover sa otoridad sa crime scene ang tulog ka mga basyo sa bala o kung sa fired bullet gikan sa .45 nga pistola. Samtang sa follow-up investigation sa kapulisan nga gipangunahan mismo ni Colonel Bahan na sa irad nga usa ka buwan pa lamang kapin nagpuyo sa maong balaing biktima, kini sumala sa caretaker nga giyong gikan sa Banay-Banay, Davao Oriental. Sumala pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan dagkong hagit alang kanila ang pagsulbad sa maong kaso, sanglit halos dili makigoperar ang biktima sa investigasyon. Apan gibutiag sumala pa nini nga nag-away sila sa iyang kalibin Marin o ang iyang kagikan sa Cagayan de Oro.
10: Ang ingon sa caretaker na nag-away daw ni sa iyang husband, mm-hmm. tapos na nasaigi kontak na kaila antod na naabot diha nga lugar.
9: Mm-hmm. Dugang pa sa hepe nga dili pa makumpirma kung ang gisaysay sa biktima nga problema ni ini sa iyang kalibin. Konektado ba sa krimen? Sanglit limitado kini mo hatag og tukmang detalye og wala kini gikabutyag kung aduna ba ibang tao nga nasuko kaniya.
10: Dili gyud siya mohatag og impormasyon. Ang iyon magpakaayo lang ko sir. Mura niyo na iyang tubag kagahapon dito sa ospital. So first time na ko rin nga nagtinga nag-ano siya naka-oxygen. Although mga istorya man nimo siya pero di gyud siya mohatag og impormasyon. Ipangayuan na mo nga ang ingon nag-away do sa siyang asawa hinlaing pamagayan di uro imbalin sa diri sa Tagum.
9: Sigon sa opisyal, nga adunay grabing kasuko ang mamumuno ngadto sa biktima. Apan, posibleng dili kini hanas sa pagpusil, sanglit napakya sa iyang katuyuan. Sa pagkakaroon parain pa ang pagpungulikta sa kapulisan og CCTV footage sa dapit nga makatabang sa gibalagmang imbestigasyon. Giawag sab sa hepe ang publiko nga adunay kasayuran sa kinabuhi sa biktima nga magkaoperar sa kapulisan aron mahatag gustisya ang gidingatan sa babaeng buntis. Wala gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayo usang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita 12 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balitang regional.
3: Balitang regional.
1: Ang ato nga balitang regional ato grato sa Santon Plus Coffee Mix. Kaping healthy bang imong gipagita? Kaping makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay aduna kini gamunggay, mangustin o soya. So lai ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kaping mupanormal sa pagpagawas o hormone sa kalawasan. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom o Santon Plus Gold o yuman Santon Vitamin C. Umani po sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na tambal pa. Department heads may bisita sa Banga National High School kung ano mangilingig nga pagpamusil. Ang Express Balita Manukad ni Philip Oligario.
3: XFM Report. Report.
11: Nagpabilin nga puno og kasubo ang tibok Banga National High School human ang mangilingig pagpamusil nini aging Biyernes, Setyembre 18, alauna sa hapon. Nga gikamatyan sa tulo ka estudyante, duha ka grade 9 student ug ang 14 anyos ka suspect sa krimen, samtang samdan ang 7 ka laing estudyante. Kagahapon, mibisita si Department of Social Welfare and Development kon DSWD Secretary Rex Gachalian, kauban ang Trauma Informed Support and Psychological First Aid sa nasampid ka tulunghaan. Aron maniguro nga nahatag ang mga panginahanglang medikal, pinansyal o psychological sa mga biktima. Gisugat usab sa mga kabanay sa biktima sa school shooting nga nagsulob og itom nga sanina si DepEd Secretary Sonny Angara ni nakalabayng adlaw aron sa taon ang nahitabong pagpamusil ug makahinabi ang mga kabanay, mga teaching og non-teaching personnel, law enforcement og lokal nga panggamhanan samtang dungan sa nagpadayong pagbangutan sa tibok Banga National High School naka half mask ang Philippine flag sa maong tulunghaan. Hinungdan nagpaabot og pahisubo ang mga department secretary sa mga apektadong pamilya. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga miyembro sa grupong True Crime Community ang suspect og diniaging bulan pagisugdan ang pagplano sa pagpamusil gamit ang 9mm caliber pistol nga gipanag-iyahan sa iyang amahan nga taga DepEd Region 12. Sa pagkakaroon nagpadayo ng investigasyon kung giun sa pagpasunod sa suspect ang arma sa tulunghaan samtang nagpabiling suspended ang tibok klase sa Banga National High School. Mga katropa, sama sa tumpang lawas og immunity, dapat tagaano sa buhigayon ang atong mental health. Busa mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na, aron makaangkon og full healthy body. Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
6: Sa katapusang hanay sa balitang regional, lalaki patay sa pagpamusil sa Valencia City, magahat gikabalak-an karon sa mga residente. Oy Express Balita si katropang Rustum Villafranca.
3: XFM Report.
12: Gikabalak-an karon sa mga residente sa Pro 4 Sitio Pantaron, Barangay Banlag, Valencia City, Bukidnon sa posibleng mahitabong magahat human sa natigayong pagpamusil nga ni resulta sa kamatayon sa Usaka alias Bobby, 33 anyos. Base sa report, Pasado alas 7 sa gabi, Setyembre 19, 2026, samtang nagbaklay ang biktima pauli sa iyang balay o naggamit sa iyang cellphone sa dihang kalit kining giduol sa Usaka wala pa mailing suspect o giposil makatulo kahigayon. Na Nakaangkon ang biktima og tulo ka sumal pinusilan sa tuong bahin sa dughan, walang tiyan og tuong paa nga mo hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Sa pagresponde sa kapulisan, ang biktima gidala ng ngadto sa iyang pinuyanan nga anaa sa 20 metros ang gilay-on gikan sa crime scene. Nakarecover usab ang kapulisan og tulo ka basiyo sa bala gikan sa usa ka individual nga nakakita sa maong hitabo. Nigula sa imbestigasyon sa kapulisan nga ang person of interest kung POI giilanga si alias Asutay. Nasairan niya si Asutay mao ang kanhi live-in partner sa 26 anyos nga babae, kinsa mauna ang kasamtangang live-in partner sa biktima karon. Selos o personal nga bangi ang gilantaw nga motibo sa maong krimen. Tungod niini, gilayong giactivate sa Valencia PNP ang ilang offline shield og nagpahigayon og hot pursuit operation aron daling madakpan ng suspect. Mga katropa, kapibanga healthy yung gipangita. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustam Villafranca, XFM News.
3: Express Balita.
1: Ato na kita 17 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntag sa itong mga hukad sa balitang national.
3: Balitang national.
1: Ang atong balitang national at tugarato sa Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag inyong instant energy. Tungod ato na kini, taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas, mudiritso sa atay o mahimok ining instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga ato na kini VCO o moringa seed oil extract. Mapalit na sa mga butika nationwide. Detalye sa tuwang balitang national, manukan sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
3: Express Balita.
13: Naka-lockdown ngayong araw ang Malacañang Complex dahil sa inaasahang malaking kilos protesta kaugnayan ng 54 na anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Ayon sa Presidential Communications Office, sarado ang new executive building bilang bahagi ng security protocols. Suspendido rin ngayong araw ang operasyon ng Presidential Action Center para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Lilimitahan din ang access sa mga kalsada at gate patungo sa Malacañang Palace dahil sa pinaigting na seguridad. Libo-libong rallyista ang inasahang magtitipon sa Liwasang Bonifacio bago magtugo sa Menjola Peace Arc malapit sa Malacañang.
3: Express Balita.
13: Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila ngayong araw. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, isinagawa ang hakbang kasunod ng rekomendasyon ng Manila Police District o MPD dahil inaasahang mga pagtitipon, marcha at iba pang aktibidad sa ilang bahagi ng lungsod kaugnay ng paggunita sa 54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Layunin umano ng suspensyon na mapanatili ang kaligtasan ng mga estudyante lalo na't may nakatakdang road closures at traffic rerouting sa ilang bahagi ng Maynila.
3: Express Balita.
13: Ilang grupo ang nagmarcha sa Metro Manila nitong Linggo, September 20, bisperas ng 54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Nagmarcha ang mga kabataan sa estudyante mula sa Lasal Green Hills sa Mandaluyong patungong EDSA Shrine sa Quezon City, habang nagsagawa naman ng hiwalay na pagkilos ang August 21 movement sa harap ng Supreme Court sa Maynila. Kabilang sa panawagan ng mga nagprotesta, ang transparency sa pamahalaan, pananagutan sa korupsyon at pagpasa ng batas laban sa political dynasty sa mga pamilyang paulit-ulit na humahawak ng pwesto sa gobyerno. Isinama rin sa kanilang panawagan ang paghatol ng Senado kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Pinangunahan ang marcha ng Akbayan Youth Student Council Alliance of the Philippines, Youth Against Kurakot at mga leader estudyante mula sa iba't ibang universidad. Samantala, nagmarcha ang ATOM sa Supreme Court bilang pagtutol sa desisyong nagbaliktad sa hatol laban sa dating First Lady Imelda Marcos.
3: Express Balita.
13: Aabot sa 17,085 na pulis ang ipinakalat sa Metro Manila para sa mga aktibidad kaugnay ng 54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ngayong araw. Ayon sa NCRPO, kabilang sa i-deploy ang mga tauhan para sa crowd control at mga karagdagang pulis mula sa kalapit na mga rehiyon. Inaasahang magkakaroon ng mga pagtitipon sa EDSA Shrine, People Power Monument, Menjola, Liwasang Bonifacio, Senate at House of Representatives. Ayon sa pagtataya ng mga otoridad, nasa 3,000 katao ang dadalo sa mga pagtitipon. Sinabi rin ng NCRPO na wala pang grupong nakakuha ng permit para sa mga rally kaugnay ng paggunita. Inimok ng pulisya mga grupong magsasagawa ng protesta na makipag-ugnayan sa mga otoridad at kumuha ng kinakailangang permit para maayos ang seguridad at daloy ng trapiko. Ayon sa NCRPO, wala pang kumpirmadong banta na namo-monitor para sa mga aktibidad pero tuloy-tuloy ang pagbabantay upang maiwasan ang anumang abala o kaguluhan.
3: Express Balita.
13: Nagbabala ang Manila Police District sa mga magsasagawa ng protesta ngayong araw kasabay ng paggunita ng 54th na anibersaryo ng martial law na manatili sa loob ng itinakda ng batas ang kanilang mga pagkilos. Ayon kay MPD Spokesman Police Major Philip Ines, paiirali ng mga pulis sa maximum tolerance habang binabantayan ang mga lugar na inaasahang pagdarausad ng mga protesta. Kinatayang 11,000 na pulis ang ipakakalat ng MPD kabilang ang mga nakatalaga sa apat na Freedom Park sa Maynila para sa crowd control at seguridad. Binigyan din ni PIPA Police Major Ines na igagalang ng pulisya ang karapatan sa malayang pamamahayag at mapayapang pagkilos pero hindi nito kukonsintihin ang pananakit, paninira ng ari-arian at kaguluhan.
3: Express Balita.
13: Itinanggi ng Malacañang ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte na kontrolado umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senado, Korte at Kapulisan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang basihan ang naturang aligasyon laban sa Pangulo. Iginit din ng Palasyo na walang tanim intriga o tanim ebidensya sa mga reklamong kinakaharap ng Vice Presidente. Sinabi ni Attorney Castro na may kaugnayan umano ang mga reklamo sa mga naging aksyon mismo ng Vice Presidente at hindi sa anumang utos ng administrasyon.
3: Express Balita.
13: Inaasahang magpupulong o magkakaukos ang mga Senator Judge ngayong araw para pag-usapan kung ilang boto ang kailangan para mahatulan o mapawalang sala si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Senator J.V. Iheras ito, pag-uusapan kung pagbobotohan ng mga Senator Judge ang usapin o magpapasya rito ang presiding officer batay sa pagkakasunduan ng mga senador. Matatandaan na humingi na ng opinyon ang mga Senator Judge sa ilang dating mahistrado ng Supreme Court tungkol sa kung dapat bang isama sa bilang ang mga senador na nakakulong, nagtatago o nasa ibang bansa. Kabilang sa mga hindi kasalukuyang nakikilahok sa paglilitis sina Senators Jinggoy Estrada, Rodanti Marculeta na nakakulong, Ronald Bato de la Rosa na nagtatago dahil sa arrest warrant ng ICC, at Loren Legarda na nakalive at nasa ibang bansa.
3: Express Balita.
1: Balik din sa ito sa Dakbayan sa Davao. Ugatawan luparan ang balitang international.
3: Balitang international.
1: Ang ato nga balitang international atong nato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus mga katropa, gituyo kini paghimo alang sa mata adto na ginipektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, sisantin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang gyud ron nga malikayan nga makabaton kita glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa tuang mga mata. Available na sa mga butika nationwide. Sa detalye gikumpirma sa Estados Unidos nga nasa 4 ka mga tao ang namatay human sa usa ka military strike batok sa usa ka barko sa Caribbean. Sumala sa mga taho, kabahin ang operasyon sa padayong security efforts sa Estados Unidos sa baong rehiyon. Inon wala pa sa pagkakaroon, gipagawas ang kompleto nga detalye mahitungod sa pag-ila sa mga namatay ug sa eksakto nga katuyuan sa barko nga target kini sa operasyon. Padayon sab ang investigasyon ug assessment aron nga matino ang tanang kahimtang nga may kalabutan sa maong insidente. Tungod sa maong nga panghitabo, naghatag gini og dugang atensyon sa mga security operations og maritime monitoring nga ginahimo sa mga awtoridad sa Caribbean region.
3: Express Balita.
6: Tulong kini sa silang nga samtang sa pikas bahin nagpalupad og missile ang North Korea padulong sa silangang paypayon sa Korean Peninsula. Padayon nga gibantayan karon sa mga otoridad sa South Korea og mga kaalyadong nasod ang maong strike nga nahitabo taliwala sa nagpadayon nga tensyon sa rehiyon. Hinoon wala pa gipadayag ang dugang detalye bahin sa klase sa missile og sa gilayon sa paglupad dini sa mga initial nga report. Sagad nga gilantaw karon sa international community ang susamang mga missile launch tungod tungod sa posibleng epekto nini sa regional security o diplomatic relations. Padayon sab ang pag-monitor sa mga nasod sa Asia Pacific samtang naghulat sa opisyal nga pahayag gikan sa North Korea ug uban pang apektadong mga nasod.
3: Express Balita.
1: Aduna kita ay 26 minutos na palabay sa ikala 6 sa buntag. O karang sa tuwang balita nga paugnata sa kusog.
3: Balitang sports. Sports.
1: Ang atuwang balita nga paugnata sa kusog. Ato ka na to sa Turbo Man Enhancer. Gamita kini 30 minutos sa magdugsing-dugsing. Ato ka misis. Sigurado nga mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Nag-advance na ang Gilas Pilipinas sa women sa quarterfinals sa Huhuman. Giduminar ang Hong Kong 90-73 sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games sa Aichi International Arena. Nagpabiling kining walay pildi ang Pilipinas human sa duha ka dula sa Group B kung asa ni kamada si Steph Barbie Rabi o 21 na puntos, 5 ka mga rebounds o 2 ka mga assist samtang si Afril Bernardino. Nagsunod nga dunay 17 puntos, 11 ka mga rebounds ug 4 ka mga assist. Nakigkumbati ang Pilipinas sa 30 puntos, 5 ka rebound performance ni Chi Guan Lee aron moabante kini sa quarterfinals. Dugang usab og tag 15 puntos alang sa team Hong Kong sila si Tan Fung Ma ug Hyo Roy. Samtang sunod nga makasangka sa Gilas ang Japan aron nga tapuson ang nakaschedule sa group stage ug mga adlaw adlaw Martes samtang ang quarterfinals karong adlaw na kini nga Huwebes.
3: Express Balita.
6: Alas 6:27 sa balitang showbiz.
3: Showbiz news.
6: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Gama kini sa glutathione, kojic ug virgin coconut oil. Ang gentle soap mga katropa makatabang aron nga makabati kita ug limpyo, fresh ug nourished nga panit. Feel fresh and confident every day with Clear Skin Herbal Soap. Gikilig ang daghang blooms human magpakita si Beanie Maloy sa iyang fit check sa wala pa ang Melbourne leg sa Signals World Tour. Gipaambit sa singer pinaagi sa iyang Instagram story ang iyang outfit nga gisulob sa wala pa ang ilang performance sa Australia. Dali kining nakakuha og atensyon gikan sa mga fans nga nagpadayon sa pagsubay sa matag kalihukan sa sikat nga P-pop girl group. Padayon nga naglibot ang Beanie sa nagkadaiyang nasod isip kabahin sa ilang world tour nga nagtumong sa pag-abot sa mas daghang international audiences. Nagpakita usab ang suporta sa mga blooms sa social media, pinaagi kini sa pag-share o pag-komento sa mga litrato, ingon man sa updates gikan sa grupo.
3: Express Balita.
1: Sa tuang balitang LRG kon lahira gyud. Atod ganito sa Santon Plus Gold. Aron nga malikayan ang diabetes pinagi sa pagtumar og Santon Plus Gold, mga katropa. Kaya ko gini og ikatabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold supports sa health. 27 anyos nga lola naka-break sa Guinness record sa wing walking. Usa ka 27 anyos nga Briton ang naka-break ni sa iyahang kaugalingon na po nga Guinness World Record isip pinakatigulang babae nga nakahimo kini og wing walking sa si Elizabeth Betty Bromage. Sakay kini og mipabilin sa pako sa usa ka naglupad nga biplane yadtong Agosto 4 sa Cirencester Gloucestershire o Gloucestershire, UK kon United Kingdom. Bisan pa nga gihimo sa piloto ang loop the loop samtang nagpabilin si Bromage na nakabarog sa pako nga nakahatag kaniya og laing Guinness World Record. Una nakakuha si Bromage sa maong record niya tong 2022 sa edad pa lamang 93. Ang iyang bagong stunt gihimo usab aron nga magkatigom og pondo alang kini sa Cheltenham Gloucester Hospital's Charity.
3: Express Balita.
6: Alas 6:30 sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthon Gold Herbal Tea. Sugdi ang matag-adlaw uban ang limpyo, himsog kapag bate gikan sa sulod ganto sa gawas. Uban sa moringa, turmeric ingon man sa cinnamon bark. Xanthon Gold Herbal Tea, your daily dose of detox. Paunsa mapahimsog ang liver o kaimportante aron nga mapalayo sa mga sakit. Girekomenda sa mga health experts ang pag-atiman sa liver o sa atay. Pinaagi kini sa balanse ug masustansyang pagkaon. Lakip ang utanon, prutas, isda ug pagkaon nga ubos sa processed sugar ingon man tambok. Gipahinom duman usab ang publiko nga limitahan ang pag-inom og alcohol ug likayan ang pag-inom og tambal o baka herbal supplements nga walay tambag sa health professional. Importante usab ang regular nga ehersiso ug pagmentena sa hustong timbang aron nga maminosan ang risgo sa fatty liver ug uban pang sakit sa atay. Dugang pagidasig ang publiko nga magpa-check up kung adunay risk factors o baka sintomas ug mangutana sa health professional kabahin sa hepatitis vaccination ug hustong pagpanalipod sa atong atay.
3: Express Balita.
1: Og sigala mo itong naglangkob sa to ang Express Balita Koron Dawa. Adlaw karon nga Lunes, Pitsa 21, nimbulan sa September 2, 2026. Ingat mga katropa, good morning.
6: Happy Monday morning kaninyo mga katropa. Maayong paghigop din ha sa inyong mga kape. Higop na sa itong Xanthone Plus Coffee Mix o baka sa itong Xanthone Gold Coffee Mix or ang paborito ni katropang Alan na Premium D3 Coffee Mix na
1: makawala
6: sa duka, no?
1: Katulugon ka, kulang ka sa kiningaling pahulay.
6: Premium D3. Labi na karong adlaw nga Lunes katropa, kinahanglan na itong taas nga enerhiya para masustain ang semana kay first day sa work week. Good morning katropang Thea Alcaraz, main buntag pod katropang Randy Santisas, Gloria Malala Apelo, good morning Sir Alan and Ma'am Andy, always listening Express Balita from Bayugan City and kang katropang Angel Comania. O karong adlaw day katropang Alan, no, ang ika 54 nga anibersaryo katropa sa pag-declare sa martial law dinhi sa atong nasod.
1: Siyempre, yeah, katropang mga natao, og 1972, it only tells sa pila na yung edad.
6: Murag kalat. Din na lang kumustri.
1: Katong mga nagidadog 45.
6: Dili pa. Wala pa kakaabot ato.
1: Wala pa kakaabot. Nagunahon na ako sa sumpay katropa. Hindi, no? Actually, mga katropa, ato nang ipaklaro mga katropa, nga ang Bureau of Food and Drugs o kining FDA, nagpahimang noon sila, nga dili tanang mga herbal food supplement required nga ipainom. Usa gikinahanglan nga una ka mumuinom og mga herbal food supplement, tanawag yun ang tatak din ha, nga dunay FDA approve, dunay mga requirements gikan sa BFAD og labi na kining tatak nga Y2H sa mga katropa kay sigurado nga safety ka. Og sangalan sa tuang kritibo kang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
6: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Andy Causon.
1: Ako usab niyo katropa, katropang Ardabais, masunod na ang The Secret of Health. Inuman ang programang Bullseye back-to-back with the Bricks Flores and yours truly mga katropa.
6: O kami magaingon, kamaturan ang sandigan!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
14: XFM.
15: Kaklarik sana.
16: Exciting!
17: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Xanthone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
18: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santo Blasco.
14: Kasi Melissa nga taga-Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako nga suwayan o tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
3: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
16: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
16: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
19: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
16: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
16: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
16: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
18: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
21: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Ingon ampingan, nganong kalit manggibyaan?
3: Paklarek sana!
4: Exciting!
5: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklare, sana!
6: Exciting!
4: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras katropa, alas 6:46 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Weather Update.
1: Mga katropa, ito ang weather update karong adlaw sa Dakbayan sa Durian, Dakbayan sa Davao. Ang ato ang weather update ang Davao City karong adlaw. Ato na tayo cloudy to partly sunny with a high of 32 degrees Celsius and a low of 24 degrees Celsius, mga katropa. So ang ato ang temperatura, kung na matod pa, ang ato ang current

0: condition kung nata sa 30 degrees Celsius. Pero ang pag-asa ng sulti ngang ato ang feeling sa itong panit doon na kinituon nga 36 degrees Celsius. Tumikan sa taas ang humidity na to karong mga panahon na. So, igang ang atong pagbation karon sa Dakbayan sa Durian.
1: Bullseye!
0: Welcome, welcome, welcome and good morning!
2: Good morning!
0: Inyohang katropa, magalingkod Kutob Dallas TV sa buntag mga katropa, katropang Alana Vice. Kamusta na kita mga katropa, welcome back sa itong programa nga Bullseye!
2: Bullseye!
0: Adlaw karon nga Lunes sa Pizza 21 ng bulan sa September 2, Gadus Meal, Bainty Size. Kumustamos mi amigos y amigas. Welcome, welcome sa itong mga parikoy, mga parikay. Ato mga kalomon mga kaaluman sa matag lugar o ga probinsya sa riyon. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. O gota buka sa mabuti ato pagsibya. O sa kapanginahot nga, kitang tanan na magalikay sa disgrasya kung maginahinay lang ta. Balaginay, basta kay safety ta sa kanunay. Ato ang mga tingidol, kanong adlawa. Siyempre atong programa, hatog na to siyempre sa Yes to Health Incorporated. Naman mga katropa ang mga produktong gigaman ini ang Santon Plus Gold nga to ang ginom karon ang Santon Gold coffee mix mga katropa. Okay, naani malunggay ang granule sa malunggay mga katropa, nagapang lutaw pa tungod sa kadaghan, no? Pagkananam sa tuwang Santon Gold coffee mix mga katropa. Ito yung kinipagama para sa tuwang mga kaigsunan. Ito na po yung mga diabetes. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, o sa'yo ni ka-capsule usap, no? Sa part ng itong kape, ang Santon Gold coffee mix. Malikay ng diabetes, mga katropa, pinagi sa pagtumar o Santon Plus Gold. Kay dako kiniga ikatabang sa pagminus sa pagsaka sa sugar level sa itong alawas. Santon Plus Gold supports sa health, mga katropa.
2: Good morning!
0: Kita maglangan itong i-welcome ito ang sparring partner, katropang Brix Flores. Good morning!
2: Good morning!
3: Good morning, katropang Alan. Good morning sa tanan nato nga mga kaigsunan karon din sa Dakbayan sa Davao, sa tulo ka mga distrito nga galangkob sa syudad. Tulo ka o ingon man usab sa lima ka mga probinsya nga galangkob sa Davao region. Kumusta mo? 54 katuig na nakalabay sa deklarasyon sa martial law sa naso sa Pilipinas, ilalom sa pamuno kaniadto ni President Ferdinand E. Marcos. Nining adlawa, gahinan kuno kini og paghandom. Ang pangutana, kinahanglan pa ba ni handumon nga duna maghani mga kasakit nga gipasan ato mga nanglabay nga mga katuigan.
0: Kanao ang pangutana po na katropa ang BRICS kung ganahan ba pud kang ato ang kasamtangan nga presidente karon.
3: Oh, kung ganahan pa ba ka kay murag maura ba ni nakadaot sa ilang pangalan katupangalan, no? Sa ilang apelyido, sa ilang pamilya.
0: Kung sa pud ka unique nga kaha nga pagpangandam, ilang ka nang gihimo dito.
3: Siguro, murag natanaw na to katupangalan, do na to husto maayo nga katuyuan, to martial law. Kay siyempre ang presidente Lincoln mga sa Malacañang, unya tigresib naman na siya ga mga information feedback karon sa mga generals. Hung-hung na itong isa ka general to, President, Mr. President, patyon daw ka. Mr. President.
0: Unsa?
3: Mr. President.
0: Insa may gasulti, ana.
3: Oh. Si... Kanabang hatod-haturan o istorya, katropang ala, no?
0: So sa una, pagkaday na sila nga dali na kayo mo tuog ka ng hatdan o istorya.
3: O niya, kay katong si, katong iyang general ka neto sa iyang chief of staff,
0: si
3: to niya?
0: Si Fabian.
3: Fabian Beer. Oh, Fabian Beer. Kay mo to'y gikasabaan ba ito niya, no? Kaya pabumbahan tong mga, diyan na remember ni mo to 1986 nga...
0: I-wipe out tong mga nag-rally.
3: It's a people power revolution. Yung isang bumbahan niya to tanan tong kuhan, gikasabaan ni Presidenta Marcos.
0: Isa na lang ka kuhan, kuman.
3: Para bang sa kuhan pa karun, uso pa karun nga terminology katropang Alan, one word is enough.
0: One word is enough.
3: And I will cut your throat. Patitik.
0: Patitik. Mga Sterling Group of Companies.
3: Uso-uso na karoon ka itong pangalan. So, yung unang tala si President Marcos ba? Actually, ang nadungog na to ni President Marcos before ka itong pangalan nga dili niya ikuan, kaya dili niya pabumbahan.
0: Ernesto, yun, no? Ingon siya nga ayaw kay mga tao na, luoy kay na, no?
3: So, mo itong medyo murag kuan, no? Na
0: pero kamulong ka nga Every time nga naay ingon ani karon na September 21, ang gina-highlight sa una sa ABS-CBN bisan po aning kaubang station sa una, ang katong katuganing Minjula Massacre.
3: Minjula Massacre.
0: Ang nakabadlong ana nganong kana kanunay ang ilahang i-highlight dito sa September 21 panahon sa declaration sa martial law, nganong Minjula Massacre man ilang ipakita nga layo man kay pitsahan na. Layo man ang tuiga na. O di man po na panahon ni Marcos nga nagmando ana.
3: Marcos pa naman ang kuras sa Makino.
0: Oh.
3: Eh kato man ang mga kuano katong mga farmers nga nagareklamo during sa
0: katong kuan. Panahon pa to ni Marcos tong naay basta kanay masaker nga nahitabo.
3: Kato masaker panahon ni Marcos katutong sa kuan, katutong sa park. Katropang alan.
0: Oo. Kato may gina-highlight kanunay sa ABS-CBN. Karon pag-abot ni Presidente Digong, siya nagbadlong ana.
1: Pinawa!
0: Siya nagkapaundang. Iyang ipangutan ng ABS-CBN, kanang inyuhang gina-highlight, September 21 takaron, martial law declaration, unya ang inyong background katong gibumbahan sa komunista ang mga katilingban na nagmando si Juma Sison. Katong panahon na ni Akiro, tama ka. Kay motong panahon na tong before to side sa revolution ata, no? Naana tong Minjula Massacre. Before pa naka-policy Corazon Aquino.
3: Oo. Na to Minjula.
0: Oo. So motong netabo nga gibadlong ni Digong September 21, declaration sa martial law 1972, nganong Minjula Massacre nang inyong piminti di kinai-highlight.
3: Kalayo ra kayo.
0: Oh, layo ra kayo.
3: January 22, 1987 to.
0: Oh, motong panahon na to.
3: Ang massacre.
0: So, nanay gitawag nga misleading information. So, ang nagabadlong ato mga katropa, si Digong. Mo gitong panahon na giundang. Panahon ni Digong, wala gito naka-highlight pagbalik to mga
3: ano,
0: Minjula Massacre.
3: Ano po kayo ni nato katropang alan?
0: Para maduot ang mga Marcoses nga gubot ang Pilipinas ug siya ang nagamando og
3: of course, palang medyo wala gid ganahi ang maong kumpanya during sa
0: time ni Marcos. Gipaundang gud.
3: Okay, gipasarado man ni sila.
0: Mo na nga pasalamat mo karong panahon na aning anak.
1: Ha? Pinawa!
3: Okay, ipangga na mo!
0: Ipangga, biya mo!
1: Pinawa!
0: Kuha mo kabalik!
1: Pinawa!
3: Napalit, Hinoon!
0: Napalit pa, Hinoon!
1: Pinawa!
3: Anyway, good morning ka ninyong talan mga kaisunan. Huwag unsa man ninyong mga una-huna din ikaroon sa tuang selebrasyon, may kalambigitan o kinibang commemoration sa martial law, nakahatag ba kinikaayuhan sa mga Pilipino o unya itong hatagan.
0: Angay pa ba na itong i-commemorate ni? Muna yung
3: pangayon pa ba ni nga itong i-commemorate, i-commemorate kining nahiskutan kay wala naman. O sa pa may dapat i-commemorate ani katropang alan si Imelda Marcos sa apartment to parcel sa administrasyon Marcos, no? Na
0: dismiss naman
3: tong pito ka mga kaso niya. Unsa pa ba nang pagbilanggo ni mo anak be? So
0: niya gihukman bi ni siya kanaganing life sentence. Kay convicted man eh.
3: Convicto man eh. Ya tapos karon kay na kuan man na overrule man karon sa
0: overrule na karon ang ilang mga kuan, wa kita kabalo ganun na overrule.
3: Ano ka na eh? Sa kahinong
0: dalit. Nikalit lang man.
3: Nikalit ramanig kahanaw itong iyang mga kaso.
0: At least before sa iyang end of the day.
3: Okay lang na ito. Kung katong pila ito, 200 ka o 2,000 ba ito? O sa 2,000 units ba ito ka mga parisan sa sapatos? Why problema?
0: Oo, ganun.
3: Okay, part ba na sa, kuan? Part ba na sa kanang kinibang lifestyle?
0: Yaman ng lifestyle.
3: Yaman ng kabubuton. Doon naman si Kwarta ka. Kung ang sweldo niya kaya ra kanya ipalit og sapatos pero ga paliton ang tao murag di siguro dapat kaya, no? Pero niya to hatagan og pagtagan mga katropa og ingon man sa to mga headlines karong taud-taud ato mahibaluan na katropang alan. Dinhi karon sa to programang
0: Bullseye. Taud-taud mga katropa, ato ang mga headliners sa dikaron sa to ang programa nga Bullseye mga katropa. Awag ang matag-usa, no? Nga like, share, and follow sa tuapod nga kini nga Facebook page. Wala dyan pa nyo nagbago mga katropa. Balag, kini paborito ni Meta karong mga panahon na. Ang ito nga Facebook page mga katropa, XFM Davao Katropa Digital. niya kamo po namin sa tuang Sibyanan sa dial sa tuang FM band ang XFM 89.1 mga katropa. So, unya, niyo ang mga minsaya ito ng pagkabasahon. Kaya musulod na nga ito ang headliners kanong oras sa
1: Bullseye. Bullseye Headliners.
3: Sa ito mga balitang lokal nga itong hatagan o pagtagad din karong adlaw adlawang Lunes, pizza 21 sa September tuig 2026. Una sa balitang lokal, kilos protesta sa ikasikuti 4th anniversary sa Martial Law. Pagahimon din sa Dakbayan sa Davao, particular na sa may Ruas Avenue, siyudad sa Davao.
0: Kasi kasi kung adlawa
3: ang mga alangan o mga Marcoses ang mga maghimo o protesta ni katropang alang ini yung mga ko ano mga
0: grupo sa mga militante
3: grupo sa mga militante sopak sa mga Marcos kani adto pa samtang sa dugang pangbahin publiko sa Davao gipasidan-an kini karon batok sa open burning gumikan sa transboundary haze gikan sa Indonesia.
0: Mag-goal ano ang kanyang manunugay din nga mga grupo sa militante kay magsunog man sa IPG.
3: Sunog biya mong IPG, no? Pagbante-bante, put mo in town kay Narbe Hayes karon. Hantod karon nga panahon na katropang alam. Makita ni mo, no? Nga sa, kung sa layo, kamatanaw.
0: Kagahapon sa hapon, ha? Dito may og ka ng buhangin.
3: Dunay aso ba, di ba?
0: Kaning ato ang bukid din sa mountain din sa Shrine Hills. Covered na ta sa aso. Nakita na ako dito sa kagahapon sa hapon, ha, kung kita na ako. Ingko nga kujug man ako ang mga young people, ingko kana nakita niyo siya sa bukid diri sa shrine, haze na siya. Agoy kay diri maad ako magkaing sunog nga kuan ba kana nagdaob man tog ingko gitudlo pud sa akong kauban nito nga young people. Ingon siya nga kini Brad, unsa man ni diri? Kana labaw pa na sa haze na kay aso na yung tinuon na. Pinuon. Kana gitugutan ko na nagdaob dito pud. Ubos na nang tulay ba? Sa maa.
3: Kanang dapit sa may crocodile.
0: Oh, dapit sa may crocodile. Dako kayong dako kayong daob dito. Nagtuudlo po dito kana siya, his na siya. His mo ni kinako, mga daob. Pero covered yun ang ato ang bukid rin sa kining Murasyag fogs na naon, pero lahi rin yun.
3: Lahi rin sa sapat. Sa duol, din mo makita nga doon ay medyo aso. Pero pag layo,
0: makita yun ni mo.
3: Dito ni mo makita nung kuan kini bang dunag yoy kining
0: ampot kano ni balik man ni ang ngis no
3: anyway guys ampot lagi kay video na nag-clear na bayon tatong DNREMB gusto ko sila mo puyo aning Davao ba Davao region pero sabagay abot ni dito sa Northern Mindanao
0: yan
3: sa dugang pangbahin kapitan sa barangay Palyok sa Talomo district gisuspinde o sa katuig sa ombudsman.
0: Kapitan Liparanon, samtay natay sumpay ano diyan mga tropa. Itumbag na patos tinasas diya.
3: Gipa ko ano karon gipa tuman dayon sa kuan pod dagi.
0: Pag abot din ha sa order gipatuman din ni Mayor.
3: Ni Mayor Pastor Duterte. So gi-issue ang order for suspension without pay na
0: Without pay na 1 year suspension without pay.
3: Pahulay sa siguro Kap oy.
0: Ay kabala ka Kap kay extended mo pugag 3 years.
3: Extended mo pugag 3
0: years ba 2 years.
3: Napabang kay duha ka tuig.
0: Duha ka tuig, no?
3: Napa kay duha ka tuig
0: so, tapos ang extension ni mga duha ka tuig nakuha gi sa katuig.
3: Relax agud.
0: Relax lang.
3: Kuan sana sa uban total ang last year para sa imo nga serbisyo imo naman pod. Bawi-bawi na lang dito.
0: Ate, kapag makatilaw po nang si number one kagawa diha nga mao poy number one nga nagreklamo.
3: Siya karon ang kuan mo din ni nagreklamo kay gusto siya mahimong kapitan.
0: Siya poy nagapuli karon Kaliparanon.
3: Sa dugang pangbahin balitang regional buntis gipusil og nangol dito sa may Tagum City ni sa Davao del Norte. Grabe na po niya. Wala mo ginigipadapli na lang katropang alan. Buntis in town ni Mabdus.
0: Actually, natingala ang atong mga otoridad sa report ni Larsanyo. Natingala ang atong otoridad kaya dili man cooperative si Buntis. Gawa sulod ang iyahang kuan ka na nga pamahayag. No? Sila ingon nga nag-away si iyahang kapuyo. Onya, bago lang niya nagpuyo din na sa Osaka apartment din sa may Tagum City.
3: Kaya dito man doon is Cagayan de Oro, posibilidad doon na po ni problema personal katropang alam.
0: Murag na ay problemang personal. Gukod, giapas ni siya. Ang namusil daw, dili daw hanas.
3: Dili hanas. No? Murag nagdalag kaluoy.
0: Nagdalag kaluoy ba?
3: So,
0: patagam siguro.
3: Sa dugang pangbahin na kalidad sa hangin sa Northern Mindanao sa Davao region ay mong acutely unhealthy. tungod sa wildfire gikan sa Indonesia.
0: So sa mga ni Indonesia, wa man yo na ayusa nang inyohang kabukiran diha.
3: Pwede ba niyo ni suyupon sa ni kadali ning Kwandribe namatay Indonesian consulate diri kato pangalan. Pwede ba ni masuyup-suyup sa ni
0: unsa
3: ba?
0: Natay kanang controller ani.
3: Basiga pwede niyo ni masuyup dito ga kwan basiga daghan mog balon dito toy pasuyup sa nato ni tanang hangin aning Pilipinas.
0: Kaya di na makaya ni Congressman Ridon.
3: Di na makaya niya si Langhap.
0: Sige, siya mention ka ng banga niya. Siya na yung nagisulod sa banga aning mga DDS. Gibunta siya sulod sa banga. Grabe po ni mga Duterte diehard supporter. Ay, ha? Si Ridon, nabuhat sila banga o niya gisulod nila si Ridon dito sa banga.
4: Pinawang!
0: O niya, pag-iimaw na ba, ilong rin nakita, grabe.
4: Pinawang!
0: Ay, nako. Magkakatawa kag maglagot siguro, ano yung ubat ba? No?
3: Malagi kay, kanya ito baya po din taon na kung ang gibayang tani, under man ni sa Duterte administration, no?
0: Sorry, may napa, nahibala na ni.
3: Kumbaga, dako siya, mayunta na pupo. Gikan sa administrasyong Duterte kay gikuha ko siya as one of the public official.
0: Gisaligan siya.
3: Galing wala na siya nag-perform og husto ka tropang alan kay nag-perform siya sa laglaag.
0: Ayan. So entonces abusado.
3: Abusado rin yung klase nga pagkakuha ni. So mura bag revenge ning iyang ginahimo karon na nag-retaliate siya.
0: Obvious kayo. Tungod kay kalagot.
3: Tungod kay gitanggal siya kay sige mo kaglaag po doon.
0: Pagani kay ang iyara bagi representahan kada ba mga pobre.
3: Diba sa rural housing to iya no. So dapat imo tatong giatiman tong mga
0: basig na ay rural housing dito sa Amerika.
4: Pinawa.
3: Ang tama nga kwan.
0: Mga nasod.
3: Og nangayo ba kagpundo dito kay para kini nga mga Pilipino nga nahimo na hinon karong squatter sa iyang kagalingong yuta.
0: Unya giintrigahan siguro pod si Digong ni Senator Bongo kay gibinyo man rito ni si Bongo pod nga
4: utok raw.
0: Nani mga pagdumot kay Bongo.
3: Ni kwan karon no nga pagitaan po ni siya karon si Bongo og problema.
0: Mo na kasi ako number 1 mo anunsyo nga apel si Bongo sa ICC.
4: Pinawa.
0: Anong siya magyud ang una-una gyud nga mo hatag og kanang pamahayag. Dura gyud siya pagbuot pagdumot pod ngadto kang Bongo.
3: But anyway, kun mo wapo mo gitagad gyud senator kani ato senator.
0: Kay gianggaan daw si Senator Loris Bongo ani nga babag committee.
4: Pinawa.
3: Babag committee ni tigwan day mo din ni tigwiper day.
0: Tigwiper pero wala siya nagunaon na nga si Bongo rapod ang nagpabutang niya kang Digong din na siya nga posisyon. Wala. Imo lang giabusahan.
3: Dapat nagtarong mong tadi ka ato doon.
0: Giabusuhan lang yun na ni mo.
3: Alam, gini mo ginatarong ang imuhang trabaho. So, gitanggal yun ka.
0: Yung kay gibutang mga ni Bongo, naulawan si Bongo, gitanggal ka.
3: Kay mayo pa imong performance, di pa kalagan, di pa kalagan, si Giga, laroy-laroy dito sa Amerika, mag-unsa mo ka dito, madaot ang pangalan ni Bongo, ni Senator Bongo, madaot ang pangalan sa presidente.
0: Kaya mahulog magkagtao niya. Lisod kayo na, no? Kaya karoon, nagdumot ka.
3: Mabalay ka sa iya kas mga pobre, tapos sa ang mga pobre, pabilin gihapon nga nagpuyo ilam sa tulay.
0: Nagpadako lang ka sa imuhang bulsa, isaka po siya mong ilong.
3: Sa nung bahin na sa ito ang mga balita, Pangil Bay Bridge, hapit na kuno nga mahuman, apan namiligro kini nga malangan na katropang alat tungkol sa
0: hanapod?
3: Kulang ang pundo. Ingon sila, naghanok ay pundo ang ito ang gobyerno sa Pilipinas. Wana di ay?
0: Asa naman yung pundo sa DPWH sa ni? Karo?
3: Ano man na?
0: Or gigamyan sa pundo.
3: O kinibang inyohang giingon karon nga nagsige mo pangita o dunay mga project sa flood control nga wala na tuman. Unsa man ni kanang pangalap ni Apilis, pangalap para i-return ang kwarta?
0: Para dito na ipundo sa kining nagkakulang ang pundo, lagi na sa pangil.
3: Kana siguro na to nang ato siguro nang kuano no kanang kumustahon sila nga pwede ba nga kuan kanang diri ninyo iunsa ni kini bang ang Ilocos Norte may ato ang unahon og pabalik sa kwarta kay nga dailos mong gidatong project dito
0: sa dugay na ni lagi kuana nag-viral na ganina mga katropa na sa kini mga vlogger no kasi kinsa na lang kuana na
3: katong si kuan katong Luoy si Bayot. Nga kwanto gi-meet gito siya ni kwan ni Governor Singson. Okay, giganan si Singson atong kaluoy ni Bayot.
0: Ganahan po si Simpson po. Dugli ba na yung mga bayot-bayot?
3: Sa dugang bahin sa Balitang Nasyonal, gikan sila ang in-person classes sa tanang level sa Manila tungod sa kilos protesta sa ika-54 anibersaryo sa martial law. Samtang isuspinde usap ang klase sa Banga, South Cotabato, human sa trahedya sa pagpamusil sa usa ka tulungaan.
0: Kanto magong batan-on ako no to, bago lang ni sulpot ba kanang ilang gang dito? Na sila gingan lang nga gang dito nga murabag ka nang gisugo nga mupatay tao. No? Nga murabag na nga ambot na nga adik baghan ni mga bataan ni, no? Luoy kayo intawan mga ginikanan atong tulo ka mga nangamatay ug atong mga nasamdan mga tropa.
3: Isa na lang gyud siguro ang ato ang tambag sa mga ginikanan karon mga ginikanan ug di gina ninyo matiman inyo mga bata kamo gyud makaluluoy. Kibalo ba mo mga balaang balaod karon murag ang lapses ninyo gugdon mas balaod ba? Kung do sa panahon nga magkulang mo sa pagatiman sa inyong mga anak, gugdon gid mo.
0: Ayan.
3: Now ang mga bata karon, kuanin na lang siguro ni dalhag guyura na lang siguro ninyo simbahan siguro murag
0: kung mo na'y importante diha.
3: Oh, napasagdan lang gina ninyo, napasagdan po sa mga ginikanan kay mga ginikanan pud katropang alan, halos di kailag simbahan. Mina lang tagamay nga wali ba no?
0: Basta kay mabutangan na lang sila o kanang liso sa pagkamatarong. Tamunan na lang seed of righteousness.
3: So, panahon na ni karon sa mga young people katropang alan nga manuroy na ni karon dito sa kwan. Kanang Biblia dili isuksok sa ilok.
0: Uban sa lubot ra. Imo ang pabugdo.
3: Imo ang kwan, imo ang hapin sa lingkuranan. Biblia, luoy kay Biblia in town oi.
0: Oh, literacy na gina sa sampot ng uban.
3: Ang uban, mura nagrikso na ba? Gisok-sok sa ilok. Pinawag! Atuin yun ang mga batanon diha, yung pasabton na sila nga na'y ginoo. Oh, kaila ba sila Santo Cristo? Kining Cristo. Ano ba? No?
0: Ako malipay ko ang mga ginikanan nga, matog San Pedro Cathedral, kanang guyod-guyod nila ilang anak kani. Muna'y deserving ang mga ginikanan. Tudluan ng bata, unsa ang pagluhod, saan pagampo, saan pagpangaliya. Ginagmay lang na mga katropa, matanom na sa mga bata nga natin ginoo.
3: Panawagan ako ni sa uban nga mga kuan, uban nga mga pari, uban nga mga bishop, sa gipangatake na good mo sa uban nga mga pari, good kay...
0: Sa mga namulitika man po sila.
3: Okay. Anak lang ko din taon, depensa, anak ng sistema sa depensa sa kapari, mga nabalo ba mo karon nga ang mga bishops sa ang CBCP naghilom? Okay, hilom lang sila.
0: Hilom, wala. Okay. Tingala bitaw ko, no? Tama, no?
3: Wala sila ng gilabot sa issues politika. So, panahon ang tanong yun, magsuroy-suroy mo kabalayan dito. Kaya inyo ang sangyawa ng mga tao nga sta ayaw ga i-concentrate yung unahuna sa politika, i-concentrate yung unahuna sa Ginoo kasi tag-iya na to.
0: Labong bitaw ko itong panahon ni Digong, grabe kasabaan nila.
3: Sige, papapil mo po to kay palapad mo to sila sa papil katropang alan. Kami, pro Digong me. Pero pagkawala ni Digong, kami anti-Digong me.
0: Grabe na. Anyway, sige lang. Ako na yung balikan mga katropa.
3: Sa nung pangbahin, dinikaroon sa itong balita. Oops! Dara o. Basti Duterte posibleng ideklara nga hostile witness sa impeachment trial.
0: Oy, karoon yan yung sunod nga bulay.
3: 23.
0: Ay, karong... Karoon si Manaha.
3: 21 naman takaroon. Miyerkules.
0: Pinapog ka ng 29 na takaroon. Dali, gusto na ako magpitsa 30 na, karasweldo na po.
4: Pinawa!
3: At first... bago pagani ato pagani ni Ging Simana.
0: Bago pagani ng sulting declaration sa Marcelo ron. Ay, ako na una. Kadugay ba rin naging nate pero nun.
3: So, ingon pa si Mayor Basti Duterte nga dito sa mutambong sa trial nga isip usa ka igsoon sa vice presidente kundi usa ka
0: ambot ha, pwede ba siya magkabalibad na, no?
3: Usa ka mayor.
0: So, mabalibad siya.
3: So dunay mga kuan diha katropang alan no nga ingon siya nga balibad siya ba? Ang busy ko no nga mga question diha. Igsoon mo ni Vice President Sara Duterte. Umingon siya dili, hostile ka. kaila ka ni Vice President Sara Duterte. Umingon siya gwa, hostile ka. Pero mo na busy karon. Kada mga pangutanaha katrobang Alan, kung tubagon niya na gwa, hostile siya, pero kung tubagon niya kaila ko, Dili ni siya mahimong hostile siguro.
0: Imo siya ang kanang resource person. Dari na no. Sa naman ni prosecution karon. Unayo na ang abogado nga mo nagdepensa, mo imong hostile witness si Poa. Onya karon, igsoon na yon.
3: Igsoon na yon. Basig ilang ilakbit din karon nga ipawitness nila si former President Rodrigo Duterte.
0: Kada mo inindot.
3: Tawloy sa'yo. Mr. Former President, medyo ako naman kay lingin naman ang imong dagway diha kaysa nanambok naman hinuong ka diha si Kaog Burger.
0: No, nalipay naman yung mga biktima rin nakakita ni mo.
3: Nalipay naman kay ning ultimo mga relista batok sa imuha. Nalipay man hinuong si imuha, Mr. Former President.
0: Wa ninyo nakakaon o ganaganing burger nga giandam kaya suko to ilang coordinator.
3: O natunong pa lang to ganang nag-rally to sila kato pangalan niya gipapasan to ga EPG. Katong uban, ipuspos to EPG ba kay nalipay ba?
0: Nato masunog.
3: So, mari karon nga to pabuton. O pabuton nato ni kay murag kuan ino, kaning nindot ni. Nga to madungog karon ang testimonya ni Mayor Sebastian Basti Duterte nga diin ipatawag sa impeachment court.
0: Ako pa pud pasultihon ni mga tropa, mas paborable ko nga musipot si Basti. Kani panahon nga mahimo siyang senador. Diri na maila kung unsa ang iyang kapasidad. Aura o dawi o manner o kostumbre nga magigatubang o dagko nga mga isigutanan sa maaning diya sa may impeachment court mga katropa.
3: Si Representative Pulong Duterte, patawag po ninyo. Si KT Duterte, patawag po ninyo. Para sa sunod eleksyon, mahurot ni mga Duterte kadaog.
0: Oo, nanapara ba si Omar?
3: Nanapot si Kuan, si Rico.
0: Si Rico. Ano na pagkahurot, anak?
3: Ana po yung nagsunod rin ng mga anak ni Kuan, anak ni Vice President Sara Duterte nga shooter kaysa basketball.
0: Oh, katong nila ni Man Scarpio, no?
3: Oh.
0: Basta, maabot na sa punto mga tropa nga mahurot din nga mga Duterte kung matapos na niya ito ang kalibutan.
3: Isugod na rin ba nag hype ng anak ni Vice President Sara Duterte nga ani din siya mo gwardiyahan, di gilay siya musuko dahil mo katawa ra, katawaan ra, yung isihan ra.
0: Wala ka nang iyang pagka-humble.
3: Unya mo raman po itong nananghit to nagwardiya sa iyahagod nga, gwardiyahan, tika ha, kay gisugo ko sa kukots.
0: Anyway, mga katropa, no? Sige lang, kaya ito niyang balikan, mga katropa, ang dugang pang isgutanan. Doon na tayo balita, katropang Bricks, no? Ato ang atagan og pagtagad. Una sa ito ang mga headliners, katropang Bricks. Dirita sa ito ang mga balita una.
3: Dito na karon sa itong mga balita, mga katropa. Gumikan kay dunay report karon si katropang Marvin Ibano. Philippine Drug Enforcement Agency 11 ni Salmot Kuno sa International Coastal Cleanup sa Davao City. Uy, congratulations.
0: Mm-hmm.
3: Dili lang di gid pagpandakop ni ilaha katropang Alan og mga drug addicts, no, mga drug users.
0: Cleanup drive sa mga addict karon, cleanup drive mga katropa.
3: Apil ang mga dahon, mga sagbot sa sapa sa dagat, ilahang dakpon.
0: Kana.
3: Nakita
0: dito katropang Bricks mga tutir.
3: Walay pulo pasaylo. Bisan og dahon nga nakaroon naglutaw sa Naplis dagat, dakpon sa mga taga-Pidia.
0: Nahadlok ang mga katilingban kaya nag-abot ang mga taga-Pidia dito sa Kostal.
3: Atong i-check karon ang report niya nakaroon si katropang Marvin Ibano. Katropang Marvin Ibano, good morning, please come in.
4: Live report.
5: Misalmota ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 sa International Coastal Cleanup nga gipahigayon sa bayong bahin din sa may Proctres, Sitio Lawis, Malatabis, Barangay Lizada, Turil, Davao City. Ning milabayang adlaw kana nga gipangunahan sa DNR Regional Office 11 ang kining mao ka aktibidad gipahigayon pa sa 5 sa buntag nga naghiusa kini sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, mga lokal nga opisyal, mga miyembro sa komunidad ug uban pa. Alang sa usa ka iniusang paningkamot, arma palambo ang pagpanalipod sa kinaiyahan ug mapadayon ang kalimpyo, ilabi na sa mga kabaybayunan sa syudad. Gipakita sa PDEA Regional Office 11 ang aktibong partisipasyon ini sa maunga kalihukan sa pagpanglimpyo. Pinagikan na sa pagtabang, sa pagtangtang na ining mga nagkalaiyang basura ug mga debris sa daplin sa baybayon, samtang nagpasiog daw sab kini sa kamahinungdanon sa hustong paglabay sa basura ug environmental responsibility. Ilalom sa pagdumala ni PDEA Regional Office 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspi, ang maong pag-apil sa mga ahensya nagpamatuod kini sa ilang pasalig sa pagsuporta sa mga inisyatibo nga gipanguluhan sa gobyerno nga makatabang sa pagpalambo sa mga komunidad nga limpyo ug luwas ug dili lamang kini nakatutok sa mga kampanya batok ilegal nga droga. nagpabilin matod pangaligo ng PDEA 11 sa ilang pasalig na makitambayong sa ahensya sa gobyerno, mga LGU o uban pang mga inisyatibo na makatampo ka na sa kinatibukang kaayuhan, kaluwasan o maayong kahimtang sa komunidad. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report! Report!
0: Nagasalamat yung katropa nga Marvin na Ibano at ang luparan mga katropa nga ito ang mga regional patrollers gikan po ni sa XFM Jensan, estudyante nga samdan sa pagpamusil sa Banga National High School, gikonsidera kining bayani ni ay balita manukad ni Cherish Ligid.
1: XFM Report.
4: Gipasidunggan sa provincial government sa South Cotabato ang estudyante nga si Brian Pamunag isip real-life hero. Human misukol sa gunman sa nahitabong pagpamusil sa Banga National High School ning niaging Biyernes, Setyembre 18, alauna sa hapon. Sumala ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. nga gisipan ni Brian ang suspect human makapabuto pusil dayon ni atras o gisarado ang portahan sa classroom apang gipusil siya sa gunman sa kamot. Dugang pa nga misukol si Brian sa gunman samtang padayon nga gapabuto, giguban ni ini ang bintana sa classroom aron makagawas ang uban pang mga estudyante. Ang pagbutang ni Brian sa iyang kaugalingon sa delikado nga sitwasyon nagpakita og kaisog og nagpamatuod nga aduna kini kasing-kasing sa kapwa estudyante, hinungdan gipasalamatan ni Governor Tamayo. Si Brian dungan sa pito ka estudyante nga nasamdan sa pagpamusil samtang tulo ang kumpirmadong patay apil ang suspect. Sa labing ulahing datos sa PDRMO, usa sa mga nasamdan ang napabilin sa critical nga kahimtang, usa ang for discharge samtang ang uban ang nagpabilin sa hospital alang sa dugang obserbasyon. Mga katropa, sa panahon nga puno og kagubot, magpabiling alerto kauban ang premium D3 coffee mix ug mamahimong kusgan pinaagi sa pagtumar og Turbo Men Enhancer alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Report.
0: Alright, doon na kita ay 19 minutos na palabay sa Glass 7 sa Buntag. Katapos ang hukad sa regional news, Katropang Briggs.
3: Tabukan na ito karon ang lugar dilapita sa Region 10 saka sa Northern Mindanao sa lugar sa Bukidnon. Diagikarnap nga wing van gikan sa Negros Oriental na recover sa kapulisan dito lapita sa may Kibawe, Bukidnon. Ito ba mo sa balita si Katropang Michael Ricabo. Katropang Michael Ricabo, good morning. Please come in.
1: XFM Report.
6: Recover sa hinayusang pwersa sa kapulisan ang usa ka Hino wing van truck nga gikatahong gikarnap gikan pa sa Negros Oriental niadtong Sabado, Setyembre 19, 2026. Pasado ala una sa hapon, gikataho nga ang sakyanan nakitaan sulod sa usa ka shop sa Seri Highway, Porokuno, Barangay Gutapol, Kibawe, Bukidnon. Sa imbestigasyon sa Kibawe Pinpi, matod sa usa ka mekaniko, pasado alas 8 sa buntag sa maong adlaw, usa ka wala mailing driver ang nagbilin sa wing van. Matod pa, gibilin kini aron pataora og water tank apan human sa ilang sabot nibiya ang driver og wala na nibalik. Sa dihang niabot ang rehistradong tag-iya sa truck, iyang gipangmatugdan nga iyaha ang maong sakinan. Gibutyag nini nga gikarnap o gikuha sa maong driver ang truck nga wala sa iyang pagtugot og pahibalo samtang anapakini sa mabinay Negros Oriental. Tungod kay kumplito ang dokumento, formal lang girelease o giturn over sa kapulisan ang maong wing van ngadto sa tag-iya nini. Sa kasamtangan, gipangita pagyapon sa mga otoridad ang wala mailing suspect nga daling ni Iyas. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga pod supplements nga gama sa Histo Health Incorporated, labi na ang premium D3 Softgel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dito sa tuwang mga news trends karong mga oras sa mga katropa. Una na itong news trend karon mga katropa. Trending news ang kapitan. Ito ang gisgutan kaganina. Pero kini nga kapitan mga katropa, awarded kapitan matod pa nga gisuspenso kini sa ombudsman. E ba mga katropang brace ang award ani? Dili basta-basta ni. Kaya nakadawat kini og 12 million sa pag-ila lang sa ilang barangay. Gi-congrats kini sa Osaka sexy lady diri. Si Ricky Iking Liparanon official siya nga Facebook page singon siya sa milabayng August 20 bago lang. Napili ko aron nga mahatagan aning award. Nagpasalamat kog dako sa Osaka maestra nga maoy nag-nominate og nisalig sa akong pagserbisyo. Kining Osaka award nga akong dawat tungod kini og para kini sa mga taong isalig sa ako. Dagang kayong salamat, tagumpay ko, tagumpay natin. Mayong gabi og dalaygon ang Dios. Tungod ani, suspended na po siya. Naaday kaso di ay gifile sa ombudsman kining si Tinasas, no? Tinasas. Si Tinasas mga katropa, mo ni siya ang number one ata nga kining kagawad. Oh, So kaya suspended naman ni siya sa Office of the Ombudsman nga walay sweldo mga katropa. Ang number one karon nga kagawad mo kini ang maglingkod isip kaning kapitan. So bisa pa man tuod nga awarded kapitan kini si Liparanon, wala kini magapugong sa ombudsman mga katropa nga isuspended kini kay nainakita nga probable cause. Kini kasi manahan ko na matupang mutubag kini si Liparanon mga katropa. Ako nag-try o kulitog ang linya ni Liparanon katropang Briggs, no? So magpa
3: mga katropang alam, diba usually ang suspension sa usa ka barangay official or government official employee baka kuan lang 6 months
0: lang. 6 months na siya. Pero ambot ha kay basig giplas ni kay murag duha ka sumbong ni. Gi-adjure ni 6 months, gihimong 1 year. Mo ni mga katropa nga tuwa pod nga nasagap ng impormasyon. So ang iyang saad nga within the week or within this week period makatubag ko na matubag siya. Ato pong ginakulitog na ang reaction ni Tinasas pero another siya tubag daw si Aha daw nga post. Ay naputos kuno siya og kanang pangutana. Reporta mga katropa, otro po ni si Ann Matibag, Mibuelta, Batok, Polong, Duterte. Kung may ebidensya, ipagula, kaiyahan ko nung atubangon. Gani, sa post mga katropa sa Philippine Star, Representative Ann Matibag clarified that the NBI's probe into Davao flood control anomalies has no connection to Laguna projects and that her congressional office operates separately from her husband, NBI Director Melvin Matibag. So, buti pa sabot ni Ann Matibag nga ang iyang opisina sa Kongreso mga tropa nag-operate kini separately sa NBI og wala kunoy connection sa flood control sa Davao City nga giimbestigahan. Unya iyang gihagit kung may ebidensya ipagula. Para gusto pa to si Pulong og kanang naado siya ebidensya. Na siya video. Gitubag siya ni Andre mga katropa, ingon si Andre mga katropa, she challenged Representative Paulo Duterte to submit evidence if he has documents or videos showing irregularities in her district and pledged full cooperation with lawful inquiries. Matibag stressed consistency in investigations and said only records and evidence should determine accountability and refused to engage in a distracting exchange. Dito siya magkipag word war ni Pulong. Siya dili ko magkipag-engage sa nang distracting kuan ko no kanaganing verbal exchange ba. Naka-ebidensya, ipakita.
3: Unya ka ano unsa ka kung dunay ikapakita si
0: Pulong? Ang pangutana din ha, kung unayon baka siya pag-imbestiga siya ang banak. Kalain pa po kayo, magtanday-tanday sila katropang Briggs ay...
3: Kalain na niya.
0: Unya, hung-hung-hung.
3: Ingnon ka sa imong imbestigan, bantay ka mo, tanday ka unya. Uy, tanday!
0: Mutanday-tanday niya yung kumusta man itong kuan? Katong imuhang flag control ito? Naman di videos Pulong. Anak siya, love. Hihong-hong na ito na ito sa kama. Eh kung imo yung pugson, buasas ka. O na ka. Ayan, ipinsa ko yung mga katropa. Ito na balikan mga katropa natin, mga pipila ka mga portion, may kalabutan nila. Diriputa, Nordico, padayon sa serbisyo, bisan nagdumina ang privado. Natin nasagap karon nga bagong information mga katropa, no? With your respect kanisa Northern Davao Electric Cooperative o ang Davao Land Power Company, medyo dito ko sa punto nga dapat magkasinabtanay mo din na o doon na mo yung mga nindot kayong transition sa inyo ha din na mga kagamitan o kung sa manggaling inyong pag-operate din na mga katropa. Nga dili ma-hamper ang kining o ma-igo sa dilimayang tilimadon ang mga konsumante. membro konsumante. Kaya kung magpadayon mo sa inyo ha diha nga World War, pero pagtasil ng uban mga katropa, mga trabahador, no? Kaya mga lineman sa PICAS, mga tropa, lineman po sa DLPC, mag-awayay na katropa. Ganun lang kay Ningon ang taga Nordico. Sige, tabangan na lang tamo. Kumikan kay maluoy po ta sa mga membro konsumante. So, karong mga panahon na mga katropa, ang ilang serbisyo in accordance hangtod kanusa sila kutob. Kay ang ilahang prangkisa mga katropa matapos ngayon 2028, pero kung ang korte mo ingon nga kutob na lang karang suiga, they will abide. Basta ang korte suprema musulti mga katropa o ilahang agyampo nga doon ay mayong transition mga katropa para ngadto sa mga membro konsumante nga dili kini mahamper. Pero sa pangutana, moos-os ba ang kining bayronon sa kuryente? No. Muna yung pangutana karon nga ang DLPC na dapat ang mutuba ka na. Kaya wala man nagpasaka ang Nordico. Nagpabilin sila sila hanga 12.50 ba to o gani abot pa duga dulan 13, pero karon nagpasan na sila magtropa sa DLPC. Ang DLPC kuno dapat ang mutubag. Magtingog diha mga tropa kung dili
3: niyo. Eh, mga nagipasalig na ba nila kaya ang DLPC gawas nga mo provide og dili na mag sigapalong ang inyuhang lugar diha. Tapos i-provide po sa DLPC ang murang presyos kurinte.
0: Murang presyo. Maura dito.
3: Pasiga, mamaura ni. Mamaura ni ha.
0: Murang presyo. So, nakamura dyan sila. Namalikas naman sila katurbang bricks. Nagmumura na sila. Yung mga nga, imbis kay ipahambog nila mga tropang 8 pesos, city pa dito. City 8, matadris Davao City. Karon kay ningon sila noon yun, noong nag-apply pa kami. Ngayon na nakuha na namin, eh, ipantay natin sa Davao City. Kaya ang Davao City, almost 13 na tagaroon.
4: Pinawang!
0: Kaya tapos ang NGCP mo isa daan na niya, kaya nagka-problema daw sila sa ilahang supply. Ayaw ka ng ilahang kurint, ay, sa tawag na, ilang highway. Nakulangan na po daw itong mga planta, daghang mga pasangin. Nya maurang kumpanya ha, mga privado.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Na-monopolize ko naman pa, well, that is not. Nato sa tuwang nga taga DLPC. I believe sa services sa DLPC, wala yun ay problema. No, kita na taga Davao City, nakahibalo ta kay 100 years lang sila mga tropa. O niya karoon din mga tropa, nga to lamang din karoon paunsa, mapaubsan ang singil sa kuryente. Nga nung nisutoy naman ni karoon mga tropa, nga na-privado na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa tuwang mga issue for issue, katropang bricks.
3: Unya ato hatagan og pagtagad mga kaigsoonan kini bang si Basti Duterte mo saksi sa Senate impeachment trial dili isip igsoon sa vice presidente kun dili isip mayor sa siyudad sa Davao.
0: Kaya man hibal-an atong panahon na panahon nga nagpuli siya ngadto kang Inday.
3: Sa may gusto gid sa kuan karon sa kini bang impeachment trial court or sa prosecution nga mga impormasyon nga gustong makuha nila gikan sa mayor.
0: Ang matod pa sa uban na masol sila. Ako dili ni pagpamasol ni ila ha. Namaling na ni sila.
3: Lahi pa rin namasol no. Namaling na gini.
0: Namaling na gini.
3: Sud-sud na gini.
0: Sud-sud gini kanang way kanang hashtag gangbang isda makuha.
3: Kay gidismiss na daan sa mayor kuno sa Davao City ang mga reklamo sa impeachment batok sa igsoon. Ug iyang ginatawag kini nga usa lamang ka distraction pamaagi aron nga malipat ang publiko gikan sa kontrobersiya sa 2025 General Appropriations Act of kinibang 2025. Kanu-ano naman tay question ani katropang Alan katong 2025 gaa wa to na tagan og kuan ba solution
0: tama oo so ato nang tanaon ha nya sa tong pagbalik mga katropa kining isa unsa man ni
3: samtang sa PICAS pud nga bahin. Usa pa sa itong mga isgutanan karon kini bang kilos protesta sa 54th martial law anniversary giandam sa Davao City. Uso pa ba ni karon?
0: Gibabalik lang uso kay nalaylo mo ni kanya to.
3: Nawa man ni sila no?
0: Nawa sila. So, pero kuidaw mo magsunog-sunog mo nga natay Hayes ha. Pati ka nang i-appeal mong sugbar ha. Kanagan ilahang IPG nga grabe kabaga silang pintura katrupang bricks. Pag sunugon din mo na mga tropa, ang kanang mga, mura po kag nagsunog ka ng pintura. Nga nauga. So, dili, maayo na siya sa environment.
3: So, may effect pa ba ni karon kining ginatawag nga rally-rally o paghinumdum na to, commemorate no, sa martial law sa Pilipinas?
0: Na kong epekto. Dili, mas tapo yung wala may, kung ano rin, kanang way epekto ha.
3: Kaya basulo na to ang founder sa martial law. patay naman.
0: Wala na.
3: Patay naman to. Siya may, ang nag-declare yun, kay, siyempre, mo na siya yung founder, kaya siya may nag-declare.
0: Mm.
3: Siya may nag-drop niya itong naisgutan nga balaw, dahil gi pasar sa Kongreso.
0: O niya.
3: Pag-uman sa Kongreso, gibasa sa Presidente nga napasan na ni sa Kongreso, dahil iyan ang i-declare ang martial law.
0: Ako pa ano yung mga grupo sa militante, gidungan na lang nagpa-impeach si Inday o si Bongbong.
7: Pinawa!
0: Diba? Kaya si Inday, gi-question sa 125 million niya nga kuan, confit funds. O niya, ang bilyones ni Bongbong.
3: Si Bongbong.
7: Pinawa!
3: Si Bongbong, udiri na lang ta sa iyang kuan, sa iyang confidential fund. Billion.
0: Billion.
3: Nasa mga 4 billion ang iyang confidential fund.
0: Ang ako ang nadunggan dito sa pagdepensa ni Katropang Briggs dito kay one snapshot lang manigi aprobahan. Wala na may question. Katuyang ipangano yung budget mga katropa sa Office of the President. Wala na nilagang question. O kasan ipadulong ninyo hang bilyones nga pundo? Pero na ay nakalusot yun doon ka ng pangutana. Si Tinio. May kalabutan sa asa daw ang confi funds. Unsa tubag sa kampo ni BBM, labi na sa Department of Finance. Ningon sila mga tropa nga you cannot question the confidential funds kay kini confidential. Tanaw ra mo ni.
3: Naar man din na.
0: Yang ayaw lagi dili man imaplay ng tukang Inday. Awara ko na. Si Inday mo musulti, ang katauhan dapat masayon. Ato ni balikan mga katropa sa ito nga pagbalik, no? Ato ang Tagano Bagdagad, kini mga isyu, ha? Huwag like and share.
3: Kwanto katropa nga lang, dili to taong bayan ang nag-question. Kaya kini sa ila ni Vice President Sara Duterte nga sumbong nila, taong bayan man daw
0: nag-question.
3: Tama, tama. Kung niya, ang katong sa kay President Bongbong Marcos, dili to taong bayan.
0: Ang nag-question ato, taong bayan.
7: Taong
3: bayan.
0: Pagbalik ta sa inyo mga minsay, mga tropa, like, share, and follow. At ito basahon niya sa itong pagbalik, malamang sa pipila ka mga reminders sa itong Master Control. Alas
8: 7:34.
9: Kaklarik sana!
10: Exciting!
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
13: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
14: XFM.
10: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-ilong ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dahi. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den

0: ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Alright, balik na din mga katropa sa Tuapod nga kaduhang hugna sa programa nga Bullseye. As po na ito mga katropa, ha? September 21 takaroon. Adlaw nga Lunes, kumusta man mo din na mga katropa? Nagluko-luko pa ba ning uban o nagkapangapin na bata sa tuang kape karong nga paborito? Ang Premium D3, ingon man ang Santon Plus Coffee Mix o ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Good morning, no? Kisa ba ning mga naadiri ka na kalili diri katropa nga Bricks? Huh?
4: Oh, ito din nga pangumustahon nga ito ang mga kaigsunan karon nga huwag ipuas ni sila, no? Nga nagasunod din karon sa itong programang Bullseye. Si Ma'am Karina TCLD, good morning ni mo, ma'am, no? A blessed and bright Monday morning to you, Sir Alan and Sir Bricks, o sa tanang katropa. Alright, so thank you so much, Ma'am Karina TCL. Si Rosita Davo, morning, sir. Good morning po din mo, Ma'am Rosita Davo. Si Mabini magsaysay sa Davao Sur. Kuan din taga Kialig.
3: Kialig
4: sa diba? Lugar ni Anthony Aliada.
3: Kialig diya sa magsaysay Davao del Sur.
4: Oh, magsaysay Davao del Sur. Mm. Kaya atong
3: naman sa Sabado si Anthony, no?
4: Sa magsaysay.
3: Ah, magsaysay siya.
4: Sa parang siya karon ng info officer diha, kapita sa lungsod sa magsaysay, no? Kay Mayor Davin.
3: Davin.
4: Oh. sa taga good morning day din yung tanan diha ma'am, no, sa kuan sa may ano sa may barangay ano no sa magsaysay Davao del Sur. Good morning kanin yung tanan diha. Member sa true crime group inside the Roblox game up tong bata nga shooter sa Banga South Cotabato nga mga sirs. Parents be warned, please monitor your children closely. So,
3: lisod kay nana mga
4: crime group. Siguro po katropang ala, no? Tanaw ko gahapon sa mga kanabitaw na yung mga shooting-shooting anang kuwan bitaw kanang mall. Di ba naman ay kuwan diha? Di siguro na dapat ipausar ang mga bata na yung anak katropang ala.
3: Actually, okay, good na siya. At least natay knowledge mga katropa. Pero kung gamito ni sa pagpangabuso, walay nagmatuto ba? ang nagbatuto mga
4: siguro ang ginikanan yung dapat doon naging sila magini sila first in line diha karon sa pagkuan, no? Kung mahilig sa tuluan makani mo naggunit ug sa paggunit ug posibilidad, remember nga posibilidad nga makakuha ni og influence sa iya.
3: Oh, kanang tudluan lang og kanang responsible gun handling ba. Nya tapos pasabto nimo unsa ka secret ang armas.
4: Kasama na ni nga
3: pwede ika komedya.
4: Hindi mo ganing amahan daw ani kay member ni sa kuno sa safety gun handling ani ang gina-lecture aning iyang amahan.
3: Mao lagi na usay pareha gud nga ng mga panday mga katropa nga nagsitag pamanday nga to sa ubang balay kitang ato abuslot.
4: Gusbat pod. So dunay problema diri karon na kuan kini bang loophole
3: lahi na mga bata karon sa tropang Bricks.
4: Oh, lagi. Kanang sungsungog hino, no, sa panahon ba?
3: Oh. Ako wala kay ko nag-share ani kay murag kanang mahimo siya murag kanang naghikog ba? Di ba ko nag-share ang mga nagtao naghikog?
4: Sa ato
3: kay
4: pa,
3: mahulog siya dili maayo nga kapanag-ingnan kay murag magkadina.
4: Mo gani nang ubang sibahan kadto pang alan, no, dili tagaan og pag-ampo ang katong mga kuan, katong mga nagahikog. Pero napoy uban pud hinoon nga moingon nga ato na hinong gani ning tabangan kay bugat ang kalag ani sa
3: murag na
4: laing kalibutan kay duwaton baka sa Ginoo ni kay
3: mo diha kanang pagpasabot lang yun sa mga nabuhi pa.
4: Nagpakamatay maning nagpakamatay maning sa puno sa iyang problema.
3: Anyway, kanang magong mag-share ka o kanang mga brutal. Mura pag kanang magsunod-sunod na hinoon ba?
4: Mao lagi?
3: Oo.
4: Unya kining grupo hade kining kuan kining member kini bang grupo nga iyang gipamimbruhan Roblox day ni
3: murag tasking
4: true crime group sa, in a true crime group sa
3: Roblox
4: game up nanara ba ni karon sa mga kuan katupang alan kining mga Roblox ni nanakaron sa kuan no kanang mga sidewalk pwede na magdula

0: dula
1: diyan. Pwede, oo. Oh? Ikaw naman na lang i-download. Downloadable man na sa website.
0: Kaya mga games-games ba, mga computer game diha karon sa mga kuan ba, sa mga barangay na nani karon diha. Oh. So dili dai siguro ni dagway nga maayo para sa kuan mga kabataan. So
1: gina-imbestigahan ni karon sa Senado about aning Roblox sa ani pag-ban diri sa tuwa sa Pilipinas ni.
0: Oh, malay na to. Uga ipatawag man daw sa Senado o sa Kongreso si kuan si Zuckerberg. Kaya ilan man lang ipatawag Zuckerberg tambong mo tambong ka na gano'n pang alan
1: ay katawa na dala nila
0: ang president CEO sa kuan sa Meta Group sa si, Facebook
1: si Luistro Mangani Luistro si Castro Mangani nga namo to yamo tong imbestigahan tong representative ni Meta onya nagka yamukat manganik in English
2: pinawa.
0: Kasi ino sila ni Mita bang do you have any suitcase
1: madam, do you have any malita, you understand what is malita here? do you send it to us?
0: Can I have a small one size malita?
1: Ilom dia Franz Castro. Atubanga pa yung Inday. Ang hindi ko lang talaga maintindihan. Bakit? Bakit nandito yung nakaupo ang convicted? Patay sa mood ka ko.
0: Nang luspad ba? Diba? Nang luspad?
1: Oh, wala. Oh. Yung saon niya, huwag nang pa-postura-postura. Wala.
0: Tingala, siya. Tingala siya pa. Anong, nagbuka pa ba niya kung mataw? Piyong na.
1: Yan ang napamamputuod bitaw ka niya.
0: No? Oh. Ay, parang na napahiya na hinon siya. Katapangalan. Si Vinil Last. Vilin. Vilin Last. Maimbuntag, sir. Maimbuntag po ni mo diyan, ma'am. Vilin. Okay. Tristan White Gulay. Good morning, boys. Good morning po ni mo, sir. Si Alan Kanyite. Maimbuntag kanatong tanan, mga tigpaminaw sa XFM. Maimbuntag katrupang Sangay o Bricks. Grade ko sa pag-declare. Sa una DI di jud nako malimtan mga alas 3 sa pasahapon gipapauli nami sa teacher Marcelo na DI to.
1: Unsa nga grado ka? Grade unsa ka?
0: Wala man nabutang diri grade. Grader siguro ni siya kaniya tong panahon sa pag-declare.
1: Grader pa siya. So grader. Nasa sa elementary.
0: Oh, 72 man to gi-declare September 21 of 1972.
1: So 54 ano na? 54 years na ning
0: katong mga Marcelo kuan, Marcelo babies sa kibalo ni sila to. Ni. Oh, kibalo ni sila. Okay, di ka mabutang ka itong pangalan nga grabe ka ko na ito. Kaning
1: corporal punishment.
0: Pa corporal ito. Punishment. Di man na katong mga magbinuang bitay may abuto na ito. So, mga sundalo mo, ang PC mo yung kuha na ito, mga haod na ito, mga panahon na.
1: Haod-haod na ito, mga hambugiro, kaya kini mga nakabit, petugar mas, kini mga PC.
0: Mga PC. Ito mga police constabulary ba? Sa Pikas Kabahin si Ronnie Piho. Good morning mga katrupa. Listening while na masada. God bless the two of you. Si Ernie Bo Pirulino. Good morning sir, watching here Negros Mahinay Mabinay Purok 3.
1: Purok 3 sa taga
0: Mabinay
1: Negros.
0: Purok 3 Negros, Negros.
1: Oriental siguro ni.
0: Salamat ni mo ma'am Elni Bu Piro. Good morning. Grade 5 day si Kwan na to si
1: down. Nagpahabol
0: Sir Alan
1: siya.
0: Grade 5 ko na siya.
1: Kwan siya ito, the time, 7, 8, 9, 10, 11, mga 12 years old. Dako-dako na ni kabuot na.
0: Dako na.
1: Oo. So, 12 anyos na, teenager ni ha. Oh, teenager ni good.
0: 12 anyos.
1: Sayang gideclare ang Marshall. Okay, so, dirita mga katropa ha. Baste Duterte musaksi sa Senate impeachment trial, no? Dili isip o sa kaigsoon. Pwede ba na, no? Kung dili...
0: Osaka, mayor.
1: Mayor. Yan. So, mingon siya dito, katropang Bricks nga, I am not here as a brother, but I am here as a mayor. So, any question? Dagan kayo ganang excited din mga katropa sa pagkatubang ni Baste.
0: Doon ay mga pangutana. Unsa ba yung makatabang? Unsa kay ikatabang ani sa ato ang mayor? Unsa yung katabang ani nga alang ato sa prosecution sa presensya ni Mayor Sebastian Basti Duterte?
1: Or ang pangutana, unsa yung madaw-daw sa prosecution?
0: Si madaw-daw ani nila. Makatabang kani para sa kinibang pag
1: duot,
0: pag impeach or pag convict sa Vice President, or makatabang ni para nga luwason si Vice President.
1: O, lagi na ang karumagong panahon.
0: Kasi din ako masabtan ang kuan, ang isen sa politika katropang alan ba, no? Ang kinibitawng tinuod nga istorya or kinibang story behind the politics. No? Kaya wako nga dili na to makuha ang tinuod nga istorya nganong gipataw nganong gihimo nilang testimo witness si Poa, Attorney Poa. Kay balo man sila nga abogado ni sa nga nagdepensa ni kang Vice President Sara Duterte. Kay balo sila nga si Basti igsuo ni Mayor ba ni Vice President Sara Duterte nganong kuha pa mangini nilang istorya.
1: Unsa mi? Mura bag kanang unsa man ni siya pang kuan lang ni, pamolitika na lang ni or
0: pang panalipod ni sa pang kuan na lang ni kana bang depensa ni basa basin og dili ma-impeach si Sara, at least nakakuha tag natay duha ka buk depensa sa iya. Nga Madam Vice President, mao ganing gikuha na mo to si Poa para nga di ka ika madut-an. Mao ganing gikuha na mo si Sebastian Basti Duterte para nga dili ka madut-an.
1: Kana sana sa ilang mga huna-huna kaha, no?
0: Mao anyway, kani
1: daghan kay taga gusto nga kana ganing mapupo ani puhon-puhon nga mga impormasyon, ha, og excited ta mga katropa sa mga pamahayag ni Basti Duterte. Kay kabalo kani Basti kung maga dili laban ni kaayo siya kuno kana ganing nagapa-interview sa media katropang BRICS. Unya limited lang ni siya mohatag og kanang mga information o kanang mga comment aning sa impeachment. Ilabi na kung mga controversies diri sa Davao City, di gani kay siya nagahatag o kaganing tawag kaning pamahayag, no? Doon na siya mga kaniadto, pag mag-post gani ka o dili maayo, tubagon yung kanya. Basta Davao City, imuhang atakihon. Tubagon kanya. Pero na yung nakatambag ani ni Basti nga, ayaw na napatuli. Kay dili naman ka kuan, kanaganing ordinary citizen na mapatol o kanaganing mga kuan sa mga netizens na to ba. So kay mayor na umpog ka. So daghang kay excited karon unsay dapat o actuation o tinubagan, way of kanaganing tinubagan ni Basti at tubangan mismo diya sa Senado.
0: Kay pag ipatungtong nila ni si Senado katro pangalan, ang paminawan mag-usa sa mga tao ani karon og maybe paminawan ni siya sa mga senador karon og how true is the story nga kining si Mayor Basti Duterte pareha kuno og nilihukan sa kanhing presidente
1: Digong.
0: The way he talk, ang facing sa iyang istorya is almost same with the former president kuno.
1: Pero ako tama na kay almost, no, kay si Basti makalitok man siya og kanang LTFRB.
0: Si Juan,
1: si Digong na presidente na lang, na preso na lang sa dahig.
0: LRBTF.
1: LFTRB lang gyapon.
0: Sa to ya?
1: LFTRB.
0: LFTRB.
1: Kining LFTRB ba?
2: Pinawa!
1: Mojo na ang Gandigong. Kini si Kuan, Basti, makalitok mag-LTFRB?
0: LTFRB.
1: Abrika to tong imong gisulti gagay na unsa may mapopo gyud sa prosecution ni nganong siya man gyud, no? Og siguro pangutan-on diri kun say the
0: dili
1: way
0: karon sa balita pa karon katropang alan, no? Kung ato sang susihon karon, no? Sa una nga bahin gingon diri karon nga musaksi kuno sa Senate impeachment trial man gyud, no, si Mayor Sebastian Basti Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Pero iyang ginapasabot nga ngayon pagtambong kuno dili usa ka igsoon kun dili usa ka kuan mayor sa Davao City.
1: So dili siya muatras, ha, muato siya.
0: So kini murag nagdala na pud ni siya og kuan. Duna na pud ni siya mensahe ani katropang alan. No? Para bang panalipdan, murag hesitant ba siya nga moingon nga I will protect my vice president. I will protect my sister. So hesitansya kay base no niya dutan pod ang iyang igsoon, no? Para parang ganon. Murag dunay ngon ani katropang alan, no? So, kung imuhang tugkad-tugkaron, no, nga tinamban katropang alan ang katuyuan ani iyang mensahe. So nagpasabot ni nga itagan niya free will ang kining mga senador nga imbestigahin ninyo as long as it is within the democratic way of government, okay, bang investigation.
1: Well, tama man na, sakto man na. Unya tapos unta dili na ingon og kanang mapatigbabaw ani ang kanang mga political maneuvering ba og kanang mga gusto nila nga mahimong trial by publicity na po. Instead of makakuha ta og kanang mga impormasyon nga sakto sama in line with the sa impeachment court o trial, mahulog na lang trial by publicity. Kaya nakita mo na ito mga tropa ni mga members sa prosecution ng ba? Amot og nagkamatikod ba po mo ani? Ang ilaha karon is para sa taong bayan. Gusto na malaman ang taong bayan.
2: No?
1: O niya, wala yung ipresenta ang insaktong ebidensya. Pila na lang taka days karon sa trial.
0: Dili palang daan, katropang Alan. Meaning, murabag nagpasabot karon ang mayor sa Davao City nga kining investigation karon sa impeachment trial. Dapat by in due kuan ni siya sa government kuan ni siya law gumikan ni sa balaod, so dili ni siya
1: respeto siya
0: o dili ni siya gumikan sa busa dipinsa niya ang ihang kaugalingon pinaagi pos balaod dili pinaagi sa bloodline katropang Alan.
1: Oh yan tama na iyang gipamayag na ako as a mayor, not as brother no ni
0: so
1: Inday.
0: Strong message kini alangan to sa mga senador nga naghatag diretso og mura ba ginakonbikto na dayon ang usa ka pinsang inlan ang usa ka agusado
1: mao na ang ilaha
0: ba agusado pa lang agusado pa lang parang gikonbikto na
1: ilaha ba ng aura no
0: so nagpasabot ni dako ning tamparos katropang Alan no left and right ning tamparos alang ato sa taga prosecution
1: mga baga ng pudas lagnaong katropang
0: Bricks. Bagay di naman madutla ni tamparos katropang Alan
1: tanawa si Joke no sige di man ganang tingsi
0: kay kini si Joke no katropang Alan no gimo ning kuano kay napaligsang pison mabiling ingipon ani balikod kay ingipon
2: pinuo
1: ako naglikay jud ko lito kana ba?
0: Mabuak dala ng skal sa iyang ulo katropang Alan pero kanang iyang ipon di ginamlugti.
1: Oh. Malikay.
0: grabe kali ko na kanang dili na substandard. Grabe style. Na. Grabe pa ka construct na.
1: Style niya dili daw siya magipagbanggaan o kanang debate. Kaya imo jud siya kalahutay.
0: Di ba po siya pangdebate ang iyang yang ang iya bitong kuan kadto pangalan ay ang linya sa
1: siya, mga
0: argumento dili pang debate
1: ay kadang puro lang manifestation
0: pero makikistorya siya ngadto ni Senator Marcolita, Chis Escudero kana mga debatidor ginagdating
1: dili man daw siya mapatol kaning mag head on siya hindi ako nandito gusto ako ganito ganyan po ang iyang aura ginapa portray niya ba nga kanang malumo siya malumo o dili siya mupaak. Magkapaak ni si Joke no. Matitanos yun mo diha.
0: So, dili sa pikas gabahin karon no. Diha sa to mga pangutana kay medyo piki manta sa oras ani karon katropang Alan.
1: Kay mapadayon magdirap nato ni.
0: Now, unsa kaha ang maingunta nga ikatabang? Unsa kaha karon ang matabang sa mayor sa Davao City kung baga mayor man gyud kaha siya sa Davao City ngadto sa prosecution? Aron nga ikonbikto ang vice presidente sa Pilipinas.
1: Nabay panahon diyan nga pangutan-on pud siya karon pilabay imuhang confidential funds karon sa Davao City, pwede ba niyan tubago na?
0: Naako no siya ikatabang diri karon katropang Alan. Kilahi niya punto dinhi karon no.
1: Lahi iya ha.
0: Nagyapoy posibilidad nga makuha ang prosecution sa vice sa mayor sa Davao City, Mayor Sebastian Duterte. Bisan og motestigo sa isip mayor sa Davao tungod kay lang igsuon siya ni Vice President Sara Duterte. Pero ang atuang kuan diri no, atuang ginalantaw din ni karon kay kining naghisgot ni diri karon og katubitong giangko ni Vice President Sara Duterte nga duna sa financial interests nga nakuha nga 14 million kuno nga kontrata sa Davao City government gika kining kuan di ay Gene Corp Industries Incorporated. Ta, tong ano na, subayo na to ni ha.
1: Sumangutan na sila na karon kung dabay kasayuran si Bastian na unsaon ni basti pagtubag na.
0: Ang Gene Corp Corporation Industries Incorporated. Usa kini ka kumpanya no nga gideklara ni Vice President Sara Duterte nga duna siya ay financial interests. Og nga nakakuha kini og 14 million nga kontrata.